0: expectant syndrome sa Pinoy. Mm. Russia, may research man sa Russia, nga 30 kalabang ila edad kumpara sa mga Pinoy.
1: Mm.
0: Ang sekreto, prutas lang gid kagulay.
1: Correct ka.
0: Actually, sir, puro antioxidant. Oh. Dikita yan ni damutan niya tubo. Mm. May DTX 500 na ta, may TC pa. Hindi pa gid maglabaton ka buhi.
2: Amo na ganito nga kinanglanta mag food supplement kay hindi taniya makuha sa utan lamang.
0: Correct.
2: Kulang.
0: Imagine ba ng research sa National Cancer Institute, you need 15 kinds of fruits and vegetables daily, ha? Grabe. Ang purpose na para makuha ang nagakaigo nga puntos ang gitawag antioxidant, Sir GP.
2: Sige. Again, mag-exercise, no? Magka-count sa gusto, Doc. Kag mag-DTX 500 sila.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, good day, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
11: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. SAS 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
14: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? the romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
1: Pag naasiman ka, akin ka.
17: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go! Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy!
24: Charmy, let's go with the flow.
25: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod salon pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
27: Pag-ibig fund, solid kabon.
24: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today. Magulo.

0: ang siyang tropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Pinakabarato nga data.
3: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
4: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama. Red Horse Beer. Namin. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
10: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
11: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
12: Para sa Seth Manalo.
13: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
9: Cash alley na!
14: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
15: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
16: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
17: 101.5
18: K5 News FM.
19: News FM.
20: Foro de los Pueblos.
21: Okay mga K5, balik kita sa pagpangalagad. Last and final stretch ang aton palatuntunan.
20: Foro de los Pueblos.
21: Kitaan ay matapos ang aton programa alas 8 hasta alas 9. May importante lang gid nga meeting si K5L Jan Castaño. So K5 Eric Tenerife, inupdanay kita mga K5 hasta sa takna alas 9.
20: Foro de los Pueblos.
21: On the break, nag-inom kami ni K5L Jan antes siya magkanto sa meeting niya. Sinya ma second round kita anay. Nag-inom kami DTX Coffee Mix. Nga, kalain siyang chimpo subong. Ang chimpo subong maulan, galom, tanan, kontudos, kompletos, rekados ang chimpo ta. So, what we're going to do is to see to it ngang aton immune system baskog lawas ta. So, nagamay tisigid ka daga, baw kay ina, kunway ko kamay tisigid, tanhi naglain naman ang sitwasyon ta, kay agap ta nagugtas. Anyway, pag inom na mong DTX Coffee Mix, sila ni Sir Jan, may bago nga sikrito subong. Mag-inom kagali subong DTX Coffee Mix, yun ilag-ukon mo siya. Sinya kay Piberek, try to close your eyes. Pag inom mo, ginasaburi, gid bala. Nga 5 seconds, piyungab lang mata mo. Pag buklad sa mata mo, doka nami pamatsyag mo. Ginsunod ko mga K5. DTX Coffee Mix. Sagamsaman yung sabor, sagamsama ang chia seeds nga nagatulo sa tilaok mo. Di kalidad nga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
20: Foro de los Pueblos.
21: Kung maghambal ka mga K5 nga baboy talunon, automatic ang yes na nga panit, medyo itom-itom. May mga manok nga ang panit siya, itom. May ara man nga maskin ano ka itom sang karabaw, Ang iya sinapanit, igo mo na nga ikwaan kag himulbulan, itom wala na puti ang panit siyang karabaw. Now, mamangkot kita karon. Ano naman iya ang kolor sang panit sang polar bear? Grabe. Si Ma'am Janet Mangaw, ara gido. Nagapamatik isa kuno sa Tiangge, subong. Ara siya sa Manumbala Kalumpang Salong. Janet Mangaw, bo kampiyon. Now, kadto kami na ni K-5 Eljana. Ano naman ang kolor sang panit sang polar bear? Mga K-5, yari ang aton Foro Trivia upod kay Lori the Explorer. Tira!
0: Maayong buntag mga K-5! Ini ang Foro Trivia konsiliin at yung hibaloon ang mga butang na posible makalubang sa atin kaalam. Mga K-5, kibalo-bala ka mo kung ano ang color sang panit sang polar bear?
12: Ang color sang panit sang mga polar bear, amo ang jet black, upon ito. Ang polar bear, may itom nga panit, bisan daw puti ang iyang balahibo. Ang itom nga panit, nagabulig sa iya nga maabsorb ang init sang adlaw, nga importante sa mabugnaw nga temperatura sa Arctic environment. Ang balahibo sang polar bear, amo ang daw puti tulukon, apang sa matuod, ang tag sa kabalahibo sini, amo ang transparent upon indigid puti. Ang iya balahibo nag-reflect sang visible light, amo nga daw puti initan awan sa atol. Ang polar bear ang isa ka sa hisang marine mammals. Ang mga adult male bears ang nagabugat sang 250 to 700 kilograms. Samtang ang mga adult females naman amo ang nagabugat ng 150 to 250 kilograms. Kung nagabusong sila, mahimo nga mabugat ini sang sobra 500 kilograms. Kad kabalo-bala ka mo nga ang polar bear maayo gid maglangoy, mahimo ini maglangoy sang malawig na distansya samtang nagapangita sang pagkaon o kung nagabalhin sang lugar. Ang ilang dako nga lawas, magkusog ang mga tiil kag mga paws nga do paddle nagabulit sa ila nga maglangoy sa mabugnaw nga tubig.
0: Inesa ka K-5 Lori Gamboa para sa Foro Trivia!
20: Foro de los Pueblos!
21: Grabe! Ang polar bear, kung nakita na puti, itong galipanit, bawa mga ka-K5. Don't get deceived by the looks. abi mo muna na siya, hindi gali puti. Itong gali ang panit sang polar bear. Very good, ha? Lori the Explorer.
20: Foro de los Pueblos.
21: Okay, mga K5, padayon kita sa aton pagpangalagad. Ara na to, ngimo nga roleta sang answer tara na. Ato blakon ano nga lugar kay nato kwanto Patria Village, di ba? Ang subong tani, ano naman nga lugar ni naigo sang trahedya pamangkot ni K5 Eljan kay na. So tarawa na to kay manghatag naman ta isa naman ka t-shirt ta. Manghatag ta isa ka t-shirt, rapulon ta ni sila anay mga ka K5. Okay, eyes to the board. Eyes to the board. Ari na. Do ka gamay ha. Abi duwang ni pulo ni para makalarga ng jeep ta ho, pronsit ni tanan mo. Okay. Jutay lang kulang ha. Kenneth Chungko niya K5 Nepal. Okay. Hiling ni Ma'am Gina Burha. Ikaw lang isa, Sir Eric. At to na ake may meeting, Sir Eljan Aspiakwarto. Nilasan na ba lang? Okay na. Larga bola na kita.
20: Foro de los Pueblos.
21: Okay. Te, aran na to? Ikadua? Ang Patria, ang una to, Nepal to. Ikadua, anong answer ya?
19: Ikadua,
21: may patakatag. Oh, tiyan mo na ni. Draw ang question ta to, di nga lugar ang disaster.
19: Wilson.
21: Kay Wilson? O, oh, sige.
19: Di
21: nga lugar gali si Wilson kay na, way patakatag? Araw, ah, sige, Rapulon ta na ni. Okay, sige, Rapul! Sige, tutubo, mara na. Rapul, sa ikaduha nga pamangkot, ari na mga K-5. Larga bola! To ready na to, to Riniel, ari na mga K-5. Rapulon, tanis lanay, antes kita magkanto sa importante itang mga balita. Ara na, oh sige, ara na. Isa na lang kulang, larga ng jeep ta, pronsit ni tanan, pulupungko na ka mo. Ari na, mga ka K5. Larga bola, abaw, isa kalupok ang bali. Okay, here we go, tira. Gatiyog-gatiyog ang roleta, ang swerte mo. Tanahon tabi kung swerte mo, subong adlaw. T-shirt ang hatag. Naglapaw kay Dante Desca, naglapaw kay Romy Pasigado, nagsulod sa kay Ninen Culiado Chuli, nagdiretso sa kay Kay Fehedero, mga ka-K-5. Kay Fehedero, congratulations. Kuha lang din ang imong T-shirt, K5 T-shirt, sa aton security guard, pamangkot lang, kay itudlo ikaw sa kay K5 Boom Granada, diretso kay K5 Ario. Okay, sige. Just ask the guard, ha? Ma'am K. Fehedero, just ask the guard. Congratulations.
20: Puro de los Pueblos.
21: Now, let's go to more serious topics at hand, mga kay K5. The other day, ang aton kapulisan nag-raid sa Barangay Jess. Sa ilang pag-raid, mga K5, may target person sila dakop sa by-bust operation sang police. Remember the word, by-bust operation. But sige noon, may push your buyer. Magambagan ni ka-push your buyer, mga K5, nagpakuno-kuno. Nagpakuno-kuno siya. Nga kunwabi, adikto siya. Nagbakal siya sang siyabo. Okay. Pagbakal niya sang sabo, siyabo, mga K5, positive, raid by bus, dakop. Sang pagdakop, may vlogger karon nga live-in partner ang target. So, pating live-in partner, dakop. Now, gasyagit ang live-in partner, siya way ko da ilabot, niya ginpangguba pati ang amon nga mga CCTV. Now, we have this update from K5. Red Salgado.
1: K5 News FM Live Report.
21: K5 Red, good morning.
2: Yes, good morning to K5 Eric. Kaya sa atong sinin mga tayong palamati sa programa ka for the last time. Los will be update kita regarding niya sa pag masaka sinimula sa kaso sa local blogger nga si Alias Julia kagagkiya sinigalimin partner nga si Alias Christian. Sa madumduman na to ni K5 Eric, ipatigayon in a drug by bus operation sa itong Agosto 25. Dira sa may barangay Jess, sudan niya sa Bacolod. So, kagapon gatlao, pinamakot natin ang PIDEA RONIR. Kagasuno sa ila, kita ni Erika, supposed to be tanay sa Mercoles nung adlaw eh. Mapasaka, ining kaso, kapaglapas sa Republic Act 9165. Kagagintensyon ng panagligan, kung amon ni palamakotan nun eh. Kung pila pa lang nakuha sa tagsak ka mga persona or subject sa ipatigayon iyang drug by bus operation.
21: Okay.
2: Kung perbado kay Kipit Erika, ya, ang kada isa sa ilay, hindi lang hindi mag-specify kung pila yun, pero masobra 5 kagramo sang suspected shabu ang nakuha sa ila. So, but silingon, ang ila sinigya kaso is done available kay 5 Erika. Kasi more than 5 grams eh. Ining kaso para sa kay Alias Christian, Section 5, 11, and 12, samtang naman iya kay Alias Luya, ka vlogger ni K5 Eric, amo naman iya ang possession of suspected shabu. So, amo na kay K5 Eric, ining kaso kung tanong ipasaka, sini sa dua, o galing kay Mati, wala pa na yun, bangod nga ang dua, ang naghihiyo nga sa preliminary investigation kay K5 Eric. So, buti lingon, hindi magkapatigayon pa or makapasa pa siguro sa position paper or pagpatag ring duha ka mga gindakop sa ipatigayon nga drug by bus operation at least ini nga ipasaka sa korte. Kay magti ginapatpat na rin sa ato ni K5 Eric ni investigation agent Keith Capile, ang aton sininga public information officer sa PIDEA NIR na kinamatarong ni kunosing duha ka mga subject na madalagan pa na sa mga 10 to 15 days para mapasaka iyang kaso. Pero kung may ara iya sa bugat, so posible ka kita ni Eric nga ti ma-dismiss ining kaso mo na ito sila ginatandaw kung kita ni Eric. So ano'y pamatiyan na ito na bahay sa pahayag ni investigation agent Keith Capile sa PIDEA NIR. Yari.
22: Actually, sir, nang may ara, pero kay may guidelines, tabla sir, nga basit maigo ta sa data privacy kung i-publish ta. So, ang guidelines amon nga nang i-withheld na lang kay para sa privacy sang dinakpan. ang pwede lang natin ma-divulge as o ano is ang ilang kesa regarding to bala sa pagdakop sa bypass. Nag file gid man kaso sa Hall of Justice sir, pero kay nag PI sila. Nagpa PI sila bala. So amo na I mean do na sa ila mismo wala pa bala gid pasaka gid kaso na pa PI sila nagpa preliminary investigation. So kumbaga ano pa sila masabat na sila bala.
3: Oh, okay.
22: So, wala, bala diretso, nagsaka ang kaso. Oh.
3: Okay.
22: Nag-PI sila.
3: Oh, okay, so bali wala pa mapasaka ang kaso because mga pila na ka-days, ma'am, ang kwan, ang preliminary investigation before mapasaka ang kaso.
22: Oo, nang i-confirm ko, sir, ibalikan ta ka, pero ang sa dyan na dumduman ko, do mga 10 to 15 days na sila nga magsabat sa kasa gina ano sa ila mo gina ano gani gina pasaka ang kaso kumbaga kung sa aton bala nga normal nga case di ba pasaka ta kaso dit sa korte ka na lang masabat do amo na bala mag-hearing na lang inaiya do sabto na daan nila bala sa papel do ka amo na bala pero i-confirm ko sir ha kun para sure gid ko kung ano nga kung pila ka days ang PI na pero ang ano ko is depende tagaan sila 10 to 15 pero pwede na nga earlier nila depende kung saan nila sabton earlier or i-consume gina nila nga muna ang adlaw i-confirm
3: nila i-submit sa kwan mo no sa prosecutor's office no
22: yes sir oo matubang nga lang managyapon.
3: Okay, so bali ang ila to nga sabat is kung tuod gid man nga amo na sa ila to.
22: Oo, depende, oo. Do kumbaga imbes nga sa korte na bala sa hearing na mag ano, di ba ang normal ta nga kaso is sa hearing ta dayon masabtanay. Dira do nagsabat na daan sila. Tapos ti amo na edo ihusga do i-anan sang prosecutor kung ano gani ang iya nga result kung mapasaka lang gyapon or maamo na.
2: Okay, so
21: kay Fred?
2: Yes, okay.
21: Di kay Jindi nga ang gin preliminary investigation nga nag-PI kay bypass man niya yan?
2: Pero actually, sa pagpatag sa ato ni kay Derek, no, parte na rin actually sa kilat, hindi kayo matarong eh.
21: Hindi niya. Okay lang na yan. Siyempre, may right na iya sila, no? Correct man yung iya sa accused nga may right nga masabat sila. Pero dapat sini, kundi bypass, kundi in flagrante delicto mo, kundi automatic dakop. Di ba?
2: Yes, sir.
21: Nga, ang gin preliminary investigation. So, meaning, ining vlogger, kagang iya nga partner, I think nag-ngita sila sa legal remedy, kag nakalusot na ang question, kung gin preliminary investigation ini, anong status ang duha? Preso sila o kung wala?
2: Well, actually, git ko perba sa ato ni Ma'am Kapile, yung ato sila nga PIO sa PIDEA NIR. Sunod sa iya, sa pagkinakop ni Gapon sa otoridad kay K5 Eric eh. So sila magkapabilin sa kustodiya sa police station 2 until such time nga ting mapasaka ining kaso. However, kung ting susunod sa Pulokadlaw, makita sa...
21: Hindi ah. Di kung wala pa mapasaka kaso, but siguro no, isla kaso. Kung wala sila kaso, kung talagin papuli isla kay way kaso?
2: Well, actually may pending kay K5 Eric eh. May aras ang pending na complaint sila sa ila kag ila sa din kasugtana sa magatubangay ni K5 Eric dito sa may prosecutor's office sa Martins ng Adlaw. Nga ti ang hinyo gikan sa Duane kay Julia kag kay Christian. Nga ti maka-file sila sa preliminary investigation pero magapabili ni ning duha sa kustodiya sa otoridad naton kay K5 Eric.
21: Tinga ang galibog blaw loko. Alin pa? Bisan ikaw kay Five Red. Adugay na kita nga ga-cover sa mga bypass. Hindi ba pag bypass diretso na niya kaso? Preso gina sa dayon kay bypass mo in flagrante delicto mo nadakpan ka mismo. Di iniyaway ni ang ilaya nag-preliminary investigation meaning proper filing of the case. Now, yes, pending result of the preliminary investigation, Your Honor, kay Pibred Salgado. Why pa rin sila ya? They are presumed to be innocent. So nga ang aras na sa presinto, kung tayo papuli.
2: Gari, makikita mo, Eric, the first time na ito, gari, kao sa pila ka mga bypass operation, talagang kuhaan pa ito, gari, ang iban, kaya kay Pibred Eric.
21: Nga ang gin PI ni?
2: Amo na karon galing kiti, hindi makasama ta katon siling Pideya.
21: Da, hindi siya, hindi sure tong gina-interview mga spokesman kay nasang Pideya. She is not sure, no? So, dapat tani medyo kwanis lang ng aware sa mga legal, kwan ba na? Legal maneuverings and legal moves. Kaya ti, ara ka da, hindi to convincing ang sabat sang Pideya. Kag nga, ang ara pa da sila sa police kung may pa preliminary investigation, meaning wala pa sila kaso, eh, ginapail pa mo, ara pa sa prosecutor, and kung ara sa level sa prosecutor, duwa ang matabo, it's either it will be dismissed or if file ang kaso sa korte. That's the time nga dakpo na sila kay ma-issue na warrant of arrest. For now, kay wala pa, tinga nga ara sa presinto. Nami na yung kay Pybrand i-follow up gid mayo, guru.
2: Yes. So, mara kay Mary Katon siya nagay follow up kay doka first time sa aton mara nga pag-cover sa mga drug dog masuperation. And then, wala pa siya kang kaso. However, ara niya po ining ang maduwa ka mga gindakop sa kustudiya sa kapulisan natin sa police station 2.
21: Unless, kay Pybrand, nga may previous nga warrant of arrest sa ila. Kung wala, dapat papulion. Kiti preliminary investigation, 10 to 15 days, masabat na isla ya. And I think they, isa God na nila yung 15 days.
2: God, man siya kay 5, Eric. Pero muna ko aton sinig ay follow up. Pero tikarong kay 5, Eric, kaya mo tingin kumpirmar sa aton ni Ma'am Kapili nga tiya not less than 5 grams ang nakuha. Sinig mga suspected shabu sa tagsa ka isa si ilabot sinig on non-bailable. Nasabat na. O galing ka ba ti sa pinabakot natin kay 5, Eric, kung paano mula na recover any suspected shabu, posibleng mula sa ila sinig ang mga pulsa, korte na kuno na ang mga pamangkot ng 5, Eric, at ila sinig pagagamiton dito na lang niya sa korte kung awayon. Ining reklamo sa pamilya kung di mata ni Julia kay 5, Eric, ini nagkala guba ng mga CCTV, planted, ining mga illegal na droga, inakuno niya awayon na lang kung ang pamatundaan na lang sa mga gindakok sa korte during the trial na lang kung kay 5, Eric.
21: Okay. Pero kay 5, Eric, basi makuha mo lang, no? Ma-follow up, nga nga ara pa sila sa pulis kay preliminary investigation. Hindi ba lang kumadakpan mo ganing isa ka tao nga kawatan kag wala complainant, hindi ma-preliminary investigation.

0: Eh, pamangkot lang kay 500 na kayo ka libo ini. Okay, very good.
1: Okay, sa manikin gari ka, atong sinig ang balita, nga madulong, ginadulog sa atong sa Power Trio, nga atong sinig ang DTX 500, Mighty Seek, and D3 Bio, atong man sinig ang DTX Beauty Soap, and DTX Coffee Mix. Ginatambiyo talang sa isa kami yung aga, si Police Staff Sergeant Jimenez, Melvin Jimenez, sa NTU, and at the same time, the Police Master Sergeant Freddy Jimenez, naman niya sa aga Police Station 5. Kaupon si Patrol ka K5 Vincent Curralde, ako naman sa K5 Brent Salgado. Para sa kampiyon ng balita, servisyo po ko kagalingan sa Negros, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos.
0: Sige, ginang pamati sa ato ni Nanay Esther Siason sa Binicuel, Caban, Calano. Nanay Esther, mayong aga lang sa imo, Nanay Esther Siason sa Binicuel, Caban, Calano.
2: Foro de los Pueblos.
0: Do, kalilibog lang to, no? Nga nga bypass, tapos ma-preliminary investigation. Kay kung bypass, in flagrante delikto gani nadakpan ka red-handed nga gabaligya kang inya pusher kagid. So kung hindi ko intindi, kabudlay lang galing magpabinturar istorya mga K5 tungod kay masibod ini, but this is something unique, this is something nga makatilingala.
2: Foro de los Pueblos.
0: Another makatilingala mga K5, ang natabo naman sa banwa sa ngakon nga mga kalulahan dito sa lugar sang Barangay Tigbawan, nagligad nga duak bulan ara ko dito, Tigbawan, Banwa sang Uton, may isa ka unique nga balita to sa Tigbawan sa Uton mga K5. May balita nga ang bilog nga barangay council, barangay kapitan kag iyang nga mga konsehal nagresign sa ila nga pwesto tungod kay para sa ila daw wala naman pulos nga ara sila sa pwesto mga ka-K5. And so they tendered the resignation sa mayor sang Uton kag mga ka-K5 ginpadala sa DILG. Kung aprobahan sang mayor kag sang DILG ang matabo, the only place in the Philippines without a barangay council.
2: Foro de los Pueblos.
0: Yari subong sa aton linya, sinong sa ara to, sa Iloilo to? Isulat bitan nga lang niya tan, sinong reporter ta sa Iloilo? Kay grabe mga K5, grabe nga mga balita ini. Would you imagine, isa ka banu, isa ka barangay, Tigbawan, prime location, prime area ini sa Iloilo, nga wala sang barangay official, kay ma-resign sila about ang ari gid ang aton ace reporter si K5 Karen Badilla.
2: K5 News FM live report.
0: K5 Karen, what happened? Good morning.
3: K5 Eric, nagpasa sang resignation letter ang kapitan. Pito ka kagawad subong man ang SK chairwoman sa barangay Linobayan.
0: Ubus,
3: sa panwas ang Tigbawan sa tong Agosto 26 sa opisina ni Mayor Virgilio Teruel. K5 Eric, no? Ini ang ginkompirmar sa ato ni Kapitan Rene Tanyo. Kapitan Rene Tanyo, bangod nga ti suno sa iya, masubra na isa ka tuig kay 5 Eric ang problema nga ginapangatubang sang ila yang barangay. Nati tub-tub subong para kay Kapitan Tanyo, wala sang concrete solusyon ang lokal nga panguluhan sang banwa sang Tigbawan. Suno diri sa kay Kapitan Tanyo June 2025 sang ginpalabot niya ni sa kay Mayor Teruel ang problema sang ila barangay. Kadiin, hindi satisfied kay 5 Eric ang mga opisyal sa nangintikang sang LGU. Although nga suno sa iya, nga sa subo naghagan-hagan ang baho, pag ang langaw, suno kay Tanyo, na halin sa poultry farm, nga nahamtang sa isa ka barangay kay 5 Eric, amuning barangay Sipitan, ang poultry farm, pangalan niya ni GT Poultry Farm. GT Poultry Farm na nahamtang sa barangay Sipitan. Lapit ini sa boundary ng barangay Linobayan, P5 Eric.
0: Okay.
3: Sunod sa kay Kapitan nyo, last year, grabe gid ang baho pag ang langaw nga nagadapya dito sa ilaya sa Linobayan. Pero subong, do medyo naghagan-hagan, pero nagsabaw sa gihapon sang reklamo ang mga residente. Tingliwat yun nga ginpalabot sa kay Mayor Teruel. Pero hindi sila satisfied kay bangod nga ti para sa ila sa nahambalta wala sang concrete solution.
0: K5 Karen.

0: Ken?
1: Ang lugar gali ni Barangay Linubayan, Banwasang Tigbawan.
2: Yes, correct.
1: Oo, kaya ginahambal ko kayo na yung barangay. So it's my fault, no? It's the town of Tigbawan, Barangay Linubayan. Ining Linubayan kay Five Karen, kung halin ka sa Iloilo, mag-agi ka sa Bagong Dalan, amon isang lutsan mo, kung magkanto ka sa Uton?
2: Hindi, ang shortcut ni siya.
1: Sa shortcut, oo?
2: Sa Tigbawan, shortcut, pagkanto sa Banwasang Leon.
1: Ah, sa piyak na niya. Puro interior ni siya sa diversion kagyapon maagi, Bagong Dalan.
2: Yes, yes, K5, Eric.
1: Okay, now nagyan ko na ituman si Godo, ara ko na. Anyway, so the problem started on the issue nga may baho nga poultry nga gina-refer sang barangay sa mayor sang Tigbawan, wala gin-aksyonan. So the whole barangay officials nag-resign, K5 ba, Karen?
2: Yes, correct,
1: K5, grabe
2: Eric,
1: ba?
2: Nobody. Ang kapitan eh, pito niya kakagawad, yan ang iyang SB chairwoman.
1: Ubus?
2: So, kay... Yes, yes.
1: Grabe ba? Okay, go ahead.
2: So, no, sa kay kaptan niyo, hindi niya siling niya pangisahan lang kaadlaw nga plano, kay Vice F. Kay Tim Madugay na nilang kinadesisyonan na mapiya sa puwesto kay bangod nga demo na pala wala ginahatagan pang italupangon ng mga problema dila sa may barangay dito bayan at dito sa iya ang amo ni ang ilang at himo nga kausa para ya sa mga pumuluyo kay 5 Eric ang pagdiya nila sa pwesto. Pero sa side naman ni Mayor Teruel kay kahapon na or ano kay 5 Eric pamatian pa danay ang sa side ni Kapitan Rene Tanyo ang na-interview ta ni siya sa ilangan ng inerasyon sa pagpasa sang resignation letter.
1: Abe, pamatian ta si Kapitan. Roll tape, Ethan. Pambala si Kapitan Itan. Kapitan Tanyo, sang Linubayan, Tigbawan, Iloilo. Go ahead. Bidlog nga council, ha, mga ka-K5. Tan, pambalas, Kapitan Tan. Kap. Daw ay ka-audio, Itan. Dali lang gin, K5, Karen, nakiginaplastar ni Itan. Barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo. Mga K5, only in the Philippines, bilog nga council, nag-resign kapitan, kagawad, pati iskay chairman. Grabe, itan pambalas, kapitan.
3: Pwede mo kami masugiran ni kung ano ni ang pinakarason gid nga nag-file ka mo sang resignation sa imo nga mga kagawad kag iskay chairman.
4: Okay, good morning sa tanan sa K5 na ito nga mga listener, no?
1: Oo, oh, may nga.
4: Pero ako na bilang purpose naman katong nag-resign kami, kay siguro more than one year na bi ang problem ni sang about sa problema sa poultry. Until now bala daw wala gid si mayor bala o why bi sang LGU ang aton LGU Tigbawan daw wala bala sang concrete nga solutions about sa mga problems sa amon kang pumuluyo. So ang amon resignation ni hindi man ni one night stand daw gana man ni plano. Subong labi na materialize nga nag-resign na kami gid finally.
3: Okay. Na-mention mo kap mga ano na sobra na one year ang problem ninyo sa pulting.
4: Yes, ma'am, kay ano ta babe. Sang 2025 pa, sang June pa ang tagami sang complaint kay sa office ni Mayor. Mhm. Subong abi ano naman subong August naman. So nag-lapse nang one year, so more than one year na ang problema na pun sa amon nga pani nga problema sa amon nga pumuluyo. So daw ka naman ang daw budline officer pa ikabudlay abi nga sagali ka pangga barangay na daw ang gid mabalakan nagaayo satisfy kang amo na bi gusto naman may action mabi amon nga barangay pero about sa LGU daw matapang bala binaton nga daw kumari kita daw ni satisfactory sa part ka mga tao amo na gampas amon. So that's why nga na pressure na kami. Hindi pa ni amon kay actually ang kwanabi na natabo nga ang everyday sa 2025 grabe agin reklamo sa tao. So pang medyo haganagan na gawa pero amam nga pa reklamo nga pa so daw ma-pressure kami kay kung manatabo din nag-resign ng mitanan para at least mabadumdaman Manila nga inabudlay na kami sa sitwasyon naman subong.
1: Okay. Kay Five Karen. Now, so, nabudlayan sila. Ano bala ang gusto sang barangay nga matabo sa poultry na? Kag nga nga nag-resign sila. Anong problema sang poultry? Is it mabaho, damo langaw? Anong issue?
2: Ang ginapanindugan kay diri sa mga barangay official si Five Eric na mabaho kag damo sang langaw ang nagagadto sa ila. Alin dira sa may poultry farm, tinapagaduan na isa pa, naman ni Peter Teruel at P5 Eric, na siya, hindi ni matuod na wala sang may ginhimo nga tikang ang LGU kay sa 25.
1: Kalain sa signal mo kay Five Karen. Kalain. Kay Five Karen, choppy ka. You're coming in very choppy. Now, so nag-file tungkol sa isyo sa poultry farm. Now, question kay Five Karen, amone. Pag-file sang barangay council sang Linubayan, Tigbawan, Iloilo, pag-file, the whole string, ha? Halin sa kapitan, pagkanto sa kagawad, pagkanto sa SK chairman, resign sila. Ubos. Now, ano ang desisyon sang DILG kag ni Mayor Teruel sang Tigbawan, Iloilo? Karen, dali lang. Karen, ga-travel ka, do ka-chopping isang tingog mo, pero ang nakuha ko, nga ga-apilar si Mayor Teruel nga i-reconsider nila. So meaning, hindi iya pagbatunon ang resignation sa mga barangay kapitan. Sino bala ang authority nga pwede magbaton sang resignation sa mga elected barangay officials? I think it's not the mayor, it's DILG. So anong posisyon sa DILG? Chappy kay kayo kay Five Karen. Chappy kay travel ka. Nami ito kay na, subong kalain-lain kay Five Karen, daw ma-resign pati si technician. Yan dahil lang daw ma-resign ko, kalain siyang signal, pwesto mayo naton si kay Five Karen. Mga ka K5, aring punto. Nag-resign ang bilog, ha? Amo ni nga ginabalita ta, nag-resign ang bilog nga barangay official sang Linubayan, Tigbawan, Iloilo. Pati ang ila SK chairman nag-resign, kagawad, kapitan, resign sila tanan. On one simple reason that they are not satisfied sang ila ginapangayo nga aksyon sang ila nga mayor parte sa mabaho nga poultry. Diri sa Bacolod, kita ba pagbaho sang poultry? Ang ultima remedyo kay Five daw ng diretsyo mo, dugay-dugay gahamot ang poultry. Dito sa ila, gareklamo na isa katuig nga grabing baho sang poultry, grabe ang langaw, wala gid na solbar ni mayor.
0: Foro de los Pueblos.
1: So, ang desisyon, resign. Ara na si Karen to, tanahon tabi. I-check na lang na si K5 Karen. So, Will, now the question is, when they tendered the resignation sa mayor, is the mayor the authority nga pwede kahambal nga batunon ko ang inyong resignation o kung hindi? Or base DILG? Karen, na-check yan nyo sa DILG kung sino ang authority to approve or disapprove the resignation sang mga barangay officials nga elected. Go ahead.
2: Siya mismo ang may otoridad nga mag-approve. Pero sa subong, nagalaom siya nga i-reconsider ni sa mga barangay officials ang ilang resignation letter, especially ni Kaptan Yo, kahit isuno sa kay Mayor, suod kid ni sila nga mag-abyanay isang kapitan, P5 Eric.
1: Suod sila nga mag-abyananay nga daw wala nagsunggod si kapitan.
2: Kahit ni para sa kay Kap nga wala or kumbaga wala na kulangan sila sa nangintikang sa LGU. Pero sa bahin ni Mayor Teruel, naghimo sila sang tikang kay Five Eric nga masulbar ang ilang problema. O galing kay basta gani Harvest season ti hindi gid malikawan nga may masimutan ka gid nga baho sang dapyas ang hangin paglangaw kay K5 Eric no suno sa kay Mayor Teruel na pagatuan niya ni sang sanitary inspection team sang Menro sang office sang agriculture kung sa diin ang sa findings kay K5 Eric minimal ang baho kag ang langaw pero sa subong wala pa gid gin detalye abi sa ato ni ano eh ni Captain Yo kag ni Mayor Teruel ang mga findings ni nila ay bangod nga ongoing ang kaso nila sa korte kay K5 Eric kay kung mahibaluan nga ang sag-iya sang GT Poultry Farm yun pasakaan niya ni isang civil case ining si Kapitan Tanyo kag ang duha ka kagawad kay K5 Eric
1: daw nagpersonalan ay nagkinasuhay sila gali okay so TGT ang apelyido sang Mayor Teruel T ba si Ila man aparinti o ba si Tinerife na? Hindi.
2: Negative K5 Rick. No? Kaya ang ano na, sa information ni nga nabato na to, doktor ini ang tag-iyak at taga-banwas ang maasin.
1: Okay. Sa aton nga Republic Act 7160 o the Local Government Code sang Pungsod Pilipinas K5 Karen, clearly it is stipulated nga ang mayor amo ang makadesisyon kung bala batunon o kung hindi ang resignation sa isa ka elected barangay official. Now, suno sa provision sang Republic Act 7160 or the Local Government Code, ang mayor upon submission sang written nga resignation letter sang barangay official will act within 15 days either to approve or disapprove. Pero sa sunod sang 15 días, kung hindi maggiho ang mayor, ang resignation letter is deemed approved or accepted. And ergo, therefore, mangin bakante ang pwesto nga barangay official. In that manner, ubos from barangay kapitan, barangay kagawad, is kay chairman sang barangay dira sa Tigbawan K5 Karen. Now, question. Will the mayor now accept the resignation? And if they will accept, who will substitute as barangay officials? Tungod kay subong pa, may ara ginapakuno-kuno nga daw ma-extend ang term of office sa mga barangay officials, Karen.
2: Sa according sa kay Mayor Teruel negative K5 Eric no wala niya panigin baton kay ti ma istoryahan ay or istoryahon niya pa ni si Kapitan Tanyo kag ang mga barangay official sa upod ang DILG K5 Eric pero correct. According naman sa DILG Iloilo Province kay kahapon na pigayon mani nga ma-interview si Provincial Director Dino Ponsaran nga ti kung ano ni nga ang resignation sa mga barangay officials K5 Eric ano ni siya eh, suno siya, hindi automatic, wala nga epektibo dayon kung wala ginbaton sang alkalde sang Banwa. Pero, pananglitan nga batunon sang mayor ang ilayang nga resignation kay K5 Eric, nagmangod wala na sang mangin successor sa posisyon ang MLGOO or ang Municipal Local Government Operations Officer, mag-report ini sila sa DILG Province. Then si DILG Province, mapasa sang report sa ilang regional office then sa region mapasa man sang report sa central office kag diri dayon hulaton kay K5 Eric kung ano ang mangin desisyon sang DILG central office kung ano ang maayo nga mangin ano bla nga himuon sa barangay K5 Eric no kag ti isa man diri sa gin example ni PD Ponsaran parehas diri sa isa ka barangay man sa Pilipinas wala yan ni na mention kung sa diin may mga barangay officials man nga nagresign kag bangod nga wala sang successor K5 Eric ang nagpungko nga acting punong barangay amo ang regional director sang DILG
1: K5 Karen section 45 sang Local Government Code 7160 nagasiling section 45 nagasiling in the event nga magbakante ang pwesto sang barangay kapitan, law of succession will come in. But siya nun, kagawad. However, in the event, K5 Karen, nga ang bilog nga council, kapitan dahol kabudol, na kapitan ang ilang nga SK, ang iyang nga council kagawad nagresign, Section 45 will become operational in this case. Section 45 sang aton nga Local Government Code 7160 nagasiling nga kon wala gid nagubos gid resign ang tanan nga barangay officials including the SK, ang DILG local Banwa MLGOO will recommend to the mayor, and it is the mayor who will appoint de facto or isa ka ginasiling naton appointed barangay kapitan, any resident, amo lang gid ng qualification, any resident of that barangay pwede ma-appoint sang mayor using Section 45 of Republic Act 7160 sang Local Government Code K5 Karen.
2: Sa subong amo na ang ginaproblemahan man no sang LGU sa Tigbawan suno sa kay Mayor Teruel kung sino ni ang iga pang appoint nila pananglitan nga padayunon gid sa mga officials ang ilang nga resignation kay 5 Eric.
1: Ang iban sina ginahimo nila mga principal mga amo na lang or maybe someone who is respected in the community or sino ang mga amigo sang mayor eh. Di kon amigo ay kamo ni sang mayor, laban-laban, yor ako lang da mayor, i-appoint ko da mayor kay parang amigo ay tayong duwa. Da laban-laban, amo naman ning matabo. Di sige, kay Five Karen, panilagan talang ni sa unhan, kung anong matabo ni sa ila, kag mamangkot lang kami once in a while dira sa inyo sa Iloilo, tungod kay very exciting, kay diri sa amon sa Bacolod, may mga poultry man gabinaho, pero ang mga barangay official, yung ay ga-resign. Gambal pa sila nga, sige lang nga, pabaho, alam da, kay kaduan talang. So I hope that you can solve this problem, kag kabay pakuntani, nga hindi na maglala ang problema dira sa Iloilo dira sa inyo sa Tigbawan kay Five Karen. Thank you so much for this report.
2: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Clinica DTX Coffee Mix sa Clinica de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Foro de los Pueblos.
1: Unique ini kay bilog. Ang iba nang ga-resign, may ma-resign nga kagawad, iban ma-resign barangay kapitan. Ti iniya, bilog pati SK. Sa simpleng istorya, kung ako patanawon sini mga K5, out of frustration. Mga K5, this is a clear example that when dedicated public servants work and they work with compassion and they want to uphold sang integridad sang ilang opisina, may ara sila ginatawag nga delikadesa. May ara sila ginatawag nga kahuya. And if we cannot perform, we rather resign than continue to hold office nga dawala man lang kami pulos sa amon nga opisina. Another day, another FDLP. In behalf sa kay K5, Eljan Castaño, ini si K5 Eric nagaremind gid sa inyo nga Biyernes subong. Hindi pagkalimtan, extend day na ton subong. For the boys, extend food supplement para sa nagadunglay kag nagalupaypay. Ang aton nga chimpo kalain gid, expect heavy rainfall, mga K5, so pabasko ang imo immune system. Mag-inom gid sang aton nga Mighty C of di na lang DTX 500 kag D3 Bio. Pabasko gagid, ibitar trangkaso para ma-enjoy mo ang imo nga weekend. With Eljan Castaño, K5 Eljan Castaño, this is Eric Tenerefe saying, madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Lunes naman! Bye-bye, bye-bye!
0: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio.
6: ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Pamakal sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio. DTX 500. Makabulig sa pagtinlo sa imo atay. Pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan, amo naman ang kabangdanan sa cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubag sa imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
8: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Mighty C,
6: the Mighty Power of C.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Dugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawong nga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Impormasyon sa ikaayo.

0: Mendoza, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Welcome kamo sa atong programa, Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Dili natin pagkaistoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga guaranteed makabuligid sa aton. Hindi kamo magkalipat sining aton nga DTX 500 of Danta sing Mighty C alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio kag Clinicas for Biotics. Initanan pag-discuss naton sa sining nga kaagahon para matagaan kamo sing insakto nga information. Upod naton sa aton nga programa, Sir Brad Paul, Sir GP, Jean Paul Generoso, Completos Ricados, kag si Sir Boy, Pugi Zulweta.
2: mayong aga sa imo, engineer, kag sa aton nga mga tigpalamati, mayong aga gid sa inyo. And I do hope ang aton nga daily maintenance na inom nyo na, and of course, ang inyong supplementation, adlaw-adlaw man, DTX 500, especially kung may bisyo. Istoryanta sining aga ano nga mga cancer ang associated sa pagpanigarilyo kag paano makabulig si DTX 500 kag Mighty C. Good morning Sir Boy.
3: Good morning Sir JP. Good morning Brad Paul. Good morning man Engineer Albama. Mayong aga sa itong mga suki Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggatang nga KSS supporters sa Explorers, mayong aga sa inyo kabay pa naka DTX 500 na kamo para protektado ang silila kunta sa mga gatawag ng mga gakosang oxidative stress mo, mga bisyo, pulaw, stress, inatanan-tanan no, mabuligan, hagan-hagan ang epekto sa lawas kung naka DTX 500 because this is a super antioxidant that protects your body in a cellular level, no? Ang paaman, ganubo, gamat-amat panubo ang blood sugar, kay may ampalaya extract, no? Amo ni ang sekreto ng isang DTX 500 when it comes in fighting diabetes, no? So, when it comes in boosting your immune system, para hindi ka dali magmasakit, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa imo immune system, ha? Para kampiyon ang pagbato kunta sa mga yatawag ng mga micro invaders sa inyo lawas, mga viruses and bacteria sang imo mga sang mga soldado sang aton lawas. Ang paaman nami ang skin, nami ang collagen production, nami ang production sang glutathione ki rich in alkaline vitamin C, ang environment sang lawas kung naka Mighty C, the alkaline vitamin C. When it comes to your eye health, no? So ang health sang imo mata, ang the best nga food supplement is Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold is rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extracts that works together in maintaining your eye health, no? So kung kamo pamigatubang sa computer, ha? Laptop and may pulaw TV ang ginatubang adlaw-adlaw, amo ni ang sekreto para magdugay ang health sa inyong mata, Eye Care Gold. Updila sa ginatawag nga Eye Care Drops. And of course, kung datang kaso ubos ipon kagilanat, may problema ka sa mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. Sa D3 Bio, tundanta kung paano bala makabulig ang D3 Bio when it comes to your growth hormones, no? Kung paano ka bala ginaprotektahan ni D3 Bio, ginapan nami, para nami ang imo growth, pa maintain mong growth lalo na kung bata ka pa.
1: Okay, hindi kita magpaligoy-ligoy na, istoryanta. Ang mga posible matabo kung nagapanigarilyo.
2: Sige na, engineer. Ano ang problema sa pagpanigarilyo? Now, there are 7,000 known chemicals nga ara sa asosang sigarilyo.
1: Toxic? Grabe, no?
2: 7,000, not all toxic, but there are 7,000 chemicals in a cigarette smoke. 69 sina sa ila can cause cancer. So, 69 nga chemicals, sa 70 mil ka chemicals, okay, na posible makita sa sigarilyo, sa asosang sigarilyo, 69 sa ila can cause cancer. Now, ano nga mga chemicals ang ara dira sa sigarilyo nga makita mo man sa palibot? Alright? Ari, according sa American Lung Association, ang cigarette smoking ang mayara sa mga toxic substances nga makita mo man sa imo common household.
1: Okay.
2: Nga mga industrial products. Ano ni? Acetone.
1: Acetone, ti medyo toxic na.
2: Ang asosan sa sigarilyo may acetone. Mm-hmm. Trace of chemical nga acetone. Ginagamit ni sa kakas gani ang kwan.
1: Ang mga pinta?
2: ang tinta kakas gani ang imocutics. Very toxic. Ano pa? Ammonia. Ang ammonia makita mo na sa mga household chemicals.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Ara na sa asosan sa garilyo. May arsenic.
1: Mm-hmm.
2: Ang arsenic, amoni ang number one killer agent sa mga rat poison.
1: Sa pagpatay sa mga ilaga?
2: Oo. Mga hilo sa ilaga.
1: Uh-huh.
2: Racumin. Ano pa? May arsenic na.
1: Mm-hmm.
2: And arsenic is one compound na kung may ingest ng tao, ikamatay niya.
1: Mm-hmm.
2: So, sa garilyo, may ara na ang aso. You will have benzene. Makita ang benzene sa gasolina kag mga rubber cement.
1: Okay.
2: Ara sa aso sa sigarilyo. Ano pa? May cadmium. Ang cadmium makita ni sa battery acid.
1: Bow,
2: ang asido sa battery bla. May cadmium na. Ara man sa aso sa sigarilyo. May ara siya carbon monoxide. Amo ni ang exhaust sang salakyan.
1: Mm-hmm.
2: Ngay kamatay mo ni kon magli may leakage sa sulod mo sa salakyan ang gatulog kada andar ang aircon may leakage to. Patay ka sulod. No pa. Formaldehyde. Ini nga chemical, amo ni siya ang aton formalin.
1: Uh-huh.
2: Oh, ano pa? May lead nga makita sa battery. Lead bla tingga.
1: Uh-huh.
2: May tar man nga makita ini sa spalto.
1: Mhm.
2: Uh-huh. Amo ni tar nga
1: nagapaitom sa
2: ato. Gapaitom sa imong islo, gapaitom sa imong kuko, gapaitom sa imong unto.
1: Uh-huh.
2: Tar.
1: Daw tagok na siya.
2: Ah, ti makita ina man sa spalto.
1: Mhm. Uh-huh.
2: Now, din na ginakuha sang sigarilyo. Una engineer alin ina sa tanom mismo. Kay ang tanom nga tabako, ang tobacco blang tanom, tabako.
1: Uh-huh.
2: Nag-absorb ini sang mga heavy metals kaangay sang cadmium, lead halin sa contaminated nga soil or fertilizer.
1: Absorbent siya gali sa mga bad nga mga
2: kwan. Oo, amo na nga may lead siya.
1: Uh-huh.
2: Makuha yaman ini sa mga insecticides, mga pesticides. Siyempre, butangan na nila insecticides. Karong kauno na isang sang ulod ang tobacco mo.
1: Uh-huh.
2: Oh, so, inam-absorb na sang tobacco. Kaya siyempre, alangan mo manugasan imong tobacco leaves. O, lagi na dry pa gani na. Na ano pa? During the processing, sa pagproseso sang tobacco, ini ang... Naga-involve sang nitrosamines during curing. Ginabutangan nila inisang nitrosamines para dasig nga mag-dry. No pa? During combustion, sa pagsindi mo sa sigarilyo, ini ang may mga toxic compounds ka gases nga ma-form halin sa sigarilyo. Now, ano karon engineer, nga mga cancer sa sigarilyo, nga makwa nimo, nga amo ni engineer ang mas delikado. So, cigarette smoking again, especially secondhand smoking, alright, pwede ini makakos ang cancer. Ano nga mga cancer? Una, lung cancer. At siyempre, ang aso gasulod sa imong baga, o di magka-lung cancer ka, magka-cancer ka sa baga. Ano pa? Throat cancer. Ang aso galabay sa imong puwa, kagtutunlan, siyempre dira, mas nagid sa baba. Mouth cancer. Esophageal cancer. Ang imong esophagus. Ang imong pancreas, no, you may develop pancreatic cancer, cancer sa bladder, cancer sa kidney, cancer sa breast kung babae, kag cervical cancer kung babae. Kag madamo pa nga mga sites ang cancer ang pwede nga magtubo sa lawas mo kung nagapanagarilyo ka. That's why dapat may depensa. DTX 500 sa mga asawa, sa mga nanay, kung imo bana pala sigarilyo, bakli DTX 500 kag paunta ta na. Ang DTX 500 nami ini nga pangontra batok sa cancer nga idulot sa sigarilyo pero mas nami na gid hindi ka ganyan man ni garilyo. DTX 500 tika ang problema na kisa si kanan smoking. What if gani gusto kakapihan ang imong mga customer kap ni garilyo, wala ka pa ni garilyo pero ang customer mo pa ni garilyo.
1: Igo o manggapon?
2: Igo o manggapon. What if hinablos ka ang imo tiyo kap ni garilyo? What if bata ka imo tatay kap ni garilyo? Every day sa balay nyo. Lima ang kapanigarilyo, si tatay, si lolo, si magulang, si tiyo. Kapanigarilyo. Everyday ka man kahaklo sa ang sikanan smoke. That's why dapat magsikrito kaya DTX 500 kag MITC. Agod mabatuan ta ang mga halit ng mga toxins because DTX 500 is a powerful antioxidant and ga-remove sa mga toxins sa lawas. DTX 500 at MITC, imnunta, adlaw-adlaw, bangod batok ini sa cancer kay iban pa nga mga halit sa sigarilyo sa lawas.
1: At ang kwan bala sir GP, Like for example, abi nila daw pahog-pahog lang ni. Kay bisan sa label gani isang mga sigarilyo, gambal dira smoking causes lung cancer.
2: Ah, tiyo ko na patay. Tiyo ko na patay nga pinag sigarilyo, patay sa cancer ah.
1: Okay. Ramdi smoking causes heart disease. Smoking causes emphysema, stroke, addictive, na? So smoking use as a dangerous to your health. Galing kay damo gyapon. Amo ni gani ang warning ni siya. Pero wala ginaseryos ang mga...
2: Your life, your call. Oh, imo okay. Na yan. So, engineer, ang importante sa tanan, gadite X500 kita, agod, mangin, healthy kita. Yung tao, magkakapatay sa cancer, wala ka ng grillo.
1: Correct.
2: Oo. Hindi laman sa grillo mako ang cancer. Kisa, sa imo man nga, predisposition. For example, sa food mo, or sa imo nga lahi nyo gidya, ginakanseron. Okay? Sa amon nga side, ang pakaisa ni papa ko na patay sa cancer dito sa Bindoy, lala ni boy. Ang isa, auto ni mami ko patay man sa cancer.
1: Cancer
2: po. Emphysema. Lung cancer because of smoking. Ang iya nga baga, engineer niya, itom-itom.
1: Uh-huh.
2: Oo. Alam mo man to ang sa Bindoy, tubo ko to actually, pakaisang daddy. Magulang sa mga 2 years ako, napatay sa 3 years ago, ang tiyo ko napatay 4 years ago. So sa family ni mama ko, isa napatay sa lung cancer bangod sa smoking. Sa pakaisa ni papa ko, isa man na napatay sa lung cancer because of smoking. Halimbas ang gagmay, sila nag-relyo na sila ya.
1: Ito buting ganun, do wala sila na hadlock. Kaya siguro part niya, kabuhi niya, hatag ni isang juice.
2: Uyab. Oo. Tanan na. Nabot na risko sa kabuhi, engineer. Putanti, amun ang DTX 500 kita para mabuligan kita. Kanto ta sa talk ni Doc, with your boy, Sulweta.
3: Sa talk ni Doc, tunanta kung paano walang growth hormones.
1: Okay.
3: Medyo, why ka bala nagtaas ang gamay ka? Medyo, medyo, ang totong sinigani ni, why ka bala ka labot sa gina-attain mo nga height?
1: Nga height, o.
3: Basi, kulang ang ginatawag nga growth hormone sa imo. So, kis ah, why man tagat ang aton pamilya, di magigya tagas.
1: No? Okay.
3: That's why, di magtaas. Pero,
1: ang Pilipino may
3: mga,
1: ya.
3: May mga pamilya ya, nga tagas, ikaw ya, why kaya ka labot sa gina-standard sa standard nila. Maybe, because may mga kaluluhan ka,
1: uh-huh,
3: nga hindi may gidya tag-as ka. Yun,
1: no? Dito kaya binagsunod?
3: Dito kaya binagsunod. No? So, genetic plays a great role, no? When it comes sa imo, nga tawag nga growth. And when you talk about growth, sa height mo, sa development sang lawas mo, total growth na yung natunan din, no? So, sumungad daw tunan ta, paano pala makabulig si Dietli Bayo when it comes to your growth sa pagdako mo? And ano pagit bala ang ubras ang ginatawag ng mga growth hormones nga ini nga ginapadamo ni Dietli Bayo, no? So ang growth hormones is basically the key, no? Uh-huh. sa pagpadako sang ma-reach ang the term is full potential growth sang isa ka bata, no? And ang medium chain fatty acids and Dietli Bayo plays a great role in that aspect, no? Because basically ining Dietli Bayo ini ginaiga interact ni siya sa ginatawag nga metabolic and hormonal pathways, offering specific benefits for physical and physiological stress management. So una-una ang ginatag sa Dietli Bayo is rapid energy availability. Yun.
1: Uh-huh.
3: Tawag nga instant energy needed for growth. Hindi man pwedeng na magdako ka, wala ka gatong. Ha?
1: Correct.
3: That's why, ha, ang essential kung gusto ka magdako, ha, kaan kaon ka protein. Ha? Then rich in protein ka. Ha? Kung
1: para mga mga muscles mo, medyo magdala lagmol man. Kung magdako, magtaas. Kay?
3: Remember, protein is not only, it builds your muscle, it also helps in muscle repair. Damo, pag siya, when it comes in repairing your body, ha, kailanan mo gidya protein. That's why kung ga-gym ka, gusto mo padakoon ang imo muscles, ha, kay wear and, ano na mo, the only way for your muscles to grow is to tear itself. Motod na siya.
1: Aha.
3: Tapos ma-repair, ma-cover na siya. That's why gadako siya, gadako.
1: Sir Boy, pero may mga kwan ma, may mga reason behind. Like for example, ang mga ginikanan, siling sang iban, dapat man balasulon. Kaya nga ang fatal growth bala, ang mga fetus, ng aras at iyan kung kaisa, hindi na magdako tungod sa mga bisyo sa nanay. Ito lang permisa itong itan?
3: Isa na yung ka-factor, no? Nga, syempre, the health of the mother is very important when it comes sa growth sa bata. Kalanan, ang iloy, gakaon sa mayo.
1: Ay, hindi lang healthy
3: kakaon
1: man.
3: Sa mayo, kundi healthy food. Dapat way gapulaw.
1: Okay.
3: Remember, ang tanan nga nutrition sa bata sa sulod.
1: Nakuha rin sa nanay?
3: Alin sa nanay. Imagine, kung ikaw isa ka-iloy, gaan mo tul-an ang imo bata. Didan ang calcium na alin na sa iloy?
1: Uh-huh.
3: Alin na sa iloy? That's why, when it comes sa growth mo na, in line mo ni Gapon sa atong topic, kalanlan, ang iloy, kalanlan magkaon sa calcium rich food during pregnancy. No? Kung wala mo siya health problem, kalanlan makaon sa calcium, that's why, kalanlan makaon gid utan. Mga utan kag mga seafood, nga kumbaga makabulig not only sa bone health sang bata sang baby sa sulod but also in the total development sang bata,
1: no? may mga nanay blaser boy na wala nagapadidi nya ti ara mga infant formula ang ginahatag,
3: but which is wrong, no? Dapat gidya sa amon sa nursing niya gina breastfeed gina
1: edayon breastfeed gidyang dabak.
3: Pagkwa pa lang gani sa bata na, ginatapik na dayon sa
1: nanay?
3: Sa nanay para may banding na dayon, no?
1: Pagba, panidiyon gidya eh?
3: Hindi pa.
1: Hindi pa? Bago pa lang?
3: Bago pa lang mo. Pagpagwa. Para itapik lang anay. Kag, kalanlan, ang colostrum, which is the first milk
1: sa nanay?
3: Ang nanay, contains a lot of essential, ginatawag natin nga
1: vitamins,
3: no? Mga minerals, mga hormones, mga ginatawag pag ginatun nga mga ano na ano, gabus ang
1: mga antibodies,
3: mga IgG antibodies na ginapasa na through breastfeeding, no? So kung wala ka pa breastfeed sa asawa mo, sa imo bata, gina-deprive mo ang bata mo sa ginatawag nga
1: good health
3: and overall total development. That is very essential.
1: Correct.
3: That is part of nature, kumbaga. You don't interfere with nature nga madidigid ang bata yasaya iloy, no? Formula milk is good. In fact, it is developing. Dami man ang pag-develop sa mga big companies ang ginatawag nga formulated milk. But nothing is better when it comes to breast milk, no? So, going back to the topic, no?
1: Okay, okay.
3: Going back to the topic, di mo makita nga ang growth is consists of a lot of things. Unang, health sang iloy, ang ginatawag nga production sang growth hormones mismo sa bata, and ang diet, both sang iloy kag sang bata during developing years. And D3 Bio provides the energy for the child, to have that rapid growth spurt, lalo na mag-edad na from 2 to 10, doon ginaunat lang na.
1: Correct.
3: Doon ginaunat lang na ang bata, kakibot ka taga-tuig, may anak, ginmamakitaan mo. And they need
1: significant nga increase.
3: No? And they need all the support, the essential minerals and vitamins that are needed for to optimize their growth. That's why that gasulod ang D3 Bio, because D3 Bio helps in the absorption of minerals and vitamins, lalo na fat soluble vitamins and minerals. And of course, increases the, what they call this, the potency of growth hormones, which is really important sa growth. Basically, it is the optimum hormone, ang pinaka-potanting hormone sa growth. But ato sa the beginning of our lecture naman ko takon ano pag i-vlog na obras ang growth hormones nga gina-promote ni D3 Bio. Growth hormones are basically essential for repair. Ang aton lawas bisan tigulang na ta, gas secret pa na sa juta nga growth hormones during sleep para maka-repair ang aton body. Ginausar na sa aton lawas for repairing. So ang D3 Bio is with you, taling ka sang gamay hasta ka magtigulang ka. It does not only helps you, it does not only protects you from ginatawag naton nga mga viruses, bacteria and fungi and even parasites. It protects our body. It basically optimizes or amplifies the potential of our body for growth. So diin ka pa, may food supplement ka na kung tatangkaso, ubusipon kagilanat, nambi pagili, ha, sa pagpadako sa imo bata. But again, ha, disclaimer lang, kung magpapatumal ka mo sa D3 Bio, always consult your pediatrician. Oh, ha? So, okay. Lalo na sa mga bata. Mangkot gid sa inyo, doktor, kung pwede bala nga makapainom sa D3 Bio sa inyo kabataan. But for adults, for teenagers, this is really safe for you, no, para ma-optimize po pang growth mo.
1: Hindi tanan nga mag-enlarge sa imo, mag-growth sa imo, manami sir boy, pero may ara man nga enlargement of the heart, tida po, pa problema na iya. The moment ka mag-
3: Lain na iya. That's not growth. That is abnormality. Hindi na iya growth, no?
1: Okay.
3: Okay, ang enlargement of the heart, ya, yeah, that is basically, nag-enlarge na through nga sobra ka-ubra.
1: Okay.
3: Nga sobrang-ubra sa heart, isa ta na ka topic ko next week, no, nga nagdamol ang muscles ang heart mo, nang dako ang muscles ang heart mo. Tanan nga law sa party sa lawas ang magdako ng muscles mo is good except in your heart.
1: Correct
3: Okay, so, kung tamana ka dako ang ano ang heart mo, it could not function properly.
1: So disease na yan pag sinang enlargement of the heart, it's abnormalities sa imong heart.
3: It is an abnormality, hindi na nami.
1: Okay, now. So, padayon kita sa atong nga programa. Salamat gid sir boys ang imo mga
3: again, why pa ko kaano? Gusto okay. Ko, gusto mo magayo, ha? Ng gusto mo da nami ang imo group mag D3 Bio. Yes, engineer, sorry.
1: Okay, now. So, padayon kita sa atong nga programa. Istoryanta naman sir boy ang growth or video siling natong systematic bala nga presentation sang aton nga panit sir boy.
3: Mm-hmm.
1: Kinanglan ta mag change ang aton nga panit. Magiging kwan healthy ang aton nga panit kung medyo himbison imo panit dira permiga dry kinanglanta ang habon nga DTX Beauty Soap sir boy. Mm-hmm. Amunia ang growth mo changes sa imo nga panit para maging healthy likaw sa mga bad bacteria nga ara sa imo panit, no? Dapat moisturize, dapat medyo mataas ang collagen sir boy para malikaw kita sa mga bacteria, sanhi sang mga pimples, no, sang mga skin diseases kag iban pa. Sir boy, ano ang dapat nga ang magpaligo sila gamit ang DTX Beauty Soap?
3: Ang DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga skin diseases, an-an, bun-i, psoriasis, and even your problematic pimples nga hindi na magalin sa guya mo.
1: Uh-huh.
3: Dilawan mo ang DTX Beauty Soap. Kaya ini nga VCO kaya ini tapnaon ang mikrobyo nga gakos ang pagdako, ang pagbutoy isang imo punggod. Ha? Ini man nga VCO nga nasa DTX Beauty Soap, amumani ang the same VCO nga gapatay sa mikrobyo nga gatuga sa nga tawag nga body odor. Nga dali ka magbaho, biskan bago ka lang naligo. So kung gusto mong protektado ka all day, when it comes to your skin against skin diseases, kaglayo ka sa nga tawag nga body odor, mag DTX Beauty Soap regarding beauty properties, hindi mo man ni siya matawaran, may papain nga gapaputi sa imo, ah, ining papaya extract nga ra sa DTX Beauty Soap whitens your skin naturally, and there is also a whitening amplifier nga tawag nga guava extract, extremely rich o perti kataas ang vitamin C sini, ang impikto sini, gataas ang glutathione levels kag collagen production sang imo lawas. That's why, gahamis ka na, gaputi ka pa, layo ka pa sa wrinkles. Kung ang imo habon, DTX Beauty Soap. Opdan mo na na isang deodorant nga natural, nga epektibo. Clinica D-Fresh. Ang Clinica D-Fresh, ammonia gatawag nga deodorant, may VCO man nga gatap na sa mikrobyo nga gatuga sa imo underarm body odor. That's why you stay fresh longer kung imo deodorant Clinica D-Fresh. 48 hours of freshness ang ginahatag sang natural kag epektibo nga deodorant Clinica D-Fresh.
1: Kung gabaho man lang kita kung poor ang aton nga hygiene, buti na nun ang mga bacteria nagabelt sa aton nga skin kung hindi kita permi nagapaligo sir boy gamit ang DTX Beauty Soap. Ang excessive man nga sweating especially sa imo nga kwan nga ilok da, ah, sa tiil sa imo nga mga tinago dira, kung magabaho pagid ina sir boy kung wala sing nagapatay sa mga bakterya nga aradra. So kinanglan gyapon naton ini ang klinika Diofresh.
3: There's nothing wrong with sweating, ha? Klaro na namon engineer, ha? Okay, ganyan magbalhas ka. Galing, ang kulang balhas mo ma-ferment ni tungod sa mga ginabakterya ang iniamuning kapabaho sa imulawas. But sweating is always good. Avoid deodorant na may anti-perspirant. Kay guwayo na ginapagwaan toxin sa imo. Ha? That's why nga delikado man na. But that will be a nice topic on the other day. I think we have that topic 5 years ago, no? Anyway, no? Ha? Pukun aga, nami gidya kung mga pika. Ha? Kung mga pika sa aga, dapat ang kape mo may health benefits man. O kampiyon ang health benefits. Dapat naka DTX Coffee Mix.

0: sa selula mo, mag DTX Coffee Mix, gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Obdan tanin, Sir Boy, kung medyo may bisyo ka, kapi mangyapon ng solusyon, Sir Boy, DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee, namin saya kung may bisyo ka, like for example, taas imo blood sugar, makabulig ni saya, kaya ang yung sweetener sini is stevia. No? Gapanami mo ni siya sa imong sulok-sulok. Ah, kaya tea of course, premium coffee nami ni siya, Sir Boy, sa mga bisyuhan. May DSE mo ni siya, kag may ari mo ni siya nga antioxidants nga makabulig sa imo nga sulok-sulok maging healthy. Of course, ining isa pagid bala pre-bio coffee, Sir Boy, nga diretso niya sa aton sulok-sulok. Ining mga bakterya naton, ining gut bakterya naton nga maging nga healthy, mapamultiply ni Sir Boy, mapadamo. Kag the moment nga maayo ang good bacteria sa imot yan, libre ka sa mga lupot nga ina, tag iban nga mga stomach disorder.
0: Oo, no. Gadalan niya sa ginatawag nga probiotics kasi imot yan, no? Para magdamo ang imo probiotics, ang prebio coffee. This basically a coffee that improves your mood in the morning. Or basically help you face a stressful day. Kay puno ni sa ginatawag nga spore-forming probiotics ang prebio coffee. Ini nga spore-forming probiotics, huwag niya kakapatay sa init sa tubig o sa asido sa tiyan, giving you the full benefits of probiotics in the morning. So if you're not a morning person, buringot ka aga pa, isli ang kape mo, mag-prebio coffee ka na.
1: Okay, tea of course, may ara patang ano, Sir Boy, mga ining clinicas probiotics, may 80 billion colony forming units. Ang pinaka-purpose ni tea ni probiotics ni Sir Boy, nga pagsulod sa imong atyan, magabulig siya, populate sa mga good bacteria nga magiging kwan upod sa imo mga hangaway nga mag-get rid sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan. Atong tiyan, Sir Boy, ang atong sulok-sulok dira, damo na iya mga good kag bad bacteria. Ang pinaka-importante, paalamo niya, ipahilti niya ang mga good bacteria, kag i-get rid niya, Sir Boy, ang mga bad bacteria para ang imo tiyan healthy. Kag kung healthy ang imo nga tiyan, healthy man ang imo mga brain kag iban nga mga party sa imong lawas, Sir Boy.
0: So that's why, no, Mag Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming probiotics working together, no, different kinds of species, lactobacillus, bifidobacterium, initanan-tanan sa spore forming, ginimo na sa spore forming para hindi mapatay sa asidus ang tiyan mo, and you get the full benefits of good metabolism, production of gut derived vitamin B's, the absorption of antioxidant, ang pinakamayugid, ang nami ang ginatawag ng mga brain health, because your gut is your second brain. It basically produce all the hormones and enzymes needed by your brain to function properly. So kung diin ka pa, no, kung gusto mo kampiyon ang imo gut health, kampiyon man ang imo brain health, ha? Mag-clinicas probiotics ka na, no?
1: Ang importante sa mga lalaki, may edad-edad na blesser boy, gidaw ginahikayan sila sa ilang misis niya, wala man! Bisan isa din hindi katapos, Sir Boy, kinanglanta mag-extend food supplement for men. Nami ni siya, may mga epekto ini nga anti-inflammatory effects, kay may ari ini siya nga makakaglawas ka, according sa study, anti-inflammation ining makakaglawas ka. Nagapa-improve man ini sa imo sleep quality. Kung maayo ang imo sleep, damo ang kwan man, repair and maintenance sa imo nga mga bacteria, maging healthy man mga friends and relatives. Antioxidants ini taas man ang makakakabuwas ka, may ara nagapusis ang antioxidant properties nga makabulig sang cell ka from oxidative damage, Sir Boy. Kag ini siya kinanglan gid ni Manoy, kay gapanami man isang blood circulation, Sir Boy. The moment nga ang blood circulation ara, ang tanan nga mga oxygen nga kinanglan sang imo mga silyula sa lawas, tagaan man, Sir Boy, kay tungod nami imo blood flow. So mag-extend food supplement for men.
0: Extend food supplement, no? Kung gusto mo nami man imo blood flow, magpamasahe adlaw-adlaw, no? Ay, hindi man daw adlaw, twice or thrice a week, basta makigang ka ni misis mo. Ang sekreto sa masahe, ha? ang ginatawag nga balanyos. Dapat

0: Bala, news mo, DTX Liniment Oil, tilawin nyo bala. Ang ginatawag nga hagod, nga kag-init na, that relaxes your tired muscles. Ha, makuha na mga hangin-hangin sa kasukasuan nyo kung ang inyo bala news, DTX Liniment Oil. Ang DTX Liniment Oil, kampiyon man, ang ginatawag nga aromatherapy, ang ginahatag sini, no? It relaxes your brain from stress, lalo na kung sa biyahe hilo. So, diin ka pa, no? Kung gusto mo, 2-in-1. Ang imabalan nyo sa mag DTX Liniment Oil ka na, no? Ha? Ang sana oil ng bayan.
1: Well, that's yung po, sir boy. Anong mga ati weekend na subong? Mm? Buwas, Sabado, wala trabaho. Kinanglan, maging healthy man sila, sir boy. I-equip nila, lawas nila sing aton mga suplemento. Labi na gid ang DTX 500 of Daniel sing Mighty C. D-Trip Bio kag Clinicas Probiotics, magkapi sila sang healthy, sir boy. Anong mga recommendation mo ka mga advice?
0: Of course, no, we're going to a weekend, no. If you want to enjoy your weekend, at kanalang kampiyon ang kondisyon sang lawas, no. Kanalang naka DTX 500, naka Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Gusto niyo protektahan ang lawas niyo, no? Ang inyong, lalo na inyong mata. Sa going to a weekend, kung masanag ang katuan niyo, mag-wear ka mo siyang shades.
1: Mm-hmm.
0: Kag magtumasang ginatawag nga Eye Care Gold food supplement. And para protektado sa mga mikrobyo, kung diin ka mga lugar makadto, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning, God bless, and enjoy your weekend.
1: Salamat sa aton nabusing, Sir Doc Ramil Oy, na nagahatagid, nagaplano gid per mi para makahatag sining mga informasyon nga dapat ginaton mahibaluan. Of course, aton nga Vice President of Operations, Sir Eljan Castaño, aton Station Manager, Sir Rods Palma. Ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat, kagmayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon kay Stas.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Oo ah, kaya sa dalayod ko nga po dopad sa imo, doon nahulog na ang buot ko.
2: Ulo mo eh, kung gusto mo magupod sa akon, mariktata sa balay ni Nanday Tantan.
1: Manot to sa ila?
2: So tabunta to siya, basi may pagkaon to siya, bala kundi makakaon naman ta.
1: Pwede man ah.
2: Oo ah. Intoon taman to siya. Para lain naman ah. Kay kun mga istorya lang ta, daw wala kagid padahog sa akon.
1: Oo eh. Wala gid eh. Kay wala kaya daan nga kawadan sang istorya.
2: Mga pulo pa niya kasako yung balon ko yung istorya ya. Isa pa lang ganing nabuksan ta.
1: Siya da sadya eh no?
2: Wow!

0: I-boss man rimulta?
1: Ano man, Yusuf Castre?
0: Si Mr. Presidente Baby Eng.
1: Ano man ang nakita mo? Nakita mo naman siya nga gagamit sang kok? Kokwa? Ko nakita mo siya, babay, ilang daa. Iya man ay trip.
0: Kwan, i-boss man rimulta. Hindi amo sinang buot ko nga ihambal.
1: Kagano man galing imo ihambal?
0: Ang party bala sa Soma.
1: Di anong party dra?
0: Hindi maghambal sa Soma si Mr. President.
1: Ano?
0: Oo. Ang gusto niya ko no, ma-pre-record lang siya. Basahon niya na lang ko no ang script kay Ginobra para siya. Tapos, iparecord kay Chief Michael Aparicio gamit ang cool edit kag editon sa Adobe.
1: Animal. Kamu nang gusto niya samtang gatipo na mga congressman kag senador kag iban pa nga mga bisita. I-play lang ba ya audio ang iya ihambal? Kag hindi siya mag-actual report sa Soma?
0: Mismo. Kamu nang napalibugan sa ulo ko. Kaya hindi siya yung maghambal.
1: Yeah. Kag nga ako no, how?
0: Ah, damo. Siya balibad.
1: Ano gani ya mga balibad?
0: Una ko no. Gasakit ang ulo ya. Kung magsaulo sa, kagalak Diyos ako no kung maglawig ang balanay. Kagbasi mag alamano siya. Hindi gani ang mag da da da best best best da da da da da.
1: Hindi niya pwede. Dapat siya gidya aktual ang ma-report sa Soma. Bilog niya nga nasyon ang gahulat sang iya Soma.
0: Tani eh. Kay gusto ya mas Soma lang siya. Sang unod sang maleta. Hindi siya mag-report sang iya Soma.
1: Sadya-sadya ino.

0: Donna and
1: long time no see, but now here we are again. Nakita rin ulit ang ating landas. Kamusta ka na, Angelina?
0: Nagutom ko ah. Wala ka na pagkaon.
1: Hala, bago pa lang ganita nakita na ay pagkaon na dayo ng pangita mo sa akin ba?
0: Wala pa ko bala kakaon, nalingkinginas ng aga.
1: Okay lang na, hindi ka pa manadali-dali magniwangkit. Kag hindi ka pa man na mapatay.
0: Mapatay na ko gani isang gutom.
1: Nagwanta lang ah.
0: Hindi ko na gani magwanta.
1: Bago pa lang tagay na kita ay tapos gutom ka naman dayon.
0: Oo ah. Bisan hindi pataya magkita ay apel mimang kuya gutom. Nagdugang pagiganing gutom ko pagkakita ko si mo eh.
1: Nala.
0: Kaya pananawang ko si mo pagkaon.
1: Marami ba? Wala ka kitya Japon pagbago, no?
0: Nga, abi mabago ko. Kahit food is life, gani, bay. Wala na inaya pagbago pa.
1: Grabe ka kitya Angelina, yo.
0: Oh, eh. Mas pakamayon ko pa nga makakaon sang sa mag-upod tanga gutom ko.
1: Hala, kalaway sa imo. Sadya, sadya ino.

0: Grabe burog. Pagpalayo di sakon, palayog lang.
1: Eh, nga man Magdalinaw.
0: No, wala, naging kuya na. Hulugan ka skater, oh. So gusto nagsulod ka di.
1: Ano? Eh, ako yung pasibangdan mo yaw.
0: Ay, oo eh. Saan ka bun kaya nga daan pag-abot sa panahor?
1: Ay. wala bla Magdalina. Kabalo ka nga pala daog kuya sa una kung manahor ko.
0: Kaya ano nga panahor?
1: Bugoy.
0: Animal ka. Ay, bigwato be. Pagkita to storyaon mo. Ikaw kindi no. Ikaw kindi ang malas-malas sa sako no. Pagtupad mo lang. Oh. Alam to, abala ka. Wala na kikoy na lukpan niya.
1: Eh, gusto mo galing malukpan, Magdalina?
0: Natural!
1: Ako na lang mapalupok sa imo.
0: Kung magparuson, takabi, no? Malupok ang kamot ko sa ulo mo.
1: Init yung gijadahin niya?
0: Ang mga labay-labay ba lang abinasto sa mong imo, no? Abila ka tatabi?
1: Eh, ginapalin mo na ko, Magda?
0: Oo eh, balik ka lang, di ka lang ko tapos na kumpang kag naka-cash out na ko. Oh, lang tuwa pala, oh. Naglain ang hampang ko sa nagkanto ka, de.
1: Ay. Nga, ako pa yung nabasulan mo na sa skater mo, hampang?
2: Amo na, gani nga, batsi na to. Kay ikaw malas, de.
1: Hala, sadya-sadyain, oh. Ay.

0: K5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mamaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule, pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawa, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasya man ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy!
10: Charmy, let's go with the flow.
16: Traffic sa pagbiyahe, namo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.

0: Venus, ano? Nagbalik pa si tita mo, Marites?
1: Mami, kuhan sa banta mo, ihan. Saan mo ito nga birada sa iya? May nawang pa ito siya nga magpakita si Muliwat? Amo na ito nga target to the point na gito ang pagbira mo siya.
0: Gani man, no?
1: Nan.
0: Kabala na gid siya kung magbalik pa siya pagkatapos nga ginpasipalahan ko siya sang maayad-ayad.
1: Ay, hindi ayon kaluoy man to siya, Mami.
0: Ah, wala na kuya kaluoy-luoy, subong. Kay kun ako lang permi ang magbatsyag sa ilas ang kaluoy.
1: Mm-hmm.
0: Ako gadya permi ang makaluluoy.
1: Ay, sabagay, Mami, gusto ka gid.
0: Halos tanan di nga tao sa kalising ko. May utang na sa karinderya ko.
1: Mm-hmm.
0: Pero pila lang kabilog sa ila ang may pag-intindi kag kaluoy sa akon magbayad.
1: Mm-hmm.
0: Sus, kalabanan, mga kabalan gid.
1: Ay, Mami, naintindihan ko gid. Ah, may punto kagid siya, Mami. Ah.
0: Abo gid. Amo na nga subong, cash basis na gid kuya. Wala na utangay ah. Wala na luoy-luoy ah.
1: Pero Mami, basi asta man lang na sambal ha. Kag basi pila ka adlaw may pautangon ka naman kung may magayo sa imo.
0: Bahala na magkalapanos ang linuto ta. Basta wala lang utangay. Agwantahanay na ni Subongya.
1: Ay, ay.
0: Kay man magutang migahay. Sokot away-away. Dala pa na panaguay. Kag worst ha, may dumugay pa na.
1: Sadya-sadya, gini, no?

0: Eh, animal ya daw ako po yung nabasulan sa pagkaperdi ni Magdalena sa scatter, yaw. Ako po yung nung nagpadimala sa iya. Ay. Animal man klase babae, ay. Ano wala siya nagdaog sa scatter? Ako na yung himuon niya yung rason sa pagkaperdi, ha? Po, animal kid.
1: Ay, may nga daw!
2: Mayong adlaw man, Bungkulong.
0: Bao, ari naman ang duha ka mag-amiguhayo. Ang isa kawatan na adik pa, kang isa pastor. Mano naman ni Silaman?
1: Pastor! Baka siya kaya sa langit ng mga taor?
2: Ang pagpanahor, Bungkulong, sa langit ina, kag bawal ina.
0: Ay, galit ka? Sala ko, no?
1: Dayan! Makanta mo na sa langit ang mga nagpanahor! Pareho sang braha, bulang, kagas kater!
0: Hala, ginpamangkot gini Bungkulong ba?
2: Ang mga kaangay nila, Bungkulong, ng mga tahor, mabulayan gid niya makasaka sa langit.
1: Don't you, Pastor! Masigadyo ka lang!
0: Ayan ba? Wala piya salig si Bungkulong kay Pastor ba?
2: Matuod gini na, Bungkulong.
0: Uyala, mag-amuna gali, mabulayan gini nga makasaka sa langit si Magdalena. Kay gaskater siya. Ayan ba? Hala nyo da, sa mga nagahampang gaskater da, kabati ka mo sa nga bali, Pastor. Tapos ika mo, budayan ka mo kung magsaka sa langit. Sadya-sadya, you know? Ayan ba?

0: Guapa, puede caminarla.
1: Animal, amunan ning katigulangon ang iyamang ilalabas siya.
0: Bumungol kami niya. Siling ko, mangilala ko.
1: Ay, gali ka lo. Mangilala ka kidya.
0: Mangilala ko sa imo. Kibag ulang ko ka kwa pensyon.
1: Pag ulang ko siya ka kwa pensyon, dumayo ni hao. Ay,
0: Kanugol siyang ginwigro ko. Kung wala man lang ako, may mahagad na makaon sa McDonald.
1: Animal, di na pa ila-ila ako, hao?
0: Eh, ikaw, gigluro ang maswerte niya, babae. Nailibre ko subong kung magpasugot ka lang.
1: Ay, tutuod ka lo? Bago ka lang kwa pension mo?
0: Oh, baligwa pa. Kag-please, hindi lang ko pagtawagan na lolo.
1: Ano man galing tawag ko sa imo?
0: Tawagan lang ko, Mr. Guapo. Kaya na namian ko na.
1: Nay! Ala, sadya-sadya, ino? Ma!

0: Ngayon, napakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plotenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kasagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Nag one capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gi ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gi ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Sa una, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat kag ginakurog. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, tiyang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko.

0: Ortiz.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakang sa mga butika.
4: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaba

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmigan katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasya man ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
9: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Let's go!
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy,
15: let's go with the flow.
16: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog kag likod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
17: Magulo po.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Makakas, mga butika.
2: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sang imong mga tulaan? Baklamil?
3: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga para ang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in general bow. No, ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding, blat, tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? Ga-support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung palainom kaya, D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
2: Correct.
3: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, ga-store na siya sang minerals, kag fat, nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na ka importante kung pala inom kaya D3 Bio.
4: So, yes, Dr. Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguangkan sang aton nga mga selula sa lawas. Siya ang baby sa aton nga mga red blood cells at white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ya. So, kaupod sang aton nga white blood cells, kag platelets, no, ang white blood cells, ta amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman, amuni ang naga... papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So ilabi na gid sa tanan ang white blood cells, amuni ang pinakaimportante sa tanan, kay amo ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
3: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
4: you have an healthy immune system. So kung gainom ka D3 Bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa imo dugo,
3: immune system.
4: Nami imo immune system.
3: Kag nami ang imo tukod-tukod.
5: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3 Bio. So bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglycerides sa D3 Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins, including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tiyano mo si D3 Bio may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante, ha? Kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa tiyan mo? Hindi. Ara sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag ng mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Mil.
3: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti ginapromote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins tungod kay may BCO, Sir Boy. And this vitamin D3 ang makabulig sa imutulan para mahimong ano, bakod siya. Kag maabsorb pa gid ang mga calcium kag phosphorus para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom mo lang ko D3 Bio lang ay may BCO. Kung BCO mo lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya kung BCO, may D3.
0: D3 Bio!
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio!
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio! Health News!
9: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:03 sa aga.
9: Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps, mga balita kag public service, mga komentaryo nga may punto.
11: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
9: 11 Mbps, kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 Mbps.

Maayong aga mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 EBPS Subong Adlaw. Pizza 28 na kita sa bulan sang Agosto. Ang ikawalo na nga bulan sining tuig 2026. And TGIF. Thanks God, it's Friday. Preparation day namon nga mga Seventh-day Adventist kay Sabat na buwas. Last day of work para sa tanan. Especially sa K5 employees, pauway buwas. Di makamulagar sa Pilipinas, di mga bahin sa kalibutan, makita nyo live pagbabatian sa mon Facebook page. Ang K5 News FM Negros Island, pag-on ang Facebook. Kag sa pangalan sa matuod ng serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Canietti Generoso.

0: mga insan.
1: Tinanto ito.
0: Leonardo Sevilla, Jean Montesino Arroyo, Lisnat, Nanilin, Dicinal Shiflet. Ay, Mami Nanilin, kamusta na to siya? Kamusta na ang aton friendship? Daso naman ta chatay, ah. Daso naman tuig.
1: Grabe po.
0: Annabel Santisteban, Kenneth Chungko, Merlita Malbas, Alma Imbang, Sangsis, good morning. Christine De La Cruz, Annabel Santisteban, G.R. Babiera, Diloyula Helen, good morning. Sang Purok, Barang Brok 4, Barangay Kamigi, Agyugilungan, Kawayan. Jean Montesino Arroyo, Zila Vilches Escamos, Ray Sindico, live sa Sears, si Alma Imbang, sa mga baskog nga manugtahi ni Alin, sang Alin Tailoring. Ang akon da loading, akon magutod sang largo ko daw, jet plane kadasi. Daw jet plane. Hindi kay jet plane ha. Jet plane.
1: Grabe po.
0: Dasig yan. Pirdi. Yapaya si Alin nga kung magtahi sang akon nga long sleeve. Ambot, ara pa dang tila ko ginatag ko to sang 2003. Ara pa dang tila ko yapo nakaloy sa Ginoo. Pila nakatuig? 2003, 10 years ang 2013. 20 years ang 2023. Oh, 23 years na len. Hindi na lang pagtahi ah, kaya hindi ito kaigo sa ako ng takos mo. Alma Imbang, Gina Borja, Jean Montesino Arroyo, Gina Purano, Melinda Gayuba, Boss Joti, kamusta ka mo kahapon kay wala ko? Si Kuya Rods Palma ang nagbulos. Ate kanami, kay ginbuslan ko ni Kuya Rods Palma. Kanami, gid thank you gid Kuya Rods. Siyempre, ikaw naman agin dayaw nila kahapon. Bamba naman sila nga. Ya kanami, gid ya Kuya Rods, ya kun ikaw ya. Do hindi kami ya kasaho kay Jean Paul.
1: Grabe po.
0: Pero kung ako, di ba sa Bunga Pungko, bamba naman sila. Ay kanami, gid ya Simo yung mag-program ya, sir. Do hindi kami kasaho kun iban. Pasakay, giniblas sila mo.
1: Tinunto ito.
0: Abot na ni Rukit.

0: Rikanya Gani Merlin Parkon. Mga balita nga aton pag-istoryahan sining aga. Maki-update kita sa natabo nga flash flood dito sa Nepal. Naging kamatay sang sa pagkadamo. Kag missing subong bagalambot 1,468. O ibaloon tani. Kag ining theory nga ila subong ginaplastar nga basi may ara sang glacier o kung ice man o batuman nga nag-collapse. Kag nagsulod sa upper Lendi Kula nga nagsupon sa suba na nagpunong ang tubig kag nag-collapse. Kag damo-damo nga volume sang water ang nagdalus-os padalom. Rason nga nag-flash flood. Nan, ita na aton internet ang doga balda. Solomon, ang internet, Solomon. Hara natan, balik natan. Balda, gyapon ng signal tan. Tawga si Solomon kag bundakitan. Tawga si Solomon kag bundaki. Istoryahan taman karon sa aton pagpagalagad sa inyo. Ining isa katuntong empleyado, ang CR sang babayi. Ang CR sang babayi ginbutangan niya sang spy cam para makita ang mga nagapalaligo.
1: Ito
0: binuang na gid nga moamo niya. Gatrabaho siya sa isa ka kumpanya, siyempre may staff house. Siyempre sa staff house may ara na sang palaliguan, may banyo, may mga bayi kag laki ga pinaligo. Aba, gibutangan niya ya sang camera, spy camera, para makita ang mga nagapalaligo. Di kundi ka manyakon, mayong aga mo kagugto kay Jojan Lumen, gapamati subong si Edwin Javier, si Tito Edwin Javier, kag si Leo Licusto. Mayong ugto landa kay Edwin Javier, kay Tito Edmond Javier, kay Magnon Javier, BB Javier, kag ang pinaka-big time nila sa tanan nga magulutod si Kenneth Javier.
1: Grabe po.
0: Amo na yan it, bulig-buligan mo man kisa si BB kung may time.
1: Grabe po. Sinun to, ito.
0: Net, ino, may time bulig-buligi man si BB.
1: Grabe po.
0: Ayo, o Juni may ritita sang Paglaom Village Manjilingan. O tiyan mo niya itong pag-istoryahan. Proprobersi na ari ang mga lokal nga balita. Kawatan cellphone, ginlampusan tubo kaginsapote sang mga bystander sa Lopez East, Villamonte, Bacolod City. Hallelujah! Kaname very good na bakula hanuta.
1: Grabe po.
0: Kaname magamuni ka satisfying no. Ka satisfying ginhando hanusan sang tubo kay nangawat cellphone.
1: Grabe po.
0: Very good.
1: Tinunto ito.
0: Dua pilason matapos nga ginlampusan man sang steel pipe samtang nagapractice saot. At hindi niya very good, very bad niya, very bad. Very bad.
1: Grabe po.
2: Headlines.
0: Manog hakot sang ulutanon ginaligar ginpatay sa iya kainuman sa siyudad sang Kanlaon. Marlon Sikinya Kanyeti, good morning.

0: Siyudad sang kabangkalan nakabato na naman sang 150 ka mga pares ang sapatos gikan sa opisina sang OBP. Ay kanami sang vice president maghatag no 150 gidya ka pares sapatos. Why na lang lagin himo 120 kay.
1: Grabe
0: boys. Damo-damo gid ang matagaan gali 150 gid. Ahay gamay laman ang kabangkalan abi nga siyudad. Oo, gamay lang man. Pila lang man tawo da. 160 lang man kabilog tawo da. Tiyano pa kung may hatagan ka nga 150, damo-damo na na. 150 kabilog pares ka sapatos. Di damo-damo na na kayo. Solusubra na na eh. Okay, gamay lang man ang kabangkalan. Pila lang man kabilog tawo da. 160 lang kabilog. Di damo-damo ginang ginatag eh. 150 gid.
1: Grabe.
0: Gets nyo? Gets?
2: Ito.
1: Grabe.

0: Padayon nga ginahibalo ang suspitsado sa pagpamahog sa Bacolod City College.
1: Alright! Ngayon mo lang nalaman?
0: Bainti anyos nga lalaki dakop sa drug by bus operation sa Kabangkalan.
2: Grabe boy!
0: Ambal ni Mami Esperanza Insuli, at least aga pangatag ah. Nahamot ko din blas ang aton blang nga pang dumadyagan ko blang pang bulig ta sa tao. Dokakwan lang doka para may ara lang ah. Doka pang ano lang ah, doka pang pang report lang ah. The way kita magbulig sa mga tao, especially halin sa nasyonal. Daw pang kwan na bla, daw pang report na, daw pang midya-midya lang ah. Hamakon mo sa kadamo sang kabataan sa isa ka barangay nga hindi makaeskwela kay pigado. Ang ataga nila ba in-up, lima lang kabilog sa kada barangay. Adamo na na eh. Oo, nami man ang duwagin ni silang vice president kagang president. Ang president si PBBM na ami gidya bla magatag kay nga ah, sa kada barangay lima gidya kabilog niya gasululubra lang lima gidya kabilog nga scholar. Tipila lang man kabilog estudyante sang barangay ahaw sa anom lang man isa lang man gali ang hindi matagaan. Oo, isa lang anom lang man kabilog estudyante kada barangay ah. Itas way lima gid ang ginatag. Di subong man isa kuano sa Kabangkalan ang office of the vice president. Ah, ang gintagaan nila sa patos si 150 tita mo damo na na. Balo ka sa bilog nga Kabangkalan ang gasapatos da 160 laman ang ibang gatiniil na tanan. Hindi na mahilig sa sapatos. So ang tagaan ta 150 ka bilog damo na na sobra na gani. Kaya ang ibanda gatiniila ang wine is lega sapatos, hindi sila kauyon magsapatos, hindi lang pagtagai. Okay na na, 150, damo-damo na nakatama.
2: Grabe po.
0: Ay, oo. Tani ko maghatag sapatos, blat ng tag gismil kabilong. Para blang ang damo-damo ang makaambit. Kung maghatag, taniblas ang scholarship lang ng tag 200 kabilong kada barangay.
2: Grabe.
0: Hindi nami. Ano kay kunubuson tanatag sa scholarship, kunubuson tatag sa sapatos, huwag natakaroon pang butang sa malita nga kwarta.
2: Grabe po.
0: Pagpang guyudon puli.
3: Tinunto ito.
0: Ang ara lang ah, ang pang news-news lang ah.
2: Grabe po.
3: Tinunto ito.
0: Ang kapulisan sa Bacolod, padayon gyapon nga ginahibalo, ang suspitado sa pagpamahog sa Bacolod City College.
2: Grabe
0: po. 20 anyos nga lalaki dakop sa drug by bus operation sa siyudad sang Kabangkalan. Sisintay-uno ka mga barangay sa siyudad sang Bacolod. Tigayon nga nakabaton sang tig 200,000 nga cash grant alin sa national government. ₱2,000 nga ayuda gitpanghatag sa City 178 ka mga benepisyaryo sa

0: Kaya mo na nga, turn nga pag-aistorya, hana. Inom na ka mo, DTX 500 Specialist sa mga nagapanigirilyo. Ang asosang sa girilyo contains around 7,000 chemicals and 66 of it carcinogens. Carcinogenic ang sisintesize ka dito. Timining ko nagapanigirilyo ka, baw, candidate ka ganyan magka-cancer pila kadlaw. Especially man, pariyo man ang mga nagahaklo sang aso sa nagapanigirilyo. Proteksyonan ang lawas mo. Proteksyonan ba ito sa cancer? Mag DTX 500 kaparisan gipermis ang Mighty Sing Alkaline nga Vitamin C.
1: Oh, sing it everybody. Come on.
0: Yara sang isa ka Turiano nga klase sang ay karon lang ni gali ang nagbutang spike. Munahon ko niya na yung problema da sa unan sang Bamsi. Bacolod Adventist Medical Center. So unhan dira dalan pakadto pasulod sa Ilonggo Church sang SDA. Biara da kuno sang gatubod nga tubig. Tito kalapit man alagyan man pabarangay. Way gyud may nakasugid sa barangay na. Daw halos tanan nga empleyado sang barangay do dra na guro galabay.
2: Grabe po.
0: Why gid may nakahutik kay kapitan tong kap? Ang tubig to di sa dala no gatubod. Why gid na may nakapabalo sa basiwa o sa nano ni sa way ta kabalo sa General Services Office sa GSO nga may dapat kamuda kay uhon nga gatubod nga tubig. Kay pinsara balaw ang nagpabalo sa akon hindi pa na taga barangay concern sa yaki ba si may madanlog nga motor nga nagamotor hamakon mga pila na nakabulan nga nagailig ang tubig da hinali gani nga siyempre tigulunan subong why mayo init hinali gani nga maglumuto na da kagay permi-permi blang ang presensya sa tubig nga lumuton ang dalan may mabaliskad na gani nga nagamotor ayan bot lang sa inyo. Tiesta pa na sano? Hindi ba lang ako may gatubod nga tubig? Tingin tinlo man ko ng tubig nga nagatubod, siyempre hindi alin sa imburnal. Base, tubo sang basiwa o tubo sang prime mutter. Oo, tindi ta na pagsapakon. Bayan tala na patubo doon, tala nga patubo doon. Water loses na. Hindi dapat ani report. Tiyang na makatalanhaga sa tanan, why gid sa mga taga-barangay nga nag-care? Tiara lang manada, labyan mo na. Araw-araw na nga ga-report ka sa barangay, hindi mo na malabyan. Tisigi na lang, kami na lang ang ma-report. Kami na lang maubra sa ubra nyo ah.
2: Grabe po.
0: Picturean to ni Wilson, kag ipabalo sa barangay. Ipabutsag kay Cap kay para masolusyonan ni Kapitan. Kung tubig na nga gaagwasa, usik pa na, uyang pa na. Oo, i-supply na ito sa wala tubig. Kasi again, ang danger, sinay ay mabliskan ka mo yung motor ka kay Danlog. O, palayog lang ko na sa barangay ah. Pakiusisa nyo man na da, kay lapit lagi na sa inyo hall.
2: Grabe po.
0: Pero kung wala man gid, si Wilson ang bahala. Okay, presentarin na sa Lunes. Parang mauntat na na da, kay kadelikado, biya na. Now, dali kita sa may spy cam. May arasang isa ka-empleyado dito ni galing sa staff house sa Malati, Manila. Gindala ko ni kay para maging aware ka mo. Sa isa ka staff house, siyempre, mga upodyo man mismo sa ubrada ang gatilistar. May siyempre may babae, may lalaki, kapinaligo sa banyo. Kasi may staff house, siyempre may staff bath house. Kung may staff house, siyempre may bathroom para sa mga staff. Bo ano man yan nga, nagbakal siya sang spy cam nga daw bullpen. Ginbutang niya sa kilid sang basin nga nagatuon gito sa mga nagapaligo ang nagashower nga nagauluba nga mga upod niya sa ubra. Tinano karon adjusta kay may isa ka babayi nga upod niya man sa ubra. Yan na may bullpen di nga nagapilit sa kilid sang basin man. Ginkuha niya sus na tukiban niya may memory card. Oo, ano tawag na sa graphics oh, para makita niyo. Sus na tukiban niya may memory card. Sang ginlantaw nila ang memory card ay abaw ang unod. Mga babayi nga upod nila nga nagapinaligo gahublas nakuaan sa spy cam. Pero again, siyempre ang nagtakod nakita guyaya eh. Kaya siyempre kung itakod mo na nag-iplastar pag-on mo, makita ng tsura mo. Ay, upod nila ang nagplastar. Siya ang nagpadihot ng butang na dati. Himbe kita, on tsura, yaki siya nagplastar mo, mag-record na nga daan.
2: Grabe po.
0: Teka ron, gina-filean sa sangkaso. Now, ano ang aton nga makwa sining leksyon? Kon maligo kaysa sa ka-public base, lantaw-lantaw, ginanay. Itan! Ang mga amigo, tabla itan, nga gusto mahilig mag-check-in sa mga motel. Lantaw-lantawan yun, nga base may mga spy cam.
2: Grabe po.
0: Lantaw-lantawan, nga base may mga spy cam.
3: Alright!
0: Ang mga manya earth subong kwan na digital na high tech ang mga manya earth high tech o sa ilo kita sa balita sining update sa Nepal ato balang baha nga nagwaswas ligad nga adlaw. May very concerning nga balita because ang according sa Nepal Tourism Board, no? Nepalese Tourism Board, may isa kuno ka Pinoy nga namising dito sa Nepal flash flood. Ang Philippine Embassy sa New Delhi kag ang Honorary Consulate General sa Kathmandu ang nag-coordinate na subong sa Nepalese authorities para makilalaan kung sino ni ang Pinoy nga nalamita kag na missing. Overall, wala pa man nag-increase. Amo gyapon kapag check ko ginaa, around 392 kabilog ang mga nagkalamatay from Tibet and Nepal nga side, no? Pero ka, portion of it is from Tibet, portion of it is from Nepal. Total, Nepalese and Tibetan authorities nagambal nga yara na sa 392 ang mga nagkalamatay. Confirmed. Pero ang mga nagkalamising ara sa 1,468, 910 sa Nepal, kag 558 sa Tibet. Amo ning mga missing pa karon. Tiyawan ka pa na pangita sa mga patay lang lawas. Hopefully makita lang ano. Oo. Ang rescue operation sige gyapon padayon. Ang Nepal Police nagreport nga mayara sang 796 ka mga pang-rescue via helicopter. Ahay, may helicopter gin. Dala na diri ang 50 ka mga foreigner kag mga 800 sobra ang ginpang-evacuate by land using land vehicles. May mga ginagamit sa gyapon ng helicopter, drones, kag iban pa ng mga high-tech equipment agod sa pag-search sining mga riverbanks, ang ilang downstreams, ano pa nga ginagyan sang tubig for probably survivor or recovery sang mga biktima. Now, ano bala ang cause nga ang nag-amuto? Hasta sa subong, isa lang gyapon ang nakita nga scientific explanation. Until now, amo gyapon ang ilang nga scientific explanation nga may isa kuno ka either glacier or ice or bato nga nag-collapse kag didto gid nagtupa sa alagyan sang tubig sang suba. Tibangon nga natabunan niya ang alagyan sang tubig sang suba dito sa nababaw nga bahin sang Lendikula. Karon nagdamo ang tubig, nagpunong dong naghimo siya nga artificial dam. Or nature made dam. Di karon kay nagdam na siya, nagdamo na tong tubig nga nagdamo, gulpi lang karon nga nabuhang. That's why nagdalusdos ang sapang kadamo nga volume sang tubig. Ti ang iya pangadaan nga sloping nga tama ka stiff. But silingon nga ka steep, I mean tama ka steep. Meaning tama ka dulhugon. Grabe nga dulhugon, oh, tama ang angle niya, tama ka steep. Dugangan pa sang volume of water, volume of rocks and stones and mga debris plus pa sang mga lutak. Ay, nagkusog ang iyang ilig. Tiyamakon mo at one point, gadlambot ko no 9 meters. Hamakon mo 9 meters, tas taas ina iya. Lambot niya sa 4-story nga building. May mga nagambal nga man naglinog. Amo na ko nung rason nga natumba or na... na kuha ni pa play lang sa kilid dan din na for guys only kadamo na nakakita buta na sa kilid kapila na naman pakita pero buta na sa kilid ko i-play lang ang video. Now going back to our discussion, rason ko no nagambal iban nga ang rason nga ang natumba ang glacier, nag-separate ang glacier, it's because ko no nga may linog. Pero may nalamon sa Amerika na gambal nga hindi. Okay? The United States Geological Survey nag-reclassify, no? Sang sining ilang posisyon. So no, iya sa mga kano naglambot sa 5.2 magnitude ang landslide signal. Hindi iya kay earthquake signal. 5.2 magnitude ang signal sang landslide, not earthquake. But silingon, nagakurog ang duta, ang pagkurog sang duta, bangod ato, sa landslide, kag mudslide, river flow, nga grabe kakusog, nga nagauyog. Meaning, hindi siya ang tremors or ang pag-uyog na nakapture sang seismograph, hindi siya bangod naglinog. Kundi bangod sa uyog sang duta, bangod sa puwersa sang kagdako nga tubig nag-ilig, nag-agwasa. So amo na. Now kahapon, nagambal ang mga may nalamon nga may ginakulbaan pagitsubong. Kaya may ara sang Barrier Lake nga nabilin sa babaw. When you say Barrier Lake, amo ni sa lang siling ko natabunan ang iyang alagyan sang tubig, ti karon nagpunong ang tubig ng in lake. Amo na subong ang ginakadlokan kay there is another Barrier Lake nga basi mabuhang man kag mag-anad.

talking about Tibet and Nepal, we're talking about Himalayas. Dira na ba'y ang Everest sa Nepal? Oh, portion sa Nepal kag Tibet? Oh, ara na ba'y ang Mount Everest? Ang ara na tayo kalabanan ng mga tag-as nga bukid. Oh, sakat mando. Tining tag-as nga bukid to sa babaw, bangon nga taas na kayo, low temperature na. Oh, low atmospheric pressure results to very low temperature. That's why nga sige na tuya sila ice. Now, kung mag-snow, once mag-snow, laing niya bisa iba niya nga portion sa dalom-dalom niya nga pag-snow ya, pagkabos mainit, matunaw naman ang snow. Tidin to ya kay forever to ya nga tugnaw. Pagtupas ang snow, okay? Pagtupas ang snow, hala, matumpok nga matumpok nga matumpok. Dugangan sang init man, okay? So, makumpak ang snow, mangin ice, nga solid. Solid nga ice. Tiga-tiga nga ice. Tikun ini siyang ara na plastar sa may bukid. Nagadamo. Sometimes, it's over 100 meters thick. Oo, ining nagadamo, kanaga solid nga mga snow. Okay? So, ice na siya. Ang snow, abi, pudpud. Ang ice siya, titig-a na gina. Di mo na karoon, nagadamo, kag nagataas, kag nagadako. We call that glacier. In other words, ang glacier gali, isa ini kadako nga ice, okay? Nga amat-amat nga nagaus-us kag nagagiho. Gagiho because of gravity kiti ara sa babaw nagaus-us just like bla sa Mount Everest, may tawag kita nga combo ice falls. It's a glacier nga nag kalawasak-wasak. Amo nang binaka hardest climb mo magpa Everest ka. From base camp going to camp 1, malabay ka sa Combo Ice Falls. Damo na mga crevasses and mga cracks. Hundreds of meters niyang kataason. So ang Nepal, Kathmandu area, Tibet, damo glaciers. Nga ka mga dlagko, nga ka mga taas, di kung makrak na siya, ti with the warm climate subong, may melting nga gakatabo, gakatunaw, gadamo ang ilig sang tubig. What if karon kun makrak na siya ang dako kag marusda kag didto sa magsupon sa alagyan sang tubig sang suba? Tiko na supnan madamo ang tubig nga madamo. Tingin nagdamo na na karon, hinali gani nga mabuhang, tiya muna sudden. Maginatawag na nga term sila mo glacial lake outburst flood. GLOF. GLOF meaning Glacial Lake Outburst Flood. Ah, permina gagatabo to sa ila, permina. Now, i-differentiate naton, ano naman niya ang iceberg? Kay kahapon nabatian ko, may nagawakal about iceberg, may nagawakal about glacier. O i-differentiate ta. O i-differentiate ta, ano ang ice cube? Ano ang glacier? Ano ang ice sheet? Ano ang iceberg? May kinalain eh. Okay, are. Magambal ka nga ice cube, di mo niyang sa balay mo, inabakal mo eh. Nabutang mo sa ref mo. Oh, ice cube. Oh, kung dako-dako na siya katama, amo na siya ang halimbawa sang glacier. For example, karon daw, bilog nga takuling na siya kalapad. Oh, ang ice cube mo nga sa balay, kung nagdaw takuling na kalapad, kag bilog naman silingan kadako, tawag mo na siya, glacier. Kung dito sa babaw bukid. Turkis aman sa tapan. Any ice nga nag-form on top of a solid soil, on top of a surface nga nag-form, titawag mo na, glacier. Kag nag-move ina siya. Now, di nang example sina. May duwa kita ka may Himalayan glacier. Muna yung mga mountain glaciers. Sa north, sa aton nga poles, sa polar caps ta, sa north kag sa south, we also have their glaciers. Ano ni? Ang glacier, sa kanto kita sa South Pole. Ang South Pole is a landmass. It is a continent. Ang South Pole is a continent. May solid na yung base sa dalom. Duta, gina siya, kag solid continent, gina. Galing na tabunan lang sa pagkataas-taas.

0: Kamakon mo daw thousands niya of feet of solid ice. They call that ice sheet. Pero sa unhan sina may nagakatiphag kag nagamove. Ang nagamove is already called ice. Ano ni glacier. Anything na solid ice nga nagamove is called glacier. Pero ang wala gamove nga masang dako-dako sa South Pole nga pagkapila niya kataas-taas ang height, that's called ice sheet. Ang sa kilid nga daw nag-break apart ka nag-move is glacier. Now kung ang glacier matumba, madagdag, malutaw sa tubig, amo na nang imo ice cube mo, ibutang mo sa tubig, ang tawag na sina, kung dako-dako na, amo na nang tawag nga iceberg. Meaning, ang glacier is an ice, solid ice, on top of a surface, be it in the mountain or diri sa South Pole. Ang natiphag nga glacier nga nagalutaw na sa tubig become iceberg. Icebergs. Tichakto na, klaro na. Na kanto naman ta sa North Pole. Unlike the Antarctic, dito to sa North Pole, Arctic, wala na yung landmass ang North Pole. Aray ang North Pole sa tunga sang Atlantic Ocean. Oo! Ang North Pole, ang Arctic, ara saya sang Arctic Ocean. Ara na saya sa... Ang North Pole is technically an ocean. Arctic Ocean. O galing, may mga sea ice. When you say sea ice, amo na siya ang mga nag-form nga snow into ice na nagalutaw sa tubig. Gadepende niya kung winter nagalapad ini ang sea ice, kung mag-summer gadyutay. Amo niya, may isa lang daga landmass sa North Pole or Arctic circle. Amo na iya ang Greenland. Ang Greenland is the only solid mass of land nga natabunan man sang ice dito sa Arctic o sa North Pole. So may glacier man dito. May glacier man dito. An. Mayong ugto sa kay Kuya Lieutenant Colonel Tiger Jesus Misahon. Pamati sa Subong, Galagaw, sa Gisano. Ari yung mga tiger, not yet ga-training. Hilo-hilo lang ko na sa mga tiger, not yet. Okay na, klaro na ta. Klaro na, guro ah. Oh, klaro na. Glacier, ice sheet, glacier, ano pa to? Iceberg. Yan. Klaro na ah. Oh, dinita kay Birto, kay Klaro naman. Ari may kawatan ho. May kawatan, cellphone, agin lampusan, tubo, kagin sa puti sa mga bystander. Hay, salamat! Dito ini sa Barangay Villamonte. Dito sa Barangay Villamonte. I-check ko si Berto para sa detalye. Ara na si Berto. Ala pa, gadayal pa, subong ah. May ugto man kay Rodang Lisnight, kay Susan Gillian. Mami Esperanza Insoli from West Palm Beach, Florida. Arana sa Berta. Arana. Berta, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Bert?
2: K5 gin Paul, bao gin kastigo gid.
0: Tito, amo mo na namian mo ang kastiguhay?
2: Oo, basta mga kawatan nga ni. Gin kastigo... Ginlampusan sang botilya ang sa kalalaki nga nangawat sang cellphone.
0: Ti buhi pa? Buhi pa, Bert?
2: Balo kong buhi pa sa subong. Ay, way na dakpan. Pero ti nang uy-uy gito siya. Kag wala, nagpalagyo ni siya kag ni Jean Paul. Wala ni nakalabot sa pulis ang insidente. Bangod nga... wala nila nadakpan, no? Kag wala may nagpa-blatter. Kaya ang mga nagsaputi sa iya, tagabay, ang mga bystander man lang.
0: Ay, dali lang, no? Dali lang, Berto, dali lang. May i-greet lang ko kay Gatravel sila Subungo. Si Kuya Cesario Taob Abetong, upod kay ate, no? Kay wife niya. mag-uwing sila kuno pasagay, may delivery sa SSS. Sige, may pagpamati, kuya, safe travel, ha, kagay Maria. Oh, mga Mari, kagpari ko, nakikinugos ko na ila bata. Kara na. Sige, Bert, may video di Bert? Pakita tang video, anay?
2: Sige,
0: sa pagbunal sa iya? Sige, sa lalampusan, ay, with audio, tan. Oh, play. Ulo. Aporte nga kastigo. Bang, non, na, nga, what amor? Na, nan, kastigo to do, ah. Na, kung si Nanilindi sinaba, ah, si Merlita, ba siya, Merisi? Grabe nga bunal, oh, may lagay, may nagsapar. Yawan sa balbal, Bert! Ah, i-play lang na sa kilid, Tan, i-play lang sa kilid. Oh, Tan? Ah, Birto?
2: Ha?
0: Oh, i-play sa kilid to, Tan, wala lang na audio. Bert! Ti ano, ano, Bert? Deserve. Deserve, yeah? Deserve?
2: Deserve good na nasakitan. Kakita
0: deserve good. Oh, uh-huh. Deserve good. Oh. So, ha? Ano to?
2: Wala, sunod.
0: Tan, ng Birto, klaruhon kong akong nga posisyon, ha? Why ko na i-vlog yan? Hindi ko inamian, gagawin na kastigong kawatan, Bert. May mga diritso na sa layapan. Bert? Bawal na i-kastigohan mong tao. Ama ko mo, lampusan mo. Lampusan. Sang tubo. Kastiguhon. Bawal na iya pari. Hindi na yan nami nga lampusan mo yung kastiguhon niya ang kawatan. Pang, why ta na pang ginatolerate ang kawatan? Ang pagkastigo, bawal kung may tao.
3: Tinunto ito.
0: Sa sikrito lang sa wala witness, bala. Ha? Oo.
2: Mga breaking news na taguro, ano ni? Kawatan man eh.
0: Ay, miara. Miara naman da kawatan. Kata mo, Birto, mga kinawatay ang imo na yabitaw.
3: Grabe po.
2: Dumduman mo to ang gin-report ko kagapon.
0: Wala ko na dumduman. Ano dumduman ko lang, Bert, na dula ang cellphone mo, gapamayad ka subong.
2: Ang kawatan, nagsakay sa tricycle sa Bangkakuri.
0: Okay.
2: Ang ginimo sang tricycle driver, kayo na imutada ng asaning nangawat sa amoy ang 40 mil kesos, bago gindulong sang tricycle sa balay sang amoya direkta sa prisuan kagapon. No? Amoning natabo, actually may video presentation kita kagapon. Complainant, kagibab ginpol, damo-damo, TCCP, damo-damo, ang kilang gining akawatan, kagibab ginpol, 12 ka mga reklamo sa iyang nangawat sa Libertad Perfume, siya maning...
0: Ti anong mayo ngay mo on sa iya kikawatan sa pangkagadamo sang record? Anong mayo mo on?
2: Pero balaan mo kayo pa simple kung din siya sa bong.
0: Din siya?
2: Nakagwa siya.
0: Na amo na da. Nan amo na da. Mga awat na liwat. Amo na da nga nagadamo nga nagadamo ang kawatan kay why kita may ginaubra. Te dukan fair mga awat naman tag Robert ay para nga fair na lang ay no mga awat ano Bert mga awat ano
2: liog lang ko da kay ano mga pulis man eh di nabuyan Manila do no kung anong sistema nga nabuyan.
0: Berto ang pulis ga himo na sa gila obligasyon. Baloka, hindi mo man pwede, ang each of us, Berto, may mga rights kita. May mga rights. You have your own freedom. Hindi ka na pwede madakop, Berto, by mere suspicion, okay? By mere accusations, kinanglan, Berto, may ara, gid nga in flagrante delicto. Inablang caught in the act committing an offense. If you want, nga dakpon gid siya kun wala siya nag-amuna file ka kaso irregular filing hulaton magwa ang waran
2: may reklamo sa siya kagapon kay may mga CCTV which is ara mansuray sa mga CCTV kaso wala nag-ayo ni ko nung iya sini nga nanay nagluhod gid nga hindi pagpaprito iya bata naluoy man ang complainant pagwa na lang sa prisuhan
0: ati amo na da amo na dati ala kan ma-file kasong pulis kay hindi kaning complainant di ba la. Oh. May mga pamaagi pamana para madula ni sila pang Bert. May mga pamaagi pamani para mahimos ni sila kag madula. Anon gani Bert?
2: pangamuyuan.
0: Hindi ah. Isailo sa silay para dito naman sila. Para silay naman ang mamblema. Isailo ta sa ibang nga lugar. Oo, pahawaon sa bakulod. Iti sa aton nga mga pulis, no? Kwan, mga baita sa mga pulis nga dapat may himuon sila. Anong himuon nila, Bert? Ginapangabait ako din damo nakawatan. So, mga nga nagpasuber ka, nagasagsag na lang ni sila, kinaway kadudlaan. Pangabay yun tang pulis nga may himuon sila dapat. Anong himuon nila, Bert? Anong himuon nila?
2: Himuon nila,
0: ati investigar
2: sila ikaw.
0: Ah, muna. Pisanan pagin nila bantay sa palibot.
2: Sige.
3: Tinunto, ito.
0: Ah, kanami kayo ka mga safe cancer mo, no? Ka mga safe. Ha?
2: Ah, amo na medolon sa balita sa bong.
0: Oo.
2: Kawatan. Sige, oh. Balita ta dolon sa kalawan sa DDX 500. Ako si Kaki 5 Berto Gakit para sa kambing nga balita sa serbisyo buliko. Kaling kawan sa nag-cross K5
0: East. Ay, ambot na lang ni sa mga kawatan, ho. Kadamo sang pwede maubra, kadamo sang pwede nga pangitanan, eh, pero ito ang katamad ang kapangibabaw. Kapangibabaw git ang katamad, mapahapos na lang mga wat na mga wat. Ay, doon ko, kinuman sila tawag.

0: Mo na nga gakalipay ko may makita ko construction worker. Kay Butsilingon ini sila mga nagapisan kay gusto nila yung mga buhi tadlong. Oo, amo nang hindi ta basta-basta pag ipakamalaot ay hindi na pagpanubuon ang mga construction worker. Ining mga naga-tricycle hindi na pagpakanubuon. Pasalamat kita kay nagpili nila, ginpili nila yung dala noon nga intsakto. Bahala na mula ng obra mo pero ka pangabuhi kaya kagatrabaho ka sang disinti. Wa ay kaya ka pinangawat. Diba? Dan. Hallelujah para sa mga gapili isang maayong direksyon. Ha? Di sa mga kapulisan ta, tiyan mo na, pangitaan tapagi ah, nga mahimos ni sila. Pangitaan tapagi nga mahimos. Ano po ko silingon? Ah, bantayan todo ang palibot. Kaya kung may dakpan, tapos talaga aktos mga wad, dakpon kay prisun, ah, hindi himos.
1: Grabe po, tinanto ito.
0: Alas 11.50 ng takna, sining ato paparagan. Sa aton pagbalik, istoryahan ta naman. Ining ginpang lampusan sang tubo. Samtang nag-practice lang man. Oo. Si Ruda Araman sa Gaysano City nangita sa pag-ibig. Ah, mapapag-ibig, gali ko no. Ruda nga, kaibigon mo na gidmang. Ruda, sabta ko blanay, kaibigon mo na gidman. Bibigyan kita ng mga kakilala kong wala ding pag-ibig. Ruda, bibigyan kita ng mga kakilala kong wala ding pag-ibig para sabay kayong mag-apply sa pag-ibig. Namin ko nga walang pag-ibig, walang account sa pag-ibig. Oh, si Birto, isa na nada, wala account sa pag-ibig. Apply na to Birto para mag-account ka.
1: Grabe po.
0: Alas 11.52, magkabalik pang 11 Mbps. Ako si Jean Paul Hinero, sa inyong anchorman. See you in a while.
2: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
4: 470.
3: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
0: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon nga nagatigulang gidyang tawo, no? Ano ang aton mahimo agud nga mapunggan ang pagtigulang naton. Kaupod naton sa nagdiskusyon karon si Dr. Ramil Uy, ang aton CEO. There was a time nga problema ang tawo kun nga ang kabuhi naton kalipot. There will comes a time nga makurinot ang imong panit, minano mo nga hindi ka magmasakiton, mapatay ka gidyagyapon sa katigulangon. Sa Kabangkalan, ang aton nga pinakatigulang longest living person, si Lola Francisca is 100, kundi ko magsala, 122, 123 years old.
5: Wow. Sikreto to, palakaon gulay.
0: Husto. Mm-hmm. Kag nami ilang klima to sa Uringaw. No? Sige, so...
5: Palakaon gulay niya, palain ang pagiga DTX 500 kag may TC. Kampiyon nga ano eh. Kombinasyon.
0: Husto.
2: DTX 500.
0: So, ang abigan ni nila, Doc, maginatawag na sila nga nag-formulate sila sang self-limiting theory. Mm. Nga mismo ang organism nag-limit sang iyang existence. Mm. So, diri na nag-sugod ining pag-study sang telomeres. So, dako ang palaligban, Doc Ramil, kung nga ang nagatigulang ang tawo kag nagakapatay. Mm. Bisan ano kahalong, ano kakahealthy, mag-abot ng tiyon nga mapatay gid ang tawo sa katigulangon.
2: TGX 500.
6: Setting Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
0: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
6: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag-100 ang akon nga sugar.
0: So wow.
6: Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
0: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
2: DTX 500.
5: So, Sir GP, in the pagtuon of the millennium, nagasentro ang pagtuon sa genetics sa kang tanan sang kalabaon sang telomeres. Muna siya sa mga chronic disease kaangay sa diabetes, heart disease, Alzheimer's disease, depression, anxiety, kag cancer, ganubo ang kan mo katasun sang telomeres. Amo na gani permine mo ginahambal nga inom ka DTX 500 para maglaba ang telomeres. Sa study na Sir GP, kita nila ang pagliwat sang lifestyle sa tao nga may dako nga improvement sa kalabaon sang telomeres. Imagine Sir GP, 10% ha, nagindogang sa link ka telomeres. Sabtang yan to, ang nagapadayon nga kaon sang tamis, sige kaon baboy, karni, manok, mantikaon, mga processed food, 3% gid ka porsyento ang ginubo sa ilang telomeres sang gin-examine ini sang microscope. Balo ka Sir GP, kung ano nga lifestyle changes ang ilang ginhimo? Exercise. Cut down of fats and sugar consumption, kag 100% vegetarian and antioxidant supplementation. That's why sininga program, permi na mo na balik-balik nga ang magsika inom DTX 500 para maglabay mo kabuhi. Para hindi dali ya mapatay ang selula. Imagine la 1.3 million ang ORAC unit.
7: That's the capability of DTX 500, no? In fighting oxidative stress. 1.3 million.
5: In layman terms, sir boy, damo kawatan sa sulod sa lawas. Pero, hapos lang mag-neutralize ng kawatan nga rin sa itong lawas. Kawatan, amo na sila ang mga free radical.
8: Free radical.
5: Gusto ka man-neutralize sila, sundi lang antioxidant. Kay pangatagan na sa akoan antioxidant.
8: Kaya hindi na ito yung mga lukap, ah.
5: Tuli, Sir GP, compare mo lang mga taos Canada sa Bukid Canada, kung ikumpara sa kabuhi sa Pinoy, mas laba sila. Japan. Ang Japan, mga tao nga ara sa mga bukid sa Japan. Grabe.
8: No?
5: Hindi lang 10 or 20 years ang indiferensya sa mga life expectancy dito sa Pinoy. Russia. May research man sa Russia. Nga 30 kalaba ang ila edad kumpara sa mga Pinoy. Ang sikreto, prutas lang gid kagulay.
9: Correct ka.
5: Actually, puro antioxidant. Tikita yan eh, damo ta niya tubo. May DTX 500 na ta, may TC pa. Hindi pa gid maglaba aton kabuhi.
8: Amo na ganito ka kinanglanta mag-food supplement kay hindi ta niya makuha sa utan lamang.
5: Correct.
8: Kulang.
5: Imagine ba ng research sa National Cancer Institute, you need 15 kinds of fruits and vegetables daily ha. Grabe. Ang purpose na para makuha ang nagakaigo nga punto sang gitawag antioxidant, Sir GP.
8: Sige. Again, mag-exercise, no? Magkaon sa gusto, Doc. Kag mag-DTX 500 sila.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM.
10: Ko, hindi na ako napapagod. Kung may problema kayo na nga po, yung madali ka lang kayong mapagod, itry nyo ang DTX 500. Sobrang epektibo talaga.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape. DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
11: Tagtag ng pimples?
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang na balat?
12: DTX Beauty Soap.
11: Gustong humuti?
12: DTX

0: papaya fruit extract at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Biling na sa mga butika.
2: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
3: Hi, ako si Melody, isang housewife. Pagulang pa, sana gadgets lang talaga itong anak ko. Hanggang itong huli, inamin niya sa akin na medyo blurry daw yung paningin niya. Takot talaga ako. Kaya naman, minainom ko siya ng eye care capsule at pinatakan ko yung mata niya ng eye care drops. Sa awon ng Diyos, talagang umayos yung paningin niya. Sabi niya sa akin, malinaw na daw.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
5: Good morning din. At ako naman ay si Magsese Martinez. Ay, nag-maintenance na po ako ng gamot sa high blood.
6: Pero kahit meron ka ng maintenance, mataas pa rin ang blood pressure.
5: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko. Kaya subukan ko ang GTX 500. Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Sa mga hindi pa nakasubukan sa DTX 500, subukan na rin ang punubit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
2: DTX 500, pang blabat sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw. DTX 500.
7: Kung pala sa Ray, mataas blood pressure ko, kolesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko, yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500.
2: DTX 500, pang blaman sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw.
8: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
9: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyGC Network News.
10: MyGC Network News.
9: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
10: MyGC Network News.
9: F1.
8: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, 11 barangay sa Iloilo City may clustering of cases ng dengue. Opening salvo ng Kalibo at Tiatian Festival 2027 itinakda sa November 3. Paghablo sa cellphone ng isang babae sa Bacolod sa pool sa CCTV habang isang paaralan sa Negros Occidental ninakawan.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
8: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 11 barangay sa Iloilo City may clustering of cases ng dengue. Habang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni kay K5 Kim Caluyo.
11: Nakapagtala ang Iloilo City Health Office ng 11 mga barangay sa lungsod ng Iloilo na may clustering of cases ng dengue. Ayon kay Marlo Avancenas ng ICHO, ang clustering of cases sa mga barangay ang may naitalang kaso ng dengue na hindi bababa sa sa loob ng 4 na sunod-sunod na linggo. Sa data ng CHO, ang 11 barangay na ito ang kinabibilangan ng Barangay Concepcion, Montes, Zamora Meliesa, Rizal Palapala 1, Veterans Village sa City Proper, De Venegracia, Caingin sa La Paz, Mansaya, Lapu-Sur Sur sa Lapu-Sur, San Isidro, Tabuksuba at San Pedro sa Haro. Ang mga barangay na may kaso ng dengue ang nagsagawa ng health campaign at iniinganyo ang mga residente ng barangay na maglinis ng kanilang area at magmisting bilang bahagi ng preventive measure upang hindi na madagdagan pa ang kaso ng dengue. May 288 na dengue cases sa lungsod at 3 na ang namatay dahil sa dengue ngayong taon. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
9: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
8: Samantala, opening salvo ng Kalibo Ati-Atihan Festival itinakda sa November 3. Balitang hatid sa atin ni KK5 Leonard Viray.
12: Itinakda ni Kalibo Mayor Jury Socro ang November 3, 2026 bilang opening salbo ng 2027 Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival. Ito ang napagkasunduan sa ginanap na meeting kahapon araw ng Huwebes ng LGU Kalibo sa pangunguna ni Kalibo Mayor Jury Socro bilang chairman ng Kalibo Ati-Atihan Festival Board. Ang pagtakda ng panibagong petsa ay isasabay sa Kalibo Foundation Day sa November 3 na ginugunita bilang anibersaryo ng pagkatatag ng Kalibo. Nagsisimula na ring bumuo ng iba't ibang komitiba upang pamunuan ang iba't ibang events at mga preparasyon para sa naturang festival. Tiniyak naman ng alkalde na gagawin nilang lahat upang maging matagumpay ang selebrasyong ito at makikinig sila sa mga suwestyon ng iba't ibang grupo o individual na maaring makatulong sa ikakabuti pa ng tinaguriang Mother of All Philippine Festival. Samantala, ang highlight ng Ati-Atihan ay magaganap sa Enero 7 hanggang 17 sa susunod na taon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
8: Gayun din paghablot sa cellphone ng isang babae sa Bacolod sa pool sa CCTV habang isang paaralan sa Negros Occidental ni nakawan. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
13: Nasa pool ng CCTV ang naganap na paghablot ng cellphone ng isang lalaki na nakasakay sa motorsiklo mula sa isang babae na naglalakad sa kalsada sa lungsod ng Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental. Isa lamang ito sa mga viral video sa lungsod matapos inihayag sa social media ang krimen. Naganap ang insidente sa Lopezina Street sa Barangay 31, alas 7 ng gabi noong araw ng Linggo, Agosto 23. Malapit lamang sa gate ng bahay ng biktima ang pinangyarihan ng krimen. Napag-alaman na naghihintay ang biktima ng food delivery rider noong maganap ang insidente. Ito na ang pangalawang kaso ng panghablot ng cellphone na naganap sa Bacolod na nasa pool ng CCTV. Samantala, isa pang kaso ng pagnanakaw ang naitala sa Negros Occidental na naganap naman sa bayan ng La Castellana kung saan pawang mga gadgets din ang kinuha ng suspect. Linggo ng hapon, Agosto 23 din nang madiskubre ang krimen. Ayon sa isang guro, nagkalat na ang mga gamit sa ilang mga classrooms at nawawala ang Department of Education issued tablets at laptops na ginagamit bilang mga learning materials ng mga guro at estudyante. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5. Sa detalye pa rin ang mga balita, nurse patay matapos sa mabagsakan ng konkretong waiting shed sa Catbalogan City. Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
14: Patay ang isang nurse matapos madaganan ng bumagsak na konkretong waiting shed sa Sierra Island, Barangay Kanhawa na Gotik at Balogan City kahapon, Agosto 27. Dead on arrival sa ospital ang 35 taong gulang na si Kelvin Castro, isang nurse ng Department of Health na nakatalaga sa Catbalogan City Health Office at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Canlapuas, Catbalogan City. Batay sa impormasyong nakuha ng K5 News FM, nagsagawa ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity si Castro sa naturang lugar kasama ang kapwa nurse na si Jeffrey Cagnetti. Habang hinihintay ng dalawa ang kanilang sasakyang motorboat pabalik ng Catbalogan, naupo si Castro sa isang waiting shed. Ngunit bigla umanong bumagsak ang konkretong struktura at natabunan ang biktima. Malubha ang tinamong pinsala ni Castro, partikular na sa kanyang ulo. Sinubukan pa siyang iligtas ng kanyang kasamang nurse at agad na isinugod sa Samar Provincial Hospital. Ngunit gayunpaman, idiniklara siyang dead on arrival. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang buong insidente.
15: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
16: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
8: Samantala, 48.1 milyong pesos na ayuda na ibigay na sa 4,757 na magsasaka sa Negros Oriental. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
16: Naglabas ang Department of Social Welfare and Development ng kabuuang 48.6 milyon para sa emergency cash transfer na tulong pinansyal para sa 4,757 magsasaka sa Negros Oriental na naapektuhan ng peste na Red Stripe Soft-Scale Insect kung RSSI. Ayon pa kay DSWD Regional Director Arwin Razo noong Webes na ipamahagi ang pondo hanggang noong Miyerkules Agosto 26. Batay sa datos ng DSWD, anan na lokal na pamahalaan sa lalawigan ang nakatagap ng tulong kung saan ang mabinay ang may pinakamaraming beneficiaryo na umabot sa 2,551 na nakatagap ng kabuuang 25.83 milyon. Sinundan ito ng Canlaon City na may 867 beneficiaries sa Baez City na may 839, Pamplona 357, Sambuanguita na may 71 at Himalalod na may 70. Ang bawat beneficiaryo ay tumanggap ng 10,325 bilang tulong para sa pagkawala ng kabuhayan dulot ng peste ng RSSI sa mga taniman ng tubo. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio basa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: At lalaking dati nang naaresto dahil sa ilegal na droga, arestado muli sa Sibalo, Mantique. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
17: Isang lalaking dati nang nakulong dahil sa ilegal na droga ang muling naaresto sa isang drug buy bust operation na isinagawa ng mga otoridad. Tinatayang alas 5:04 ng umaga kahapon Agosto 27 sa bayan ng Sibalo, Mantique. Ang suspect ay kinilalang si Alias Hapon, 27 taong gulang, walang asawa at residente ng District 3, Sibalo. Na-recover mula sa suspect ang 9.64 grams ng hininalang shabu na may katumbas na halaga na 67,480 pesos at ang buy bust money na nagkakahalaga na 1,500 pesos. Isinigaw ang operasyon sa pinagsanib na puwersa ng Sibalom MPS, Antique Police Provincial Office, PDEO at PDEA Antique Provincial Office. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Sibalom MPS ang suspect para sa karampatang disposisyon. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na Station K5 News FM.
18: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
8: At sa iba pang detalye ng balita, high-value drug personality huli sa Capiz, may get 1 million pesos na halaga ng droga na recover. Balitang hatid sa atin ni K5 Roda Villarreal.
19: Huli sa pagtutulak ng droga, ang isang high-value drug personality sa barangay Sibagwan, Lungsod ng Rojas, pasado las 12 ng madaling araw nitong Biyernes, Agosto 28.
20: Kinilala ang suspect na si Alias Alex, residente ng Barangay Guba, Pontevedra, Capiz. Nauling suspect sa isinagawang drug buy bust operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit. Ayon kay Police Captain Dennis Luzbanias, team leader ng RPDEU6, umabot sa mahigit 1.2 million pesos ang halaga ng droga na nakumpiska sa suspect. Naging mailapan niya ito sa isinagawang surveillance at transaksyon ng mga otoridad. Ngunit itong huli, hindi na nakapalagpang suspect matapos hindi na malayan na mga operatiba na pala ang kanyang katransaksyon. Sa ngayon, nakapit na sa Rojas Component City Police Station si Alias Alex at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso.
19: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
18: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
8: Samantala, droga sa transportasyon na sinalag ng PDEA. May kita 500 driver at maritime personnel sa El Nido, Palawan, isinailalim sa drug test. Kabuang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5, Ray Almudal.
21: Isinailalim ng PDEA sa isang mandatory drug testing ang 536 na mga drivers at maritime personnel sa El Nido, Palawan. Sa ilalim na mahigpit na pagbabantay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at lokal na pamahalaan, isinagawa ang agresibong dalawang araw na offline harabas upang pigilan ang pagpasok ng droga sa sektor ng transportasyon. Hawak na mga biyaherong ito ang buhay ng publiko. Kaya naman, 385 POV drivers at 151 maritime personnel ang isinailalim sa operasyon upang matiyak na walang adik na nagmamaneho o naglalayag sa karagatan. Bagamat zero positive o walang nagpositibo sa natura pagsusuri, nagbabala naman ang mga otoridad na hindi ito rason para maging kampante. Dahil dito, nagsanib puwersa ang mahigit 20 ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Land Transportation Office, mga lokal na barangay at tanggapan ng munisipyo. Ang zero positive ay panandali ang kalasag lamang, ngunit ang gera laban sa banta ng droga sa transportasyon ay mananatiling mahigpit at walang katapusan upang maprotektahan ang bawat turistang namamasyal sa El Nido. Para sa Mighty Sin Network News, ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
0: ITC Network News.
1: ITC Network News.
8: At mga K5, para sa detalyo ng ating balitang abroad, umalo na sa humigit kumulang 390 ang kumpirmadong nasawi, habang mahigit 1,400 naman ang nawawala matapos ang pagguho ng yelo at bato na nagdulot ng matinding baha sa Nepal at Tibet, China. Ayon sa mga otoridad, 389 ang nasawi sa Nepal at 3 naman sa Tibet. Kabilang sa mga nawawala ang mga lokal at dayuhang turista mula sa India, US, UK, Canada, Australia at China. Patuloy naman ang search and rescue operations na nahahadlangan ng mga nasirang kalsada at tulay. Samantala, naglaan na ng emergency aid ang United Nations at iba pang bansa para sa mga apektadong komunidad.
0: ITC Network News.
1: ITC Network News.
8: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MRTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News of Am Santiago at K5 News of Am Calipo, ang tabayanan ng pagbabalik ni ka K5 Justin Kess at ka K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News of FM Philippines. 101.5
0: K5 News
22: FM.
0: K5 News FM.
22: News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapalang

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: 11 Mbps. Balita kag public service.
2: Disen na ibig minutos makiligad sa takt ng alas 12 sang udto. Balik kita sa 11 Mbps. Jean Pulhini Rosso, nyo ang Corman, Kim Maria, Sony, Flora, Gina Purano, Merlita Malvas. Mayong aga sa inyo, mayong ugto sa inyo. Maka-standby sa linya si Michelle. May duwa ka persona pilason, ginlampusan in isang tubo samtang naga-practice sa out. Michelle, K5 news mo.
3: K5 News FM Police Report.
2: Michelle?
4: Sa K5 Dead JP, lapit na lang ang fiesta diriya sa may barangay Tangob. Speaking of fiesta, may aras na ginapatigayon sa K5 JP nga daw dance parade ining Tangab Festival. Bala, Sir JP, kagtitagsa ka mga purok diri sa Tangob ang nag-participate. Good. Now, tinalikdan nga Miyerkules diriya sa may purok United Roadside sa nasambit nga barangay. Nag-apulo practice gabi na ining isa ka grupo nga ti mag-join man no sa saot diriya sa barangay Tangob. Sang hinali na lang nagpalapit ining isa ka alias Rolly sa kaysa JP kag nang lampo siya sang tubo. Now ang ginpanglampusan niya ni mag-upo.
2: Nagpalapit na siya kag nang lampos lang randomly.
4: Sir, bali initial investigation sa mga kapulisan naka-shot priming kay K5 JP. I don't know kung anong natabo ba sila siya kumpurme sang choreography sang stripping dabi ang agulpi na lang saya nagpalapit kag nang lampos,
2: oo. Ti sino nagkalaigo mang?
4: Yes, isa sa biktima dari kay K5 JP ining si alias Jess sa 33 anyos kag ang isa man ka alias Jenny kag ti sa initial investigation magutod ining duha sa K5 JP kag
2: babayi pang isa babayi?
4: Babaying isa. Uy. Yes sir. Ining si alias Jess kag Jenny ang lunsay mga ano ni mga upod man bala sa grupo asang saot kay K5 JP kag ining isa na igo sa ulo.
2: Uh-huh.
4: Samtang ang isa may igo iya sa bahin naman niya sang iya lawas kay K5 JP. Ti nakibot ang tagsa ka mga tumalanaw sang practice dito nga hinali na lang nag-amuto kag ti na doon nagkuhan sila sa term pa bala sang pinurok sa K5 JP doon naglabugay kag nagkalaguba yung ilang sinaot dito. But based man sa initial investigation before panigaliya may aras ang konfrontasyon no sa suspect kag sa pila ka mga residente dira base nagahuran sa balaka kay Sir JP o natakaan siya siguro.
2: Ti abalon mo siya, abalon na siya dapat nga tiyoy dito ka star sa Ayala North Point.
4: Alang-alang man to kay madakpan ka to mapusasan ka lang tigok.
2: Sa Ayala, North Point, o dito sa mga class ka subdivision, sa Palisades. Oo, ya, mantangara ka sa squatter, da.
4: Sikanda yung day afford, anong imuon ni K5 JP, man?
2: Pakamatay.
4: Hindi po, hindi ma-airphone.
2: Kaysa sa mga halit, kasi ibang nga tao, kinagahudan ka. Ari ka sa Earth, gahod di, sa Mars, hindi. Dapat ko exist. Tilang tawa na Black Rune na pailan kaya kaso. What if kung ginampusa mo itong mga bahay ito na patay? Ang rason na nagahudan, kanto niyo na sa ako kay walwalan, takangawalwalan. Pero kung somehow, pwede ko siya nga gaan ubra, panglampusan niya tutubong ka kanto-kanto sa balay.
4: Amo na ba tayan niya?
2: Oo, muna.
4: Libre pa inom.
2: Anyway, tika, musta mga biktima, mang?
4: Ang duwa, actually, kay K5 JP ang ginhingagaw dala sa ospital. Pero aring flat twist kay K5 JP.
2: Ang aman.
4: After, nga nang lampo siya, naginumon-gumon.
2: Huh?
4: So, napilasan man siya sa mga residente sa lugar.
2: Siyempre, kay akik ang mga residente, mga makon mo na imo yung nag-akuan lang gina, nag-practice lang gina. Nga na, may kaginya magsaot, tao nga mga akik, kasi ilang panaot. Di ba lang?
4: Yes. Actually, pati siya ka K5JP ang nakaangkon mano sang pilas sa pila ka parte sang iyang lawas. Gindala ni Hingagaw ang duha sa May Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang suspect yabi mo din gindala ka K5JP
2: sa Surhana?
4: Hindi.
2: Sa Surhana, sa Surhano, sa Mintal.
4: Sa Mintal.
2: Sa kwan, sa doktor sa ano ni, sa ENT, doktor sa lunggan para kapulan tong eardrum. Sa din.
4: Sa kwan, sa bumsi sa yang, oh, di ba?
2: Ay social sa yang. Ato lihalit to sa iya kay para dako iya blairan.
5: Tinunto ito.
4: Anyway, kikita ang GP, ang mag-utod, ang luwas na sa katalagman, amuman ang suspitsado, pero after sini, may ara sila yasang pag-atubangay, dira sa may barangay Tangob, kagati, maluon ta pa kung desidido, bala nga mag-file gid sang kaso, kadi naglapaw na sa 18 oras, kumbaga, ma-fall siya sa regular filing sa K5JP.
2: Okay.
4: So kabay pa nga dason mag earphones na lang kita kung daw nagawuran kita para nga do hindi nga maglabot sa amone nga hitabo. Anyway, kay K5JP report gikan sa patrol nga giradulong man sa aton sa kaluan sa VTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Salamat Michelle sa imong report. Angot sining pinanglampusan sang tubo to sang naling ano sa practice sang saot sa barangay Tangob. Oy, boot na lang. Ambal gani ni Kenneth oh. Kung mga noise sounds lamang. Kung mga noise pollution naman pwerte to sa ilay ho ido mag-give up ng isa to ibligya na balay ta gani. Nakasarang para sa pagkagahod sang Dika Homes to ni Larkin nito. Ang balita ni Michelle Gindulong sang DTX Coffee Mix nami inumon especially subong nga gagoom-goom kag tigtuluyo. Mag DTX Coffee Mix ka. Mainit ka tubig ang kinanglan mo mula na tasa, minit tubig kag panglugay. Kay kumpleto na saya kumpleto si Ricardo's. Ang tamis tsaktuhan lang, hindi ka magka-diabetes. Nami gid ang DTX Coffee Mix, naga-detox ka na, gakapi ka pa. Standby Jong, may manog hakot sang ulutanon ginpatay. Ginalegal ginpatay sang iya kainuman sa kanlaon. Jong, i K5 News mo.
0: K5 News FM Police Report.
2: Jong,
6: yes, K5GP, actually sang primero na disikitahan pa nga abi natulog lang ang biktima malapit sa isa ka
2: anong tulog nga wa tong iyang liog.
6: Liog gani. Oo, kay ang ining biktima nga 30 years old nga si Ascertain Julito ka K5GP base sa atong sininga nako ang impormasyon. Sang Miyerkules sang gabi na nag-inom-inom ini sila sang inibalang hata-hata nga ilim noon kag K5JP.
2: Ano nang hata-hata man?
6: Ang daw hata bala?
2: Ha?
6: Daw hana bala daw ang kuana.
2: That's wrong, Jong, that's wrong.
6: Ano man?
2: Daw ay ko na nakita sa mo amo nang ilim noon niya. Amo nang mga ilim noon sa mga pigado?
6: Uy, baskom niya.
2: Ano niya nga inaimbinto nyo naman nga ilino? Ilimnon man?
6: Hindi ako lang na yung nagpangalan. Letter K ang iya sining initial actually.
2: Tiyo nga doka hadlock ka pa yung isang letter K ya. Hindi, mayo kong letter A na kay hadlock ka. Hindi man na letter A ang una sa ngalan, letter K man. That's wrong, Jong. That's wrong. That's not right.
6: Oh. Okay. So, sang Merkulis, sang gabi, K5JP, nagainom-inom ini sila. Sang iya sini nga upod niya si Michael.
2: Okay.
6: Pagkatapos nila magpanghakot sang ining mga repulyo bala si K5JP, dito ni sa may sitio upper Pantaw, barangay Pula, sudad sang Kanlaon. May mga upot pag hindi sila nga iban, pero sang ulihin na, ang yalas ni nga iban ng mga kaupdanan, nagpululi. Doon na lang inisla ang nabilin. Tapon sang aga, mga alas 7, nasapuan ining biktima, kina Zipi, nga nagatipubo, malapit sa sapa, ano? Dito sa may dito sa nasambitan nga lugar sa Sumero abi sa mga residente natulugan lang kay ang ila sini nga pagkasilala abi suno pa kun ini siya ang mahubog kag matamaan bala sa inom nagatulog man lang ini siya.
2: Okay.
6: Dali, kay sang ila na niya gin usisa dito na na discover nga may pila sa gali sa iya sini nga liog kay daw gindudo kay kita.
2: Hello. Te.
6: Oo. Te. Halin gali sa babaw kay nito pagkilid mo ang alagyan ginapatihan daw ginpaligid siya halin sa babaw ugaling lang nasabod siya sa isa ka tuod nga posible dito kung sari siya idagdag siguro sa may sapati nasabod siya wala siya nagrekta kay K5Z pwede ang suspect sa sining incidente nga ginkilala sa kay certain Michael nadakpan man sa ginpatigayon nga hot pursuit operations ang primero daw hindi pa niya siya mag-ako allegedly ugaling nang bangun sa inibalang mga blood stains nga nakita halin sa iya sininga relo kagang mga bakira sa iya sininga lawas nadugay daw nag-ako na gid lang siya kita bibi nga siya gid man ang naghimo according sa iya sang inisla ang nagapang lakaton sa dalanon kay kita GP ang iya sininga allegation ginhanaan ginunahan man siya bisang biktima daw ginahanaan siya nga wala may balaan kun gin ano gitapungol kay wala man siyang hinagiban ang ining biktima nga si Julito.
2: Okay.
6: Ang rason nga ginunahan niya man niya na lang man patay kay kita GP ining biktima na sa karon ang suspect ara na ni nagka kustodiya dira sa may Canlaon City PNP kag handa naman magpasaka sa kaso nga murder ang pamilya sining napatay kay kita JP. Oo. So ang motibo nga nakita sa mga otoridad posible ang kahulugon gid lamang kay kita JP.
2: Di daw nakita ko to sa iyang picture to. Daw duwa ka tatlo ka buno sa dugan kag wa ang liog ya Jong.
6: Gani kay ang unang impormasyon nga nabato naton.
2: Kinkagat ka aswang?
6: Ginggabit.
2: Ha?
6: Sanggot, ginsanggot. Siya bala, gali kayo hindi. Kaya binangon, gali yung ginggamit. Kaya ginbuno niya sa kuhan.
2: Grabe nga kainit ang iya, Jung, no?
6: Gali, oo. Eh, abo na kita ang ZP. Anyway.
2: Nami lang yan. Nami, kaya Jung, kaya kakontrol kaya isang kainit mo ya.
6: Balikaw, gani mo.
2: Oo, oh, muna da iya. Muna da iya. Oh. That's right. That's right.
6: Of course.
2: Okay. John? John?
6: Yes? Yes?
2: That's cute.
6: That's true.
2: That's awesome.
6: That's sexy.
2: John?
6: Yes.
2: That's enough.
6: That's right, that's right. Ayabot ah.
2: Sige, Jong.
6: So, amin niya, kung hama doon, na tanggi, pwede ito nga report, sinin nga ito para sa 11 MBPS program. Nandunan sa ito sa D3 Body Tech, sa Vanit Tag. May PC ako naman si K5 Jong Bernales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Ragro.
2: Dula. Salamat Jong sa mga report gindulong sang DTX Premium Coffee. Ari premium na gid niya. Baro kag gintunga na mo ni ang DTX Coffee Mix, makasarangan ang presyo, ma-afford sang tanan. Kumain

0: May gano derma mushroom pa. I-try nyo, DTX Premium Coffee. Diso kita kay Rovic, kaysa siyudad sa Kabangkalan, nakabaton kuno sang 150 ka pares ka sapatos. Halin sa opisina sang Office of the Vice President ti Puertino, 150 damo biya.
1: K5 News FM Live Report.
2: Bek, Paul, maayong Bek, udto, no, sa atong tagpapalamati.
0: Pero Bek, Bek, ti ano ginsakyan nila sang pagpangatag sang sapatos, isa kadam truck, ikadamo-damo, gini?
2: Araw-araw ka manin mo yan. At ako ito simple, ginatunga-tunga lang man mo kasi sa kadaan mo, ginatagaan mo.
0: Ti, sa bagay, 150 damo na nabig para sa Kabangkalan?
2: Actually, ang 150 ni Kaparis sa sapatos kay K-5 Paul is intended para sa aton ng mga indigenous people, bala?
0: Ti, kadamo na indigenous IT people, kadamo da?
2: So, ining ano, ining mga sapatos, so ining pares sa mga shoes, is Patawan Elementary School at Tubon Extension kag diri sa Buko Extension kung sa diin nga kay Pai Paul ini sila ang mangin recipe.
0: Recipient sa ano?
2: Pos kag tiintindi kung sa ating mga ilas people kung balang mga kari sa Nate or ginagikan mismo sa Office of the Vice President kag tiginigin bato no or gin-receive diri sa opisina sa ngaton nga si Vice Mayor Divina Gracia Miranda K5 Paul no
0: okay.
2: Kag ang ining mga sapatos sa tiutanaon mo sa aton nga mga indigenous people especially ni kiti ining tanawan ka K5 Paul upper barangay ini sang syudad kag diri mostly no unidentify nila nga may mga IPs kita nga ti amoning intended nga maka-receive no sang sining aton or sa sining donation gikan sa Office of Vice of the Vice President ining aton nga mga school shoes para sa aton nga mga estudyante ka K5 Paul.
0: Sige.
2: So party amo na no.
0: So hindi na pagdugangan, amo na lang na. Hindi na pagdugangan, amo na lang na.
2: Sa piyak nga bahin na bago lang natapos no kay diri magitalin sa City Hall bago lang natapos ang ilagi pati kayo nga public hearing bala sa ining anti-bullying bala ka kay Five Paul para sa aton kay ti kubaga gin initiate nila ini bangon sa sining pagpamahog bala o sa sining mga insidente sang mga nagakalatabo especially na sa aton nga mga kabataan sa karon and then ining mga issue regarding sa school ka K5 Paul which is involved ang mga kabataan regarding sa sining bullying kung sa diin nagpatigay sila sa sining ordinansa no adapting a measure to prevent and counteract bullying among children within the territorial jurisdiction of Kabangkalan City.
0: Di paano nila kuno na i-counteract ang bullying, Robic? Paano kuno?
2: So amuni no ang ila ka kay Five Paul nga tuyo sini agud ma-address kag ma-implement kag matagaan sanction ang aton nga mga kag ti ma-address especially na ang mga kabataan bala nga nag-engage sa sining bullying sa school kay kiti ko kay amuni ang cause kun nga may mga kaginamo may mga hindi pagintindihan ay so that's why the City Government of Kabangkalan nag-initiate no nag-conduct sila kaginamo ning ang may mga inputs pa man nga idugang may mga re-amended kagiti ka namo pa so that's why gin ining proponent sini ang si ABC President Rico Regalia no nag-proponent sining aton nga ordinansa so ti kagina public hearing pa malang to
0: okay. Plato
2: na to no kung na mapasar na ini ka K5 Paul kag ipa-implement sang syudad sa Kabangkalan para sa aton nga mga bulutuan diri ka K5 Paul.
0: Oh, why dia pwede nga kwan anti-bullying sang neighbor?
2: Report gikan sa patrol. Ini naman si K5 Rovic Mungkal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ka kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Dayon likaw, gilikaw dayon. Salamat gid Rovic sa imong report gidulong sa inyo sang Klinika D3 Bio para sa sipon, hilanat, ubo, kataro, trangkaso, ano man ang ginabatsyag nyo, ano man ang problema ginasupreher nyo, mag Klinika D3 Bio nami para sa mga infeksyon ah. Virus, bakterya,

0: unggal infection. Ah, ano pa da? That's why nga pati ka mga hadhad, alipunga kag kakas. Ah, pati guab sa unto, kayang-kaya. Klinika D3 Bio. Oy, ara, si Ma'am Shine, ikaw na lang, Ma'am Shine. Break, Ma'am Shine. Ara, may breaking news kita, no? Ginaginambalta nga may ara sang isa ka Pinoy na ginmention, actually, sang Nepal Tourism Board na may isa ka Filipino among the tourists nga missing. Ay, ning angot siling Nepal flash flood. And kay na sang aga, pagsugog isang program, may pabaluman nato that the Philippine Embassy in New Delhi kag honorary consulate general in Kathmandu nagka-coordinate sa Nepal. Di karon may ari na. Atensyon, may pangalan na sang Pinoy or Filipino nga tourist dito sa Nepal nga nadalahig sining Nepal flash flood. Ara sa linya si K5 Sunshine Lacson for the update sa News Center. Shine.
1: Po, no? Wala pa kita actually sang confirmation get from the authorities. Mm-hmm. Kung medical doctor ni siya. Pero ang alam niya is Dr. Juan Carlos Manalo.
0: Kay pwede man nga basi from his post-grad studies like yes. PhD and doctorate. Pero confirm isa siya ka-trekker.
1: Trekker.
0: Oh.
1: Members ng Trekker Society.
0: Orient maybe Miss Shine. Kay sa pag-insindi ko, ang Nepal is very active in offering treks to the base camp sang Everest. Mm-hmm. Ang muning alagyan nila, same route ni?
1: Though may mga reports Sir JP na
0: ara-dira
1: sa Mount Everest.
0: Kay ang Mount Everest ng mga trekkers, kay ang neighbor ko nagsaka sa base camp, no? Nagtrek sila from Kathmandu going to Everest. Pila ka mga suba nga dalom nga may hanging bridge lang inagina pang damo to suba, no? Amo lang may grupo pinaka famous nga suba, Subasi. Base, isa sa mga nagkalaigo nga trekkers pakadto sa base camp sa Everest.
1: Possibly, sir. Actually missing pa man lang siya. So, okay. There was no confirmation.
0: So, may ara pa hope nga base. Why lang sayan?
1: We don't know. Oh. Yes. Base na trap lang sila.
0: Nga wala sila agyan. Wala agyan. Kaya hindi pa man gid full blown ang ilang yes. Rescue mission. Oo. No?
1: So, that's very possible.
0: Kagti ara man ang possibilities. Ara man ang possibilities kag tiba si isagid sa. Magamutubi ka daho ang baka Ma'am Shen kag ara ka sa in the middle of it o bisan sa kilid, double budlay guro ang yes, chance of survival. Uh-huh. Right now gyapon Miss Shen, ara gyapon kita sa kwan sa sa casualty report nga 392 ang confirmed
1: yes,
0: death.
1: Oh,
0: do wala pa nadugangan.
1: And the missing reportedly is more than
0: 1,400. Subong 1,468 and one of them is a Filipino. Okay, sige. So why pa sang balita nga may upod ni siya ng other Pinoys?
1: Wala pa. Amo pa lang na siya na ginhingadlan. No?
0: Ginhingadlan.
1: Dr. Juan Carlos.
0: Wala pa man Manalo. Siya point of origin kundi in siya nga lugar wala. Sa Pilipinas.
1: Amo pa nang ginakuha naton sa news center.
0: Sige. Salamat
1: siya. Thank you, Sir JP.
0: Okay, sige. Hi. Yara na for our breaking news from News Center. Isa sa mga Filipino nga missing sa Nepal mud flow and flash flood. Amo si Dr. Juan Carlos Manalo. Wala pa sang additional information. Ano bala ining nga agin tawag sa doctor? Is it a doctor of medicine? Doctor of dentistry? Doctor of optometry? Or doctorate as advanced studies, postgraduate studies after masteral? PhD, or, I don't know, or any doctorate degree, or pwede man ba si Juris Doctor kung nagkwalo? We do not know yet. But ang klaro diri, isa siya sa pila ka mga members ng Trekkers Society. Base ang ilan ni purpose is makaduto sa Everest Base Camp. We do not know yet. Bantay lang sa dugay nga mga update. Sining balita kay Web Takabalo kung diin siya sa Pilipinas. Digid ang iyang address. Last report na nato ni Tan from Red, no? Last report na, so hindi ito magkuha after Red. Standby na ito mga reporters para sa hapon. Kapulisan sa Bacolod padayon nga ginahibalo ang suspect sa pagpamahog sa Bacolod City College. Red Salgado, K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Chief.
3: Yes, KT5JP padayon ang paghibalo sa Katun Siniga Pulisan angot sa naglugtan dira iya pagpamahog kay KT5JP sa Agosto 26 nga ginbilin dira iya sa isa ka CR. Tubag sulod kay KT5JP dira sa may activity center sa Bacolod City College dira tampi sa likod gaban yo ginbilin dira isa ka sulat nga ginbutang dira sa karton handwritten kay KT5JP nga ti nakabutang dira nga pang-ubuson ta kamo naka-refer dira sa mga estudyante kag mga manunudlo kag KT5JP. Kag ginatan-aw ni Police Major Peter John Ramos kay ti biktima manay sa pagbuli kay KT5JP. So dito sa investigasyon sa kapulisan naton dira sa Police Station 65JP, may ara sa witness ginatan-aw sa kapulisan naton nga posible ba katudlo sa suspetsado nga nagbilin dira sa pagpamahog kay manti KT5JP. Pwede na siya actually matrain isi pinaagi sa iya sining handwritten kung may ara sa ginapitigayon bilang mga examination or pag-fill up gara sa form gara sa eskulahan na kuposibilidad na makilalaan ini KFJP ining suspitsado nga nagbilin gara sa pagpamahog di sumukang KFJP. Wala pa sa klase nga face-to-face ang Bacolod City
0: Tima, kung mga halit no? Hama, kung mga halit sa mga estudyante. Hindi ka eskwila, mayo kay buhod ng muamon niyo.
3: Gani, magkakita yung JP.
0: Ikapila na niya kaso sa Bacolod sa mga threat-threat ni Pang sa eskwilahan?
3: Well, actually, kung isipo na ito niya kay JP, masobra na guro mga lima eh.
0: Ang kadamo na.
3: May mga public schools pa, may mga private schools, sa mga pagpabahog, pan kay JP, ang natanaw nila din eh, ang siguro masibla na pressure ang mga sudyante o hindi galing kay KFJP daw tripping bala ang isa sa mga ginatanaw pero galing kiti sulok kay Sir Ramos normal lang ba na kami ara giban sa pressure sa mga polisiya sa mga eskulan agod nga ti mga sudyante makatuon
0: ti butang tabi red amuning pressure si mo ang resort mo yung manghalit ka ti ano na ya sang una ano ginang pressure kumpara sa pressure tas ang una red daw.
3: Yeah,
0: grabe, impresyoso. Na may pagdulana, ipatoy may haboy, ipatoy eraser, may haboy chok, may hanoton kasang ruler, may tindog sa tunga, may maluhod kas tunga. Why man tagani ga reklamo ri daw? Subong ya gamay mo nga gamay nga akig sang maestra sa estudyante dayon panugid sa nanay dayon post sa Facebook. Kita sang una yari niya pagwaon nga ya nga late ka. Gwa to, dito ka sa portahan, tindog to. Oh, stop tapos tindog ka to. Dugay-dugay sa gika to istorya-istorya ga lecture maestra, galagapak ang eraser sa kwan mo sa ulo mo ginaboy ka nagling or choke. Dimla? Hindi ba ta siling nga amon agred? Hindi wife ta siling nga ibalik ina. Pero nga aton bla. Gamay nga pressure sang kung gina-pressure ka sa maestra, para man na sa inyo. Paano ka mangin efficient nga trabahante sa ulihi kung why kayo maanad sa pressure? Ang pressure sa inyo, mapasa ka lang deadline sa homework mo, mula man ang pressure sa inyo. Hindi ka na yakagwanta. Di what if kung kaubra kang pressure ko to sa kuta mo sa sales? Mang dala kay mo ya mapamahog?
3: Na,
0: sige.
3: Yes, sa mga kay LJP, ginatutukan, ginawin sa atong sindika kapulis, na good mahatagan sa tinigak kaigo, iyag kaso kung pasakaan, di ba ito magbaluan, ikag legal, inis sa zante kay LJP, nga naghimo, dira iya sa Bacolod City College sa kay LJP. Sa mga atong sindika balita, kabudulong sa programa ng 11 Mbps, ginadulong sa atong sa Power Trio, nga atong sininga DTX 500, Mighty C, kay Clinica D3 Bayon VCO, hanggang atong man sininga DTX Beauty Soap, sa may ko, dira kapare may aras ang alapap, bunipong at lagakni, magamit lang DTX Beauty Soap. Lasting ng resulta, maging kutis, artista ka pa. Kag DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupon sa patrol ka K5 Vincent Curalde, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kapyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingaman sa Negros, K5 News FM.

0: Omega-3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, gambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo. Kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaba

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Cheers sa barkada natin!
11: Night Shift! OT!
12: Breadwinner!
10: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go. Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
9: let's go with the flow.
16: Traffic sa pagbiyahe, namo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Magdasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
17: Magulo

0: siyang sa tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon.
4: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: Pinakabarato nga data
6: sa Shopee.
7: Off pa
6: para sa tanan.
8: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
9: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
14: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
13: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, indi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
17: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit pidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa
16: ako, tutunan.
17: Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
16: Mighty C.
18: Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
16: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butik.
16: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka ang butik.
16: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
16: DTX Beauty Soap.
18: Mabakan sa mga butika.
16: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap.
18: Mabakan sa mga butika.
23: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo,
0: permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kon piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapaba

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang glawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift.
10: OT.
11: Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo magdanduay light. Masarap yun namin. Suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Let's go. Go with the flow.
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy.
14: Charmy, let's go with the flow.
15: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Magdasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
16: Mag-o-

0: 5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nga ugdas kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang madasig nga pagtimula, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit kaya katama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
9: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangod sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, born for happiness.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
2: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sang imong mga tulaan? Dok Ramil?
3: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga para ang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in general bow. No, ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding, blat, tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? Ga-support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung palainom kaya D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
2: Correct.
3: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, ga-store na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na ka importante kung palainom kaya D3 Bio.
4: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguangkan sang aton nga mga selula sa lawas. Siya ang baby sa aton nga mga red blood cells at white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ka. So, kaupod sang aton nga white blood cells, kag platelets, no, ang white blood cells, taamuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman, amuni ang naga papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So, ilabi na gid sa tanan, ang white blood cells amuni ang pinaka-importante sa tanan. Kay amu ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
3: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
4: you have an healthy immune system. So, kung gainom ka D3 Bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa
3: nami
4: imo dugo,
3: immune system.
4: Nami imo immune system.
3: Kag nami ang imo tukod-tukod.
5: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3 Bio. So bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglyceride sa D3 Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tanong mo si D3 Bio, may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante, ha? Kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa chan mo? Hindi. Ala sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Ramil.
3: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga bis BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti ginapromote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins, tungod kay may BCO, Sir Boy. And this vitamin D3, ang makabulig sa imutulaan para mahimong ano, bakod siya. Kag maabsorb pagid ang mga calcium, kag phosphorus, para kinanglan nun sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom lang ko D3 ba yun lang ay may BCO. Kung BCO mo lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya akong BCO, may D3.
0: D3 Bio!
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang ako ang galingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
9: Mga butika!
0: D3 Bio!

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tub-tub san.

0: Sa Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinanin.

0: Tag balay.
1: Ay, anak. Ara naman si Marlon, ho?
2: Ay, ara na siya.
1: Ayaw. Ay, baw. Daw gintot, dan man dayo ng buli mo. Pagkabati mo lang nga ara si Marlon, ba? Hoy, Lira. Paminsaron mo gid, ha? Dalaga ka pa. Basi bala may asawa na na, haw?
2: Ay, Nay, soltero pa na si Marlon niya. Daligid lang bala, Nay. Kaya abrihan ko, Anay, pertahan. Abrihan ko siya.

0: Lira, Day, hindi ka magkabala ka. Ang ATM ko, sa imo ko yatag.
1: Okay, nga nga sa akon, how? Wala ko na bala right yung kaptan ng ATM mo ya.
0: Siyempre, manginaasawa ko na ikaw sa uli.
1: Marlon?
0: Oo. Din pa napakadto, how? Di bala sa asawahay? Maasawahay gin man ang tupa at ang aduway.
1: kung sa bagay.
0: Abi mo bala, Lira. Daw maano na ko mo. Ugaling. Ari tadi sa balay niyo eh. Aradaan di si nanay mo.
1: Aha. Marlon? Anong buot mo silingon man?
0: kabalo ka na na. Buwas bala? Kadto sa baraks ha. Timingit kay buwas, swildo ko. Ikaw na lang dayon nun withdraw sa ATM ko ha. Okay?

0: Oh, Lira. Pamahaw na kay malakat kita. Base ko nagsulod na ang pensyon ko. Hoy, Lira!
1: Ha? Nay, ano to?
0: Ay, te. Daw sa wala lang sa bungog mo ang ginpanghambal ko? Ay, siling ko, himos na kay malakat kita. Makuha tas ang pensyon ko.
1: Ha? Nay, wala ko sang gana eh.
0: Ay,
1: Nay, nagalain na bing pamatsyag ko. Nay, duha na bala kabulan nga wala makaabot ang pamulan nun ko.
0: Baay, ano? Ay, basi kong mag-abnormal ang menstruation mo eh.
1: Ha? Ay sus, Nay, normal ko ya.
0: Ote nga Adelaide, di ka magsiling ha.
1: Ay, unay. Unay. Nay, basi ko na. Nay, basi ko na. Nagabusong ako.
0: Ano? Ay, Diyos ko. Ay, paano ka magbusong? Ha? Kay wala ka manubyo? Hindi ka magsiling ha. Bay, hindi ka magsiling ha. May natabo sa inyo ni Marlon.
1: Nay.
0: Oh, Diyos ko.
1: Nay, kukuanin ang isa ka best na yung nagkato ako sa barracks ni Marlon, ti. Amo to na eh. Natabo kami nga.
0: Wow! Kagagagid sa imo nga klase, babae ka! Ha? Kagagagid sa imo? Kami taugi si Marlon, ha? Taugi siya! Kailuyag ko siya maistorya!

0: Ah, si Marlon gilingin na pangita mo, ma'am?
1: Oo, sir. Sa diin siya, sir. Kay ginkatuan ko siya bala sa ginapostingan niya. Wala man siya dito. Kag wala man makahibalo ang nag-duty dito, kay reliever lang kuno siya.
0: Ah, oo. Ah, kwan. Si Marlon, dito siya subong sa South na assign. Kay open dito sa bago naman niya butika eh. Ah, nga ma'am. Asawa ka niya, ma'am?
1: Ha? Ay, kwan inang nobya niya ako.
0: Ah, okay, ma'am. Perte kinigiling mga tao ko ba?
1: Sir? Anong buot mo sa lingon, sir?
0: Ah, kwan. Wala, ma'am. Ah, sige, ma'am. Damo pa ko sa nga si Kasuon eh. Oh.
1: Marlon? Marlon nga ang wala mo ginagukin pahimpalusin eh. Hindi ka man makontak sa cellphone mo? Gusto? Mangayaw ko sa nga address sa ilaw ng security officer. Kagatuan ko siya. Wala sang problema sa pretty tungod ari man sa ako na itiim niya eh. Kagatuan ko siya.

0: naman.
1: Nano man naman.
0: Ay,
1: animal.
0: Dogay.
1: Kagainap ang gulo ko sang ATM ni Marlon. Kapila ko naman nga tumukon. Kapila no kumutumok-tumok sang pendiho. Ang lagi dyan sa may nagagawa ng kwartaya. Ano man naman. Sapat ka gid Marlon, ha? Kininto mo lang gali ako. Kininto mo lang ako nga Marlon ka. Kininto mo lang ako.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako gali si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang it's an apple to doon. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag labo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasiman ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
16: let's go with the flow.
17: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: hipos na. Oo, ari na, oo, ari na, oo, ari na, oo, ari na, ang bebe, oo.
1: Ay, Alira, kayo na ba manasige hibe ang bata mo?
0: Possible ni kung nabotdan siya sang tiyanhaw.
1: Ay, Lira, ang bot na langgit sa ibo. Dumatumba ko, wala pilas. Nagbata ka lang, wala ginagpakita sa imong Marlon nga ato. Ingagtuan mo man tuod kung diin siya nag-a-duty. Kung wala man dito. Kagin binlan ka pa sang ATM. Ha! Wala man gali unod. Oh, Diyos ko nga bata ka!
0: Nay, pabayin na lang na siya, Nay. Ari na ni, natabo na.
1: Dan!
0: Buligin na lang ko, Nay, nga makabangon ako liwat.
1: Ay, ambot! Bisan ano ko matuod ka kumod-kumod? Amo man gihapon!
0: Nay, ay. Nay, patawara ako, Nay, kung nagsalaman ako, ha? Kag, pangako ko sa imo, Nay, mabawi ako sa imo. Mabawi ako, Nay, kag mangita ako sang obra.
1: Atay ho, eh! O sige, buwas, pangita obra, kay ako mabantay sa bata mo!

0: Ari na tadi.
1: Noy, salamat gid ha.
0: Wala sang kaso, Lira.
1: Ah, sige ah. Manaog na ako
0: ha. Sige, hindi na lang ha.
2: Lira, sino naman ang upod mo?
0: Choy. Ako gali si Nunoy ah. Upod kami sa obra ni Lira.
1: Ay, Nay, kung inang siya gali ang sikyo na mo, Nay.
2: Ba, ano? Sikyo?
0: Oo, Chay. Doon nakibot ka gid, Chay, ah.
2: Isa lang ka mo ka agency ni Marlon?
1: Ay, Nay?
0: Sino nga Marlon, Chay?
2: Ang putot! Man kung makita ko na siya, ang ginataklos na niya nga batuta sa iya ko gid na ilampos, bro!
1: Nay? Nay?

0: Lira, palangga taka. Kagpalangga ko man ang anak mo.
1: Ay, Noy, basi bala parihas ka man bala kay Marlon, ha?
0: Ay, hindi, lain kuya sang sa iya. Tuntuto ya si Marlon. Damo to siya ginpabusong nga kasyer. Ako ya, Lira, sultiro kuya kag mabuot pa.
1: Basta,
0: oo.
1: Abi mo bala, nasakitan gid ako nga gipasalig ako ni Marlon. Gipasalig lang ako. Kinpauna niya ako sang ATM niya. Ang ATM nga wala sang unod.
0: Amogin na yung teknik ni Marlon. Ako ya, Lira, lain kuya. Kung mag-asaway na ta, ikaw kuha sang sweldo ko. Kag ikaw lang nakabalo sang pin sang akong ATM. Mga hayon kuya sa imo. Abi mo bla, gusto ko gidyang daan nga may nagakontrol sa akon mo. Labi na gid sa kinitaan ko kay ti. Para man sa aton sa ulihi. Hindi bala?

0: Lira?
1: Nay, nga man.
0: Doon nagatubo naman ang buyon, tahaw? Basikon insakto naman ang panagupnup ko, balahaw. Magsugid ka, Lira, sa matuod, ha? Nagabusong ka naman, ay!
1: Aha. Eh, kwan, nay... Basi...
0: Sinunoy naman ang amay? Ha?
1: Eh, kwan... Oo, nay...
0: Wow, Diyos ko, nga bata ka! Ari naman! Ari naman!

0: Oy, ma'am. Ikaw naman, ma'am. Mayang adlaw. Ano, Tani? May upod ka na, ha?
1: Hey! Sa diin si Nonoy Baog, ha? Sa diin siya nagapwisto, sir! Sa diin!
0: Ma'am, relax lang.
1: Hey!
0: Hindi magsinggit din sa opisina. Istorya lang kita sa matawa, ha? Nga, mano ka mo kay Nonoy?
2: Sir, updanay kami sa Olobrahan. Kwan, inang golpe lang, wala na siya nag-duty. Maistorya ko tani sa iya, sir. May importante lang akong ihambal sa iya.
0: Ah, okay. Nag-leave siya eh. 2 days man lang.
1: Lira! Nay? Nakatultol ka bala kung diin ang balay ni Nonoy Baog, ha?
2: Boarding house lang, Nay.
1: Sir, pwede bala mahibalan kung ano ang address ni Nonoy Baog?
0: Ang matuod, ma'am. Confidential, ina. Pero doon naruoy ko sa bata mo, ma'am eh. Adali ka lang, ha? Tanawin ko sa computer ang data niya. Kagihatag ko sa inyo ang address ni Nonoy Baog.

0: Chinunoy nga apo ko ang ginapangita nyo, Day.
1: Oho, Ochay. Sa diin siya?
0: Wala man di siya kapuli.
1: Ha?
0: Nagalalain ganitong asawa niya kay wala pa siya makapadala sa inog bakal gatas.
1: Ha?
0: Ako na lang ganing nagabakal kay Wausos. Asaway gina nga bata. No, wala inog bakal gatas ang apo ko. Ako man iya gagasalig malang gani sa inang programa sa gobyerno nga uplift na bala. Amo to, nakakuha ko sa 2,000. Inbakal ko gatas ang bata iya kag diaper.
1: Diyos ko.
0: Ay, ang bota na nga pangabuhi ng ilan na.
1: Diyos ko, hindi. Hindi ba to din eh? Oh, hindi ba to din eh?

naman ako sang lalaki. Wala ako sang mahimo tungod dasig ako magsalig kag nagapalangga man lang ako. Dito ko nahibal-an nga may asawa gali si Nunoy kag pigado man ang ila pangabuhi. Jutaya na lang matumba si nanay sang nahibal-an niya ang tanan. Nangayo sang sorry sa akon si Nunoy, pero wala ko siya ginpatawad tungod nasakitan man ako. Makaligad ang mga binula nagpakita sa akon si Marlon kag nagpangayo man sang sorry kag gusto niya makiguli sa akon. Nagpadalagid ako sang sulat sa inyo programa agud magpangayo sang nagakaigo nga laygay sa mahuyang ko nga balatyagon kun anong maayo ko nga himuon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Lira.

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Mga aton oras, mga ka-K5, alas 2:35 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, mga alas 3:40, mga pinakida. Sa aton paborito nga coffee, DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga klinika branches sa Bilogan Negros Occidental, kag mabakal man sa mga KSS resellers naton dari sa siyudad sa Bacolod, kag sa iban pagin nga bahin sang probinsya, kag ma-purchase nyo man ang mga produkto sang klinika, including DTX Coffee Mix, sa Maze Wellness and Product Center or Maze Wellness Product Center, and also sa Shopee, na? Thank you gid sa mga senior citizens nga nagapamati. Welcome sa Biyernes edisyon sa aton nga program It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo sa gihapon Sunshine Lacson. Pasensya gid kay indi ko subong ka share sang akon nga opinion no bahin sa ginpamatian naton kay ina nga istorya sa drama nga pinanid sang gugma or The Pages of Love. It's because may nagdangop diri sa aton. No, pakadton ako di kaina sa booth, ginpalapitan ako sang aton nga guard, and nagsiling siya nga may nagapangayo sang bulig nga nagbiyahe pa all the way from Mursa, no? So hindi kita maka-refuse sa ila because they are from Mursa. Malayo-layo ang ilang ginhalinan, di kong pabalikon ta sila sa Lunes pa. Hali naman sila sa Rayo Foundation, and nagapasalamat kita sa kay Sir Robert Pacardo, no, sa inyo man nga pagbulig sa nagdangop dara sa inyo sa Rayo Foundation. So ari diri sila subong sa booth para magpangayo sang bulig. Wala pa kita sang idea kung ano ang ilang problema kay kaina. Nag-ayo ko gani sa ilang siling kubasi, hindi kita maka cater gid, or hindi kita makapalawi, mag-cater ko sila, pero lipot lang ang aton nga panahon. Na nag-ask man ko sa ila, namangkot man ko sa ila kung may ara sila sang GCash number, no? Sir, ano gani ang ngalan mo, tatay?
1: Romo.
0: Palapit lang kita sa mic.
1: Romo.
0: Romo. Delphine. Ano apelyado?
1: Delphine.
0: No, si Romo Delphine. Pila ng edad mo gani, sir?
1: 65.
0: So 65 years old. Senior citizen na ni si Sir Romo Delphine, no, nga nagdangop diri sa aton. Upod mo na ang anak mo, sir.
1: Oh.
0: Diin ka mo sa Mursa gani?
1: Sa Blumintret.
0: Blumintret. Barangay na siya, sir, no?
1: Oh.
0: Barangay Blumintret dara sa may Banwasang Mursa. No, sa mga taga-Mursa nga nagapamati, mayong hapon gid sa inyo. May kasimanwa ka mo nga nagdangop diri sa aton sa station para magpangayo sang bulig. Ano na gani, Sir Romo, ang imong kwan problema?
1: Ang amon problema, blas amon nga bill.
0: Bill sa ospital.
1: Oh.
0: Okay. Sino ang gin-admit?
1: Ang akon nga po.
0: Ang apo mo, sir, ang gina-admit. Pilang edad sang apo mo?
1: Mga 1 year, 2 months.
0: 1 year and 2 months. 1 year and 2 months. Anong problema sa apo mo, sir?
1: Nang pneumonia.
0: May pneumonia siya. Tidiin siya gina-admit?
1: Sa sanitarium.
0: Sa sanitarium. Okay. Kuan gali siya? 1 year and 2 months pneumonia. Asi mama niya diin?
1: Ato gabantay siya.
0: Gabantay sa iya? Si papa niya.
1: Why? Single parents.
0: Ah, okay. Solo parent. Gali. So, si lolo lang anay ang mangayo sang buli. Sino kalan sang baby lang ga?
2: Julia
0: Amber.
1: Amber.
0: Amber.
2: Amber.
0: Ah, okay. Amber. Si Julia Amber. Manog 2 years old. Ahay. Amo ni palang ginasiling ko perme, no? Sa aton nga mga tagpalamati nga budlay ang pneumonia. Kalabanan gid sa maapektuhan sang pneumonia nga nagalala

0: ang mga baby kag ang mga senior citizens. Kaya mo ni sila may mga mahina sang resistensya. So, ari diri, isa ka lolo ang nagdangop sa aton para nga magpangayo sang bulig para sa iyang apo. Pila na na ang naglabuot na? Pila na kamuda ka days subong inday?
1: 1 week
0: na? Okay. So, anong sitwasyon subong sang pasyente? May outstanding bill. Pwede na siya makagwa. Galing kay ti may outstanding bill. Okay. Aha. Pila ng outstanding bill ninyo, dara, sir? Na dapat bayaran?
1: 56,300.
0: 56,300. Nakapangayo na kamusang bulig sa mga government agencies na try ninyo?
1: Oo. Sakay kong wala sila ko no funds sa hospital sa Basang Social Service, Balahaw.
0: Okay.
1: Tapos nagkato kami sa Abang Lingkod na garanti na 5,000. Tapos nagkato kami kagina sa DSWD sa region, wala man sila
0: pondo. Okay. Duhalos na libot nyo na tanan kag nakantuan. So may sikwentay sa isgi ahay. Ang bata okay naman to subong si
1: okay na siya, ready to discharge na gid.
0: Amo na lang gid na, no? Ahay. Hatagan ko ikaw, no, Sir Romo, nga makapangayo sang bulig. Ara ang microphone, mabatian mo man ang imo nga tingog. Sir, kung mabatian mo tingog mo diri sa headset, but silingon naga on air, ikaw bation ka na sa radyo. Sige lang, go ahead, Tatay Romo.
2: Kapangayo lang ko sa inyo, Jotay.
0: Mapalapit-lapit siguro sa mic, sir. Okay.
2: Kung sino man may ara ng Blatiago, nga pangayalan ko bulig sa inyo, bisan nyo tayo lang nga makatipon ng gabisang idugaw sa amon nga Bell's Hospital. May para lang nga makadischarge kami. Amulan na, kagdamog at salamat sa may yutay lang na nga kabubuton.
0: Ano ang imo nga trabaho, Sir Romo?
2: Sa muna ka drive ko round trip, subong na tungod sa kapiga doon, daway na ko ka biyahe.
0: Why ka na nakabiyahi? Why ka na subong income?
2: Why?
0: Driver, kagali isang una. Sir, bali ang imo nga biyahi is muro siya Bacolod.
2: Hindi, kuhan Mansilingan.
0: Mansilingan, Central Market.
2: Oh.
0: Okay. Nga pila ka na katuig, sir, nga naguntad?
2: Lawig na, mga sobra na 15 years.
0: Ahay. 15, pila? 15 years?
2: Ito ka sa pagkwanan niyo, hindi na
0: tungod sa napas mo na ang iyang kwan.
1: Right,
0: so ano na lang ang ano gina ang palang I mean gina saligan yung nga income for the family.
2: Kwan na lang eh, muna yung kaplo pasakap sa iro.
0: Ah, okay. Ano ganing tawag sina? Nag-barker. Okay. So, bululigan si Tatay Romo. And anong sitwasyon ni Julia, no? Julia ang ala, no? Anong sitwasyon ni baby Julia pag-abot niya dira sa Bamsi?
1: Nag-violet na siya mismo. Amo nang gin-run gid sa dayon sa may hospital. Kay kaduwa na siya na admit na na siya before sa July 29 sa Corazon Locsin.
0: Okay.
1: Pero wala bala nag ano iya likod do wala gyapon.
0: Waay na, I mean waay gid siguro na totally
1: oo.
0: Heal, no?
1: Tapos and then nagbalik sa Bamsi na.
0: So nakaagi na siya gali sa Corazon Locsin.
1: Kaduwa yan na
0: tapos nagbalik. Wala siya dito
1: man
0: do wala gid jabi abi matapos ang iyang treatment tapos nagviolet siya naglain ang sitwasyon niya. Amo na nga napilitan kamo nga idalon diri na lang siya sa private hospital para nga masalbar ang iya kabuhi.
1: Damage gid.
0: Duha na kabaga. My goodness. So hindi na naka ginhawa ang bata. By the way, ang imo nga GCash number gani lang ga, pwede mo malawag?
1: I see.
0: Okay, GCash number mangayo na lang kita sang bulig, no, sa aton nga mga tagpalamati. Kay actually, diri sa aton sa program It's Your Time to Shine, may isa pa gid kami nga ginabuligan man nga bata. Ginakwan pa to siya subong ara siya sa Corazon Locsin ginatingwaan pa bala nga mabalik ang iya sining kay nagniwang gid siya, no? I'm sorry gid nga hindi kami pagid bala sang makagamit sang amon nga GCash. It's because nagatipon pagid kami sang bulig man sa kay baby Dondon ara subong sa Corazon Locsin o Luperahan man. Ano ganing GCash number mo inday? 0951 56 58 891. Kay sino ngalan ini?
1: Akon.
0: Ano nga ngalan?
1: Rodeline Delphine.
0: Rodeline
1: Delphine.
0: Delphine. Okay, mangayo kami sa mga may GCash dira sa Mursa, especially sa Barangay Blumintered. Ako ni Permi, ginataya ko nga akon nga kaugalingon every time nga may mga bululigan kita. Buligin niyo kami please. Tatay Romo, abi mo, there is a program. Bisan piso-piso nagabanton kami, no? Piso, duwa ka pisos, tres. Siguro mabatian yung man sa program na ginalawag ko, gina, di ba tay? Nga bisan piso-piso lang, okay, gid sa amon, basta halin sa kabubuton sang nagahatag. Kung kaisa ginamention, kumana, nga basi may waki-waki kamudara sa inyo nga GCash, nagabaton man kami. Basta halin sa inyo nga kabubuton. So, salamat, Ged. Ari ang GCash number ni Ma'am Rodeline Delphine. Para ni kay Baby Julia Amber, ang number is 0951 56 58 891. Once again, ang number is 0951 56 58 891. Sa tanan-tanan nga nagapamati, pasensya na kamo. Waay pa abi matapos-tapos ang amon nga ginabuligan man. Nangayo man kami sa inubulig last time, and gusto ko man pasalamatan ang tanan-tanan nga nagbulig kay Baby Dondon. Di subong nag-aapila naman kami sa inyo for Baby Julia naman nga naigo sang pneumonia. And we will give you updates also sa sitwasyon man ni Baby Dondon. Ang siling sang family, amat-amat naman siya kuno nga naka-recover. And medyo nagapulupasik-pasik na siya, kay iniwang gito siya, dako chan, no? So naoperahan na ang sa problema sa iyang chan, ang problema naman sa iyang likod muna. Tisubong nagsampaw ang aton nga bululigan, ari naman si Baby Julia Amber, nga nagakinahangla naman sang inyo nga bulig. Pasalamat kita sa Ginoo kay nasalbar ang iyang kabuhi. Gin-confine siya sa Corazon Locsin, gindala naman siya sa BAMSI, kay wala gin makumpleto ang iyang treatment naglala. Tisubong ang lolo nga nagatrabaho as barker dira sa Banwasang Mursa, amuni subong ang nagaayo sa aton nga kung pwede mabuligan ang iyang apo. Talagsa ka lang ni makakita mo nga may lolo nga nagakadto sa radio station, sa isa ka radio station, para nga magpangayo sang bulig para sa iya nga apo. Doon na dumduman ko man ang tatay ko. Amuna, amuya na kapalangga ang iya nga mga apo, especially kung babayi. Grabe na yung mga lolo, basta babayi ang apo, himuuna nila ang tanan para masalbar ang ilang apo. No? Amuna kapalangga sang lolo ang apo. So siya mismo ang nag-aapila. And since why naman siya income, why naman siya trabaho, sang una driver, isubong kay napasmo, gabarker siya, nagapasaka siya sang pasahero. So wala siya sang kapasidad nga magbayad sang 56,000 nga balanse sa BAMSI para nga madala na pauli ang iya nga apo. So we need your help. Ang number is 0951 56 58 891. Once again, ang number 0951 56 58 891. Ang ngalan sang GCash, tag-iya sang GCash number, Rodeline Delphine. Inday, i-monitor mo lang dira. Kagpasalamatan naton ang bisan pila nga kantidad nga ila i-share, basta halin sa ila tagibusoon. Kabay pa nga ang Ginoo padayon nga maghatag sa inyo sang blessings pagid. No, para nga padayon ka mga mag-share sang bisan waki-waki lang dara sa inyo nga GCash, bisan piso-piso lang dara sa inyo nga GCash, basta damo ang mag-send, matipo na naton tanan kag mapadako naton ang kinaang ang aton nga ang kinahanglan ba lang nga kwarta tipunon ta na asta nga magdako, asta nga makabulig sa mga kabataan nga nagamasakit. Pasensya gid inday ha sa Tatay Romo, pasensya gid kay wae kita sang enough nga time, no, kulang kita sa oras. Gusto ko na lang ihatag kay Tatay Romo ang panahon nga makapasalamat sa sinuman nga mag-share sang ilang abulig. Sige, Tatay Romo, pasalamati sila tay. Kabay pa nga makapadala sila or makasend sila bisan gamay lang nga kantidad para sa apo mo.
2: Wai pa nga daga, pasalamat ako sa inyo sa jota inyong bulig kag sa inyong kabubuton. Kabay pa nga, damo pa ka mo sa mabuligan. Sobra pa sa akin. Salamat yun.
0: Kung gusto ninyo magtawag kay Inday Rodeline, siya man ni ang nagauyat sang iyang cellphone, no? Sa mga gusto bala magbulig nga wala bala sang GCash number, may ara na iban Inday nga gatawag na sila sa number. Tapos gahatag sila sang instruction kung paano sila kung paano nyo bala mabanton ang kwarta, halimbawa kung wala sila sa GCash kag nagapamati sila subong, no. Okay lang na tay, pwede lang naman na nimo mabutang tay. Thank you so much gid, mayong hapon sa inyo. Sa mga taga Mursa, please buligin nyo kami. Ang number once again 0951 56 58 891. Okay, hulat-hulaton mo lang Inday Rodeline, ha? Thank you very much, gid sa inyo. Kabay pa nga matipon nyo ang target, no? Kung hindi gid man, kabay pa nga mapaayo ka mo sang hospital, kung ano man, no? Pila lang ang available ng funds, no? God provides. God provides. Okay? Thank you so much.

0: Ang number once again, Kuya, ihatag ta sa ila for the last time, 0951-56-58-891. Kuya, salamat, Gid. Bisan paano naka-stay ka sa pila ka minutos. Why nakita ang... Oo, Kuya. May bululigan kita eh. Kabalo ka naman sa aton nga program. Kung sino magdangop diri, kag may oras, kag kaya pa, kag pwede pa, himuon ta gid na. Thank you gid. Kay Rodeline Delphine Galit, by the way. Oo, ang ngalan sang tagiya sa GCash number. And once again, Kuya, ikaw bilawag, Kuya. Please.
1: So ang GCash number ni
0: wala si Kuya ano, wala siya tingog. Okay.
1: So ang GCash number niya mga ka K5 sa mga gusto magbulig, maipadala lang sa 0951-56-58-891. Again, 0951-56-58-891. Sa mga gusto na magbulig, isend lang sa kay Ma'am Rodeline Delphine.
0: Again, bisan piso, nagabaton kami. Bisan waki, nagabaton kami. Ginapasalamatan, ginamon. Why kami ka pangayo, dako ah. Ang gugma nyo lang.
1: Basta galing sa inyo sa gipuso.
0: Oo, eh, tipunon ta na. Kuya, kita ay kita.
1: Sa Lunes.
0: Kung holiday,
1: yes.
0: Kaklase.
1: Sa Lunes.
0: Sa Lunes. Ini si Sunshine Lacson.
1: Kagini naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last nga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon nga nagatigulang gidyang tawo, no? Ano ang aton mahimo agud nga mapunggan ang pagtigulang naton. Kaupod naton sa nagdiskusyon karon si Dr. Mel Oy, ang aton CEO. There was a time nga problema ang tawo kun nga ang kabuhi naton kalipot. There will comes a time nga makurinot ang imong panit, minano mo nga hindi ka magmasakiton, mapatay ka gidyagyapon sa katigulangon. Sa kabangkalan ang aton nga pinakatigulang longest living person si Lola Francisca is 100 kundi ko magsala 122 123 years old.
5: Wow, sikreto to palakaon gulay.
3: Husto kag nami bilang ila klima to sa Uringaw, no? Sige, so
5: palakaon gulay nya palain ang pagka DTX 500 kag may TC kampiyon nga ano kombinasyon.
3: Husto
2: DTX 500.
3: So, ang abigan nila, Doc, maginatawag na sila nga nag-formulate sila sang self-limiting theory. Nga mismo ang organism nag-limit sang iyang existence. So, diri na nag-sugod ining pag-study sang telomeres. So, dako ang palaligban, Doc Ramil, kung nga ang nagatigulang ang tawo kag nagakapatay. Bisan ano kahalong, ano kakahealthy, mag-abot ng tiyon nga mapatay gid ang tao sa katigulangon.
2: TGX 500.
6: Si Edding Grace Paglimutan, 45 years so old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
6: Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namit gitingi sa akon nga lawas.
2: DTX 500.
5: So, Sir GP, in the dawn of the millennium, nagasintro ang pagtuon sa genetics sa kangtanan sang kalabaon sang telomeres. Muna siya. Sa mga chronic disease, kaangay sa diabetes, heart disease, Alzheimer's disease, depression, anxiety, kag-cancer, ganubo ang kan mo, katasun sang telomeres. Amo na gani, permine mo, ginahambal nga inong ka DTX 500 para maglaba ang telomeres. Sa study na, Sir GP, kita nila ang pagliwat sang lifestyle sa tao, nga may dako nga improvement sa kalabaon sang telomeres. Imagine, Sir GP, 10% ha, ng gindugang sa linka telomeres. Sabtang yan to, ang nagapadayon nga kaon sa tamis, sige kaon baboy, karni, manok, mantikaon, mga processed food, 3% gid ka porsyento ang ginubo sa ilang telomeres sang gin-examin ini sang microscope. Balo ka, Sir GP, kung ano nga lifestyle changes ang ilang ginhimo? Exercise. Cut down of fats and sugar consumption. Kag 100% vegetarian and antioxidant supplementation. That's why, sininga program, permi na muna balik-balik, nga ang magsika inom DTX 500 para maglabay mo kabuhi. Para hindi dali iya mapatay ang selula. Imagine la, 1.3 million ang ORAC unit.
7: That's the capability of DTX 500, no? In fighting oxidative stress. 1.3 million.
5: In layman terms, Sir Boy, damo kawatan sa sulod sa lawas. Pero, hapos lang mag-neutralize ng kawatan nga rin sa itong lawas. Kawatan, amo na sila ang mga free radical.
3: Free radical.
5: Gusto ka man-neutralize sila, sundi lang antioxidant. Kay panghatagan, asapan antioxidant.
3: Kaya hindi na ito yung mangungkap, ah.
5: Tuli, Sir GP, compare mo lang mga taos Canada sa Bukid Canada, kung ikumpara sa kabuhi sa Pinoy, mas laba sila. Japan. Ang Japan, mga tao nga ara sa mga bukid sa Japan. Grabe. Hindi lang 10 or 20 years ang indiferensya sa mga life expectancy dito sa Pinoy. Russia. May research man sa Russia. Nga 30 kalaba ang ila edad kumpara sa mga Pinoy. Ang sikreto, prutas lang gid kagulay.
8: Correct ka.
5: Actually, puro Sir, antioxidant. Tikita yan di damot niya tubo. May DTX 500 na ta, may TC pa. Hindi pa gid maglaba aton kabuhi.
3: Amo na ganito ka kinanglan ta mag food supplement kay hindi ta niya makuha sa utan lamang.
5: Correct.
3: Kulang.
5: Imagine la ng research sa National Cancer Institute, you need 15 kinds of fruits and vegetables daily, ha. Grabe. Ang purpose na para makuha ang nagakaigo nga punto sa ang gitawag antioxidant, Sir GP.
3: Sige. Again, mag-exercise, no? Magka-out sa gusto, Doc. Kag mag-DTX 500 sila.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM.
9: Friday Flashback.

0: Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics, makabulig sa pag

0: Pagdas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang natugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Max4Biotics! Kabutod-butod ang tiyan? Nag-indi matunawan? Max4Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4Biotics!
3: Gah, ma-choy ride man tabi, gah.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
5: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
3: Sakay ka, kidiya.
4: Siyempre. Naka-extend ko yan.
3: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
6: Extend Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
10: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment.

Oras mga K5, alas 3.50 ko ng hapon. At ang oras na yan ay always sa dito sa inyo ng ating mga suplemento, DTX 500, ang ating alkaline-based vitamin C, Mighty C, at ang ating D3 Bio. Sa mga may trangkaso, kayo po ay may ubusin po nagnat. Mag-D3 Bio ho tayo araw-araw, okay? At kapag kape naman ay DTX Coffee Mix ho tayo, maganda ho ito. At ang ating try rin po ninyo ang ating DTX Premium Coffee. Maraming salamat na nga sa pagkatutukor nyo. Kailangan sana po tayo sa Lunes para sa ating The Big Mix. Have a great Friday weekend. Adios.

0: K5 News FM.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
3: Mga butika!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: mayong hapon mga pitalangga, namun nga magatang palamati, padayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kanginan. Ngayon makuhan sa leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Ako ay agureg!

0: Boka mo to, mo sa palangga.
1: Kakalam ba ya? Namutamot lang, guro. Base ang buot mo silingon, hamot duta, daw duok, daw malaam na ginagmaho.
0: Juni, sabi mo sa arap ako sa barko sang soltero, pablako. Antes ko magpangasawa sa asawa ko nga subong ato na sa langit. Natilawan ko na ang tanan nga klase sang putahe. Kagang masiling ko lang, ikaw ang pinakasaburoso.
1: Ay, bawa! Toon! Bawa usos, dumahabok pa na nga tayo ko sinasakalipay panggaman.
0: Palangga ko ginikaw, Juni.
1: Ay, toon! Bisan pa nga nagkasalaan ako nga nanay mo o kung hindi gani tiya mo.
0: Ikaw lang makasabat sina. Kay ikaw ang nakabatsyag sang kainit sang pagpalangga ko sa imo.
1: Ay, salamat, Ginoy.
2: Chay! Chay, Juni, siya! Chay!
1: Teray?
2: Chay! Aari siya, Chay!
1: Aari? Si nung ara? Ha, Teray?
2: Kuwan!
1: Nga daw nagahara-hara ka,
2: Gin. Chay, Juni, siya! Ay, Diyos ko! Sino?
1: Ano? Tone! Ha? Maano siya? Pamangkot ako maano siya. Pero hindi pagpasudla, ha?
2: Ay, ikaw na lang, Belastorya siya, Chay. Kay basi ka rin nakiga niya, kuya.
1: Henry?
0: Ato ba nga siya palangga? Maayo man gani nga ara siya. Agad nga makaistorya ka mo sa maayo.
1: Ate, sige. Guwaon ko siya. Wala sang kuya, katawo. Kadumdum siya nga magpauli, di? Humanda siya sa akon. Humandagit siya.
0: Kalma lang, palangga. Hindi magpadala sa kaakig mo. Kalma lang, ha? Kalma lang.
1: Oo, ga.

0: Ano ka? Nabanhaw ka? Maano ka diri sa panimalay ko?
1: Matyagan ko si mo. Magbuhi ka sa mga tinaga mo. Da wala ka na nakakilala sa akon. Buhi pa ko, ginakabig mo na gali ako nga patay, Junisya.
0: Ayabaw! Kung maghambal ka daw atong ikaw ang biktima, no? Wala kagit sang huya, Tony. Maano ka di? Kalinong na sa pagabuhi namon. Hindi na kami pagsamuka.
1: Kalinong? Linong kay may lalaki ka? Wala pa gani ko napatay. May ginapuyo ka na.
0: Ay, baw. Kag sino sa aton ang nagbiya sa pamilya, ya? Kag inbaylo kami sa kabataan niya sa kirida, ya? Ini pala ikaw? Hoy, wala ka huya, Tony Boy. Akong nagpatay-patay para makaiskwela ang kabataan mo. Wala ka huya.
1: Kag nga, ah. Mabuo ang kabataan mo kung wala ako, ha?
0: Kabalan.
1: Bisan mag-ano ka pa iya, Junisya. Amay ako. Nanday mani kagbune. Kagbana mo ako, nakabati ka?
0: Ay, wala uya.
1: Bana mo ako, kag-asawa ko ikaw. Ako iyang urag. Kagmay, kinamatarong ako nga magbalik dere. Tungod, akon man ini pa ni Malay. Kagsuliton ko, ha? Bana mo ako gihapon, Junisya. Gani, pasudla ako, pasudla ako. Pasudla ako! May matarong ako sa Malay, gani. Kay kabataan ko ang nagpatindog sine!
0: Hoy, Tony! Kasi naglalang ka?
1: Dalok, ka?
0: Dalok, dalok!
1: Dalok,
0: wala
1: dalok!
0: Huyak, wala huyak ka! Pamati! Hindi na di mo Balay nga gintalikdan! Dalipat ka kundi ito na punsok ang Balay mo! Ha? Basi dalipat ka! Nalipat ka nga singgin bayaan mo kami. Hayob-hayob lang ang Balay nga gintalikdan mo. Ha? Himo sa kahoy kag plywood. Kag ko nagalaom ka nga makasulod ka sa Balay ko. Indi matabo ina, Tony Boy. Tungod wala ka sang inamutan sa pagpaiskwela sa kabataan. Halen, diri nga animal ka! Buisik ka! Damol ka, guya!
1: Pasudla ako! Pasudla ako dire! Kay akon ini kung hindi ka gani magpasulod dire sa akon! Magamo ko de! Pasudla ako!
2: Soy Tony!
0: Lagi, guya!
2: Soy Tony!
0: Gahin re!
3: Hindi lang palihog mag-iskandalo dire. Makahuluya sa mga kaingod ta.
1: Daw! Daw kilala ta ka! Hey, mayo man. Mayo magali magpili si Junisya, no?
0: Uya, oh.
1: Nakatsamba man siya hubin ba?
0: Tony Boy?
1: Te, mayo pa man. Mayo pa man. Dugsing yun ang malam kong asawa.
0: Hoy, bastos ka! Bastos ka, Tony Boy! Halin, dere. Halin! Kay kung hindi, matawag ako sang pulis!

Kaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mga klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: na no ka nang utok ang imo to ni man. Nagpuli ka di agud nga magbaga mo. Ha?
1: Hindi no nga. Wala ko yan nagpangga mo. Nagbalik ko niya. Kay gusto ko yung tadlungon ang pangabuhi namon kay tigulang na ako. Nagmasakit pa ko gadaan.
0: Ang obrahon mo ya, nga magpakitluoy ka sa mga kabataan mo, kag sa asawa mo. Kay kadako katama sang sala mo, Tony. Kadako sang sala nga nahimo mo sa pamilya mo.
1: Kagang wala sang huya nga Dionisia. Nagpuyo sang lalaki. Ara na ginapuyo, yes balay.
0: Tony, wala ka sang labot, aber sino man nga lalaki ang ibulos ni Dionisia sa imo. Buya-huya manay. Abi mo imbis ka magpaisog-isog ka. Kung ako si imo, nagpakitluoy ka na lang kay Dionisia. Ay basi kung maluoy pa siya sa imo. Kag pangayuan ka niya sang sustento. Halin sa duwan yung kabata nga pulos na si Man Subong.
1: Nog?

0: Nay, nakatawag ka man. Nano ka?
1: Ay.
0: May problema bala, Nay?
1: Kuanto, Manny? Si tatay niyo bala to?
0: Oh, ano?
1: Nagpuli.
0: Si tatay?
1: Oo. Nagpuli, dire kag nagapatay iskandalo.
0: Bi.
1: Ginabong kalya permingget. Kay masulod gid siya dire sa balay. Kay may matarong kuno siya dire kay kabataan niya kamo. Wala gid siya uya to.
0: Wala sa gid siya uya. Akong pambala siya kun makaduda siya liwat sa aton. Kagnay. Di mo ugtas ah. Relax ang dabla.
1: Ito na init gid ako sa amay niyo. Wala gid siya uya klase tao to. Kamalan gid siya to. Pagkatapos ang pagtalikod niya sa aton, mabalik siya dire kag mandemanda ka dire siya maestar. Dire sa kuno maestar ya to.
0: Hindi nay. Hindi na siya pagmaestara sa aton. Imo niyang balay nga ina nay. Gimpatindo ko ina para sa imo. Kag di ka makabalaka nay. Wala pa ko nalipat kun do ano kabudlay pagbaskwela mo sa amo nay. Sa amo ni Buni. Wala kami sang utang kay tatay, Nay. Wala kami sang utang sa iya.
1: Ito.

0: Bao Joskotoni. Joskong tao ka. Ginaupiran ka na sa kabataan mo. Nga hatagan ka sa allowance kada bulan. Kulang pagid.
1: Hindi ko. Gusto ko yaga mag-istar sa balay. Nga ginpatindog nila kay nanay nila. Kung natagan ko nila allowance, okay na? Okay ban? Pero lain ganiya eh. Ang nami man ang balay nga ginaistaran ko. Heh, hindi na naiyapatas. Nga ah, si Dionysia kagang banabanaya gaistar. Sa puwerte kagwapo nga balay? Ako ya, hindi. Ako ya, diri sa imo nagalumon. Kung gusto nila, para hindi na ako manggabo, patindugan man nila ako sang balay. Kaghatagan sang allowance. Dapat patas kami ni Dionysia eh. Kung ano ang aral sa iya, amo man ina ang dapat ara sa akon. Kay kung hindi, malabutan na higit kami ya sa abogado ya. Mapasaka ko kaso ya.
0: Oh. Ano?
1: Oo!
2: K5 News FM.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
4: Moderna Max, Max Epektibo.
5: Ako galing si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
7: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi!
11: Ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to Mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
11: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at lang ang IK Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
2: K5 News FM.

0: Suno sa layi, ang isa kaginikanan nga nag-abandonar sa iya pamilya o kabataan, wala sang matarong sa pag-angkon sa pagkabutang sang mga ini. Kag mahimo nga si Tony, mga pangatubang pa sang kaso sa idalom sang Republic Act No. 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, Revised Penal Code, kag sang Family Code of the Philippines Ukon Bawsi. Kutob na nagdiri ang abon pagsaysay, tumtob sa liwat, madabong nga salamat si wala untat kapag upod sa amon sa tagsa kapag palayag sa kahanginan. Sinigdra mga hindi lang makaligaw, kundi makahatag sang pagturunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, ako ya ang urig. Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari-anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Junisha, Lidilia Miranda, Tony, Elmer Ubaldo, Manny Melvin Plotenia, Buni Kagpapa, Erljan Liva, Isabel Angeline Buenafe, China Ernadesina Amiga, Henry Sister John Beronke, kaupod man si Kuya Kinit Oy, ginsulat sa direksyon ni Renilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kaginiang inyo alagan, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News.

0: Best sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: 1.5 K5 News.
3: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 ng hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: El Castigador!
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador!
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador!
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
4: El Castigador!
2: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma!

Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 28 kita karon sa bulan naman sa Agosto sa ning tuig 2026. Magkapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 5:30 siniman nga hapon. Tutok lang mga kakifive sa ato sing palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga guwapa nga kadalagahan. Welcome na mga suki na ton sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Kag sa syudad sa Bacolod, nagaungot na ang aton sing mapipilag ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya. Sa sur nga bayan sang Negros, nakapangot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga K5 sa 100.5 Radio Mascobado Super FM sa Bay CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagda rin naman sa syudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga K5. And still the official number one radio station sa bilog na probinsya ka syudad sa Bacolod, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang man kitang malantaw sa aton sining pipilag ka mga Facebook pages sa K5 News FM Negros Island. Kag malantaw man kita via YouTube live o kung YouTube channel naton at K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa aton sing TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita mabatian. Pinagi naman sa pag-access sa aton sing Facebook o sa aton sing application sa K5 News FM Philippines. Pwede nyo gid ma-download, ma-install sa inyo sing mga cellphones ang K5 News FM Philippines. I-search lang sa Google Play Store o kung sa inyo sing App Store. Pero antes kita na nga magpalawod mga kakipab sa atong sing madalag ko ng mabalitang lokal kag nasyonal. Hindi magkalipat permi ha, magpangape. Kay ang namit nga ipare sa programa nga El Castigador ang DTX Coffee Mix. Hining kape nga may kape ka na may pang detox ka pa. Kag hindi gid pag-ignore ha, ang vitamin C na makuha sa Mighty C mga kakipive. Ang muling pagkaon sa aton sing immune system nga naghahatag naman sa kakusog, kaisganan, kabakod, kagkaalerto, kagkabakod man sang produksyon sang aton sing collagen.

0: Ningi ang nagabato sa mga kagaw-kagaw. Kaga nagapanubo naman sa ginasiling naton nga oxidative stress. Sinigapanubo kung nagapa normalize sa atong blood sugar ang DTX 500 kay may ara siya anti-diabetic properties. Amuning charantin bisin kag polypeptide. Kaya nagapanubo naman sang gresko sa pagkaguba sang aton sing mga selula. Nga kung gisati kung nagapatay ng selulata, nagaguba na, nagakurinot ang panita. Nakadasig si Murods magtigulang. Aw. Kulang kaguro sa DTX 500 ay nubo ang antioxidants lawas mo. Pero kung daw nagahamis ang kutis mo, nga daw gaedad ka niya 50, ang itsura mo daw 30 anyos lang. Kampiyon! Kampiyon nga suplemento. Tisla mani ang DTX 500, siya maning nagapagwa sa mga higko sa lawas naton. Kay ti detoxifying compound puwerte. Ara mismo sa DTX 500. Hindi mo pagpabayaan na. Imni pagid padalos dosisang kwan. D3 Bio with Virgin Coconut Oil. Okay man siya ang vitamin D3. Pero mas okay kung parisan mo sang Virgin Coconut Oil. Hindi ka na yan dapat yung magbakal pa sang isa ka Virgin Coconut Oil plus sa vitamin o kung vitamin D3. Bakal ka na lang isa na lang gid. Klinika D3 Bio. Kay Kompletos Ricardos na may vitamin D3 ka na. May virgin coconut oil ka pa. May antiviral, antifungal, kag antibacterial properties. Nga sarang mga kakipay magkapatay. Sang kagaw, sang hilanat, sang ubo, trangkaso, kag sipon. Kay gusto ko nga mag-ayo, i-klinika D3 Bio mo. Well, of course, direktahon tanay mga kakipay ba? O sa mga dalagko, galing ng mga merkado, publiko, dris by Bakulod, nagpamatis may bagsakan area, ang family Liboon. Nya sir, ari kami sa may bagsakan, gasigabong, subong ang K5D. Kay nag-salo-salo, nag-salo-salo lang ng signal naton sa may Libertado. Nya kakatingala si Migo, kung abogado, bla. Niya, kuya, mag-agi ko ganis si Libertad. Aga makun hapon o kun ugto basta magbakal ko utan sa bagsakan area. Kun hindi drama sang kipay mabatian ko. Programa ni Sir Aljan sa puro kag El Castigador kun hapon. Yano ni community sang K5 ang Libertad Public Market. Si Damo nagidbi nagapamati sa K5 News FM. Well, direkta kita sa mga balita na ito, nasyonal unahon na ito, nga daan si KG5 Shine para hindi kita karoon kolabo sa oras. I-check ko ba ang pinakaulihing update sa balita na international. Kay dito naman sa baya pungsod sang Nepal, na nalikdan ginadlaw puwerte ang flash flood nga nagdako ang kahalitan sa komunidad sang mga Nepalese. Kag update, may isaya ka Pinoy nga doktor nga missing. Sige na pa nga muyuan pa ni naton nga kabay pa nga makasurvive ining isa ka utod man naton nga Pinoy. E-check tabi si Kaki5 Shine. Ano na ang datos kay ti nagligad sobra na isang gatos ang nagkalamatay. Kag masobra naman lapit sa 1,000 ang gindeklarar naman nga missing. Ibalaunta ang detalye ka naman sa News Center Connection naton Kaki5 Shine.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ibalita mo!
2: Sir Rod.
0: Uh-huh. Yes, Kaki5 Shine? Doon nagkasido.
2: But before ko i-report,
0: uh-huh.
2: Sir Rod?
0: Oo, oh, arat na.
2: Yes, Sir Rod, mayong hapon.
0: Oo, oh, mayong hapon.
2: So, ang gusto yan ni Guro, kasi hindi tanay, tanga-tanga.
0: Matiyon ka na.
3: Alright!
0: Oh.
2: Rod.
0: Oh, ano na?
2: John.
0: Ano nang update kay Kaki5 Shine?
2: Before ko si Rod maghatag sa update sa Nepal dala,
0: uh-huh.
2: Kasualidad.
0: Uh-huh.
2: may ipakita

0: kami daw sa email, Sir Rod, from the News Center, 5-5 News FM. This is from Philippine Weather System.
1: Uy.
0: Natabo ni Subong Digama nga adlaw, Sir Rod. Na-forward na mo ng video because it's like Nepal.
1: Uy.
0: Do pareho bala sa Nepal, Sir Rod? Nadumduman ko lang. So gusto ko lang i-share sa mga tagtalamati mo sa El Castigador. Actually, natabo ni dito sa probinsya sang may isa dira ka konkreto nga puloy-an.
1: Ining to story nga amo niyo sa may kilid sang suba or creek ni nga na anod sang baha.
0: Oo, naanod sang baha ha. Waay pa bagyo ha. Ang LPA nga dinamonitor ta, dinala na sila nga nabahin sang Luzon. Waay pa bisan nag baskog LPA siya, pero hindi ni siya actually mag-apekto gid sa landmass ang Pilipinas, so pakadto ni siya sa Taiwan.
1: Uh-huh.
0: O galing kay ang LPA nga ini, muna yung nagadala sa mapagbaskogon niya ng habagat, kung nagbagyo siya. Yung subong ang nag-aapekto sa Metro Manila, sa mga lugar sa Luzon, is habagat. So nakabuo ni Kaima si Rods, August 28. Subong lang din na Biyernes.
1: Sus, my goodness.
0: Dito ininatabo sa Lubao, Pampanga.
1: Uy.
0: Basically sa Barangay Santa Rita, Santo Cristo. Amo nang ngalan.
1: Sa lugar gali ni former President Gloria Macapagal Arroyo ni kiti Pampanga.
0: Oh, sa Lubao. Yes, oo. Isa ang Pampanga no sa probinsya nga limpaydalom sa red rainfall warning sang pag-asa. Bilog diyan nga probinsya.
1: Pero paano naglabot punto kagi 5-5 nga grabe yung kay kon sa video lang ko galantaw bag-o ining struktura nga ni, and in fact sa kilid niya may gina-construct pa gani oh kag anong plastada ni ginab-ab ang duta o kon sa kilid yes. Gisla mismo yung nagpatindog sang struktura o kon balay kagi 5-5
0: kung makita sa balaw sa rod. Wala
1: isang
0: control project na
1: kinilid.
0: Oo. Ginab-ab. Na wala mo lang mahinga daw. Tanihan mo nila mga areas ang ikuan sa road mo. Gintutukan, anay.
1: Uh-huh.
0: O ginhatagan sa prioridad. Kay isa nakita ta, may mga ara ya lugar no, sa Pilipinas na doon yung simentado, balang kilid sa suba.
1: Uh-huh.
0: Para nga hindi maab-ab sa tubig. Kay tinay kwan mo, may mga balay sa kilid. Galing kay ini ho, daw nakita pa daw wala, bala si Rod. Based sa video ha, nakita ta. So hindi lang ni ang dako nga balay na blue ang natipag o natumba o nagpakilid kag nagdiretso sa suba. May ara pag si Rod sa mga sa likod niya pag ito.
1: Uh-huh.
0: I think ang ano ni bala ho, ang butang ni nga simento or ano ni?
1: Do may pika-pika siya.
0: Siya sang
1: nipis ka so, tama?
0: Ang balay ni siguro ang nagbutang ay.
1: Uy.
0: Para hindi nang siguro lang hindi makuan ang masuportahan lang ang balay. At kasi wala ni si Ronzo.
1: Sus, my goodness.
0: Wala tao sa sunod. So wala sang casualties diri. Amuning natabo. Grabe no? Si Rod, gusto ko lang ipabalo sa tanamati mo na pinangyali pa dayon ang pagpangamuyo para sa mga taga ni Palo. Because Subong adlaw, may warning na naman halin sa mga Nepal authority na possibly another flash flood
1: ay
0: ang matabo.
1: Kay ti nabuswang na to, nabuswang, natipag na to ang alagyan sang tubig mo, may posibilidad, tsakto na, may posibilidad, kay basi, balagkon may nag- compile naman o kung nagtipon naman nga tubig dito sa may babaw kay siyempre gatunaw nga gatunaw bangod naman sa climate change may posibilidad nga magsulit na kakipabsyain kag mahapos na lang kay nga aman ang mga obstruction dito na agyan na sang una nadula na to nadula na hapos na lang ang pag-ilig na notisyahan mo na kakipabsyain nga sang una sang gamay ta gaubra ta tubig do bukid-bukid ginabubuan ta tubig sa babaw kon primero daw ang tubig daw kabudlay pa na kay mangita pa na siya alagyan ti subong kay may alagyan na hapos na lang katama kakipabsyain kag tsakto na basi masulit na naman ang matabo kakipabsyain
0: ti subong da aman
1: oh then ang
0: mga lugar nga posible maapektuhan na naman si Rod sa another flash floods. Gamat-amat na sila sa bukid. Si Rod, okay lang ko na.
1: Okay na, ara na, atag ka na. Sala ni Kagi 5 Rimuel kay gina, ginakwan niya, ginaliso-liso niya.
0: Yan
1: yung pero kidding aside, Kagi 5 Shy, this is serious matter, man. And nakunak na to, there is may Pampanga. Which is Pampanga, supposedly, siguro the way ginlantaw ko di kay ginasa mapa, do, ay ina nga lugar nga nabaan, do, hindi gimansin nga do, hili side la, o kon Bulubungyod, o kon pariyo sa Nepal nga, may bukid, o kon pariyo sa Kanlaon. Iniya daw flash flood man, or ano man yung tawag, nga nag-awas?
0: Ang ginpakita tanay sa Pampanga, si Rods, amo nang ginatawag nga flash flood. Galing kay T ang nag-trigger si Naiya ang sige-sige nga pagbubo sang ulan. So halinto sa babaw, nagbaskog ang dalukdo sang tubig pakadto sa idalom. Do kay nagakatabo diri sa aton. Ang natabo niya sa Nepal, natunaw ang glacier to sa babaw, natiphag, nagtupa sa suba, nagkibuwal ang tubig sa suba, nagbaskog ang dalukdo sa kadto sa dalom. Grabe, amo tong natabo nga do naggulpi lang gid na ang tubig sa ala. But kundi may mga nagtupa nga mga bato dito sa Rod. Napunggan ang normal nga daloy sang tubig sa suba dito sa Nepal. Ining mga nagpugong nga mga bato, ice, kang iban pa na dira, posible nga mawasak.
1: Grabe.
0: Maano mo si Rod?
1: Amo
0: lang siling ang explanation nila. Posible nga mawasak, no? Pagkawasak niya sina, mabaskog na naman ang daludo sang tubig. Mawasak siya is because nagaamat-amat saka na naman ang tubig.
1: So,
0: nag-form siya into another
1: daw dam?
0: Lake.
1: No, daw dam siya. Oo. Nga gasupon ang style namon sa una man nag-akami bla kag Kagi 5 Shy sang haluan tupo na ang suba na butangan na namon punong na tawag namon mo punungan namon sang bato lutak da kahoy kag butangan namon sang pipi da para at least do may punong siya para makapanag-akami para hindi ang isda di magtabok blas piak do wa mo na nga style so napuno na yang do punong. Bangod naman sang pagtipag, siyempre pagtipag na inang tipak sa mga ice or nanomada, bato, nagpunsok sa may suba, naghimo punong, nabutangan, natunaw ng ice, hasta nga nagtubig, hasta nga hindi na kaya sa punong, nabulwak. Kaya mo nang nag-agi, gino, sa Nepal?
0: Matabo. Hindi na-expect nila nga matabo. So, nagpaandam. Like mga siguro mga masulusobra isa ka oras ang nakaligan sang naghambal na naman o nagpaandam nagpagwa sang warning ang mga otoridad dito sa Nepal na kung pwede ang mga pumuluyo na nakasalbar sa sininga monster flash floods saka anay kamo sa mataas na bukid or mataas na lugar sa kilid sa inyo nga banwa o sa kilid sa inyo nga komunidad para nga hindi kamo makuan na naman maapektuhan sining mabaskog na daligyo sa tubig na posible matabo anytime.
1: And for sure, Guru Kagi 5 Shy, iga-deklarar na igur sang Nepal, sang pungsod sang Nepal, nga danger zone na ni, hindi ni pwede mistaran liwat.
0: Kadamo-damo. Ang patay is 472.
1: Kahapon, kahapon 100 plus pa lang tong report mo, subong 400 na?
0: 472.
1: Puwerte.
0: Ang missing is more than 1,400.
1: Oh.
0: Yung report naton kaina sa imo, wala sang Pinoy na missing. Pero kaina sang aga si Rod, may isa ka pamilya sang isa ka Filipino doktor na pangayo sang buli. Kay ato dito, lalakit sa mga missing persons Allah ang ilang himata. So may missing Filipino kita at ito siya sa Nepal. Member sang Trekker Society, wala pa kita sang information sang edad niya but he is a Filipino doctor. Filipino doctor. Na, ang iangalan si Rod si Juan Carlos Manalo. Ara na gara, ginsend na mo ng picture sa iyong mga program.
1: Uh-huh.
0: Juan Carlos Manalo, hamon ang ngalan niya. So nag-apila sa bulig sa karon, no, ang iyang pamilya. Kay ti, ang last nila nga communication was August 25.
1: Uy.
0: Natabo ang flash flood dito sa Lipay, August 26.
1: Kabata, pagali niyo. Ginlantaw ko din picture niya, kabata, pagklase doktor ni. And we're praying, pangamuyuan talang nga wala siya madala, basi di, nakatabok siya or nanuman?
0: Kabay pa, because may ara ko no, Sir Ron, isang mga members, ang mga trekkers, trekker groups, no? Na nakuha, nakarap lang sila bala.
1: Uh-huh.
0: No? So, we're hoping na maka, ano siya, survive.
1: And for sure, Kaki Five Shine, siyempre, ang communication to medyo pigado gamay. That's why basi wala lang kakuntak, bla. So, pangamuyoon talang nga nagkaluwas ining Pinoy nga doktor, Kaki Five Shine.
0: Yes, Rods. Abi mo sa listahan, din siya kung kaina, ika 462 ini si Dr. Manalo sa listahan sa mga missing persons naging pagwa sa Nepal police. Sir Rods. So, amon ni siya, no? But may ginset sa kita na mga informations. Makita mo dara, Sir Rods, may isa ka tunnel, kaya dito ganyan sa Nepal, kadamo-damo isang mga power or hydro power plant projects. May mga Chinese na
1: mga
0: dito, may mga Indians, and imagine na tabo ang flash flood sa 96. Ara lang sila si Rod sa silid sa panel. Pizza 27. Kaina lang din sila pizza 28 nakuha. So, ang ilang ang sitwasyon si Rod kay kumula kaon,
1: yung
0: tubig na
1: luya-luya
0: sa panel. Hindi sila makatindog.
1: Ayahay.
0: Amo ni ganing feeling sa mga international media, sa mga Nepal rescuers, mga member actually sa Nepal Army. It was a very complex rescue operation. And ang ilang ang paglaragway, ang pag-rescue was very dramatic. Grabe ang airport man na ginahatag sa Nepal Army para ma-rescue lang ang ilang mga uto dito na siyempre naapektuhan si flash flood sa Cerons. As I said, ang nagkalamatay na nagsaka sa 472, ang missing persons masobra 1,400 and kalakip na diri ang members, ang mga trekkers, ang mga nag-upod sa mga pilgrimage na ilang Cerons. Mga nagasaka sa bukid and isa na diri sa mga missing person or persons rather ang aton na utod from the Philippines na si Dr. Juan Carlos Manalo si Rods. May bangkay kaina sa isa ka estudyante na nasa Puan sa sulod sa isa ka universidad sa Makati. Actually, nagpagwa na sa statement ang University of Makati. Binaimbestigahan pa. Nag-ayot lang sila na hindi kita mag-speculate. No?
1: Sige.
0: They are still investigating the incident. And si Rod, news, or good news rather, good news.
1: Uh-oh.
0: Masaka o manubo.
1: Manubo! Gin-check ko to blakinang.
0: Manubo ang presyo sa krudo.
1: Uh-oh.
0: Kasi maglabo, tumtum 4 pesos kada
1: yes.
0: litro. And sa gasolina, mga 75 centimos. Kada litro. Report, bukan sa News Center. This is Sunshine Lacson para sa kampiyon ng balita sa Servisyo Publiko. Hanggang ngayon.
2: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson. Mabuhi ko na yung commercial kag sinyas ng akong technician. Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante nga mga pahanumdum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa ako.
2: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon nga nagatigulang gid ang tawo, no? Ano ang aton mahimo agud nga mapunggan ang pagtigulang naton. Kaupod naton sa nagdiskusyon karon si Dr. Ramil Uy, ang aton CEO. There was a time nga ga problema ang tawo kun nga ang kabuhi naton kalipot. There will comes a time nga makurinot ang imong panit, minano mo nga indi ka magmasakiton, mapatay ka gid gyapon sa katigulangon. Sa kabangkalan ang aton nga pinakatigulang longest living person si Lola Francisca is 100 kundi ko magsala 122 123 years old.
1: Wow, sikreto to palakaon gulay.
3: Husto kag nami blang ila klima to sa Uringaw, no? Sige, so
1: palakaon gulay nya palain ang pagka DTX 500 kag may TC champion nga ano kombinasyon.
3: Husto
2: DTX 500.
3: So, ang abigan nila, Doc, maginatawag na sila nga nag-formulate sila sang self-limiting theory. Nga mismo ang organism nag-limit sang iyang existence. So, diri na nag-sugod ining pag-study sang telomeres. So, dako ang palaligban, Doc Ramil, kung nga ang nagatigulang ang tawo kag nagakapatay. Bisan ano kahalong, ano kakahealthy, mag-abot ng tiyon nga mapatay gid ang tawo sa katigulangon.
2: TTX 500.
5: Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years. So, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
3: So, wow.
5: Nami nag-ita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
5: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitini sa akon nga lawas.
2: DTX 500!
1: So, Sir GP, in the Dawn of the Millennium, nagasintro ang pagtuon sa genetics sa kang tanan sang kalabaon sang telomeres. Muna siya sa mga chronic disease kaangay sa diabetes, heart disease, Alzheimer's disease, depression, anxiety, kag-cancer, ganubo ang kan mo, katasoon sang telomeres. Amo na gani, permine mo, ginahambal nga inom ka DTX 500 para maglaba ang telomeres. Sa study na, Sir GP, kita nila ang pagliwat sang lifestyle sa tao nga may dako nga improvement sa kalabaon sang telomeres. Imagine, Sir GP, 10% nagindogang sa link telomeres. Sabtang yan to, ang nagapadayon nga kaon sa tamis, sige kaon baboy, karni, manok, mantikaon, mga processed food, 3% gid ka porsyento ang ginubo sa ilang telomeres sang gin-examine ini sang microscope. Sibalo ka, Sir GP, kung ano nga lifestyle changes ang ilang ginhimo? Exercise. Cut down of fats and sugar consumption. Kag 100% vegetarian and antioxidant supplementation. That's why, sininga program, pero may naman na balik-balik, nga ang magsika inom DTX 500 para maglabay mo kabuhi. Para hindi dali iya mapatay ang selula. Imagine lang, 1.3 million ang ORAC unit.
6: That's the capability of DTX 500, no? In fighting oxidative stress. 1.3 million.
1: In layman terms, Sir Boy, damo kawatan sa sulod sa lawas. Pero, hapos lang mag-neutralize ng kawatan nga rin sa itong lawas. Kawatan, amo na sila ang mga free radical. Gusto ka ma-neutralize sila, sundi lang antioxidant. Kay pangatagan na sa akoan antioxidant.
3: Kaya hindi na ito yung mangungkap, ah.
1: Tuli, Sir GP, compare mo lang mga tao sa Canada, sa Bukid Canada, kung ikumpara sa kabuhi sa Pinoy, mas laba sila. Japan. Ang Japan, mga tao nga ara sa mga bukid sa Japan. Grabe. Hindi lang 10 or 20 years ang indiferensya sa mga life expectancy dito sa Pinoy. Russia. May research mo sa Russia. Nga 30 kalaba ang ila edad kumpara sa mga Pinoy. Ang sikreto, prutas lang gid gagulay.
6: Correct ka.
1: Actually, puro antioxidant. Dikita yan eh, damo ta niya tubo. May DTX 500 na ta, may TC pa. Hindi pa gid maglaba atong kabuhi.
3: Amo na ganito ka kinanglan ta mag food supplement kay hindi ta niya makuha sa utan lamang. Kulang.
1: Imagine ba ng research sa National Cancer Institute, you need 15 kinds of fruits and vegetables daily, ha? Grabe. Ang purpose na para makuha ang nagakaigo nga punto sa ang gitawag antioxidant, Sir GP.
3: Sige. Again, mag-exercise, no? Magkaon sa gusto, Doc. Kag mag-DTX 500 sila.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Mga butika. DTX, Coffee Mix.
10: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX, Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX, Coffee Mix.
8: DTX, Coffee Mix. Mga butika. DTX, Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
8: Mighty C, mababaka sa mga butika.
14: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
14: bakal na sa mga butika.
15: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
16: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
16: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
15: Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics!
18: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
19: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
18: Di nakabalo manusik?
20: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
18: Di pre, musta po lang agabi pre?
19: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Tikasin!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift!
4: OT!
5: Breadwinner!
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Traffic. Sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod. Salon Pass. Metal salicylate. Menthol. Alcoferol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
28: 101.5 K5 News.
1: Welcome back mga ka-K5 sa atong sigabala tuntunan. Alas 5 jazz na sang hapon. Ang oras ngayon idulong mas kalumaan sa klinika DTX Coffee Mix. Iring kapi ka na may pang detox ka pa. Nagkapamati subong sa aton si Noli Dandoy, Nestor Dandoy, papang Juju Galuna, Eduardo Juju Galuna, nagkapamati sa may Barangay Vista Alegre, no matter Rizal, Bing Selfin Maida Guy, Ma'am Roslyn Dilicana, Julie Hinovial Mugdang, nagkapamati man subong may kaki 5C, Romeo Marinduque, puwerte nga ngalan, do ano ba, do lugar, check mo ba si kaki 5 Wilson, asino naka-standby, Wilson? Berto, check ko si Kagi 5 Berto Gakit. Oy, congratulations, nag-elect galing subong sang officers. Daw si Kagi Five Berto may nag-send sa condo auditor kuno siya.
2: Oho, oho, oho.
1: Kagi ang anong butsilingon, ipamangkutun to sabi. Kagi Five Berto, please stand by.
3: K5 News FM Live Report.
1: Kagi Five Berto, congratulations. Anong imos na dang position na ibalita mo?
6: Manukwap lang ko yan, pero hindi kayo mag-presidente. Kagi Five Berto. Kapag nila ako mag-presidente, kayo mo kung ninyo kayo pagdalaan. Sa kay Gatinguha, man ko nga mangin maayo, pero hindi kayo pati mag-presidente. Pero te, Kagi Five Berto, nangin madinalagman again ang sa mga banaton election at the same time. Pagtipon-tipon man ano para at least ma-unite ininya ginatawag nila official.
1: Oho. Dito tatlo gid kamudar si Kagi Five Julius, Kagi Five Sheila. Oh, do K5 gid do ano man. Pero anong posisyon mo da Kagi Five Berto, pungko, tindog o takilid higda?
6: Ang 303rd ang basic press corps organization, no? Uh-huh. Kagi Five Rod, no? Ang mga na-elect ni Amunin si Eden Aboso, no?
1: Mm-hmm.
6: Kagi Five Rod sa Action Radio, muling bilang president, si Gracelyn Lobaton, namun mm-hmm. vice president, si Dorel Cabato, ang sa Action Man, ang sekretarya, muling si Sheila Hilera,
1: mm-hmm.
6: si Kagi Five Sheila, ang treasurer, muling siya si Sheila, kagya si Boy Tagakit, muling auditor, Kagi Five.
1: Dali lang. Wala, i-congratulate ka nga nag-auditor. Kanong po silingon sa auditor, Kagi Five Bertuao?
6: Nagapang audit eh.
1: Ah, okay. So meaning ara ka sa kuwa na.
6: Yes.
1: Sige.
6: So ang mga board of directors nato namo
1: ni. Ah, okay na na Kagi Five Berto. Congratulations sa mga upod naton da, no? Oh, gipamangko ta lang kay imo ya, imo gin report mo. Dire ko ya sa report mo ng mga dalako, mga mabalita da.
6: Ah, Kagi Five Berto na interview ta ni kaina, kay kagapang report kita di blank. Nag-report kita kahapon si regarding siningkawatan LGBTQ member Kagi Five Berto.
1: Uh-huh.
6: Pero gintinguan natin nga malapot ang polis, wala na dito sa prisuhan.
1: Uh-huh.
6: Kay wala may nagpasaka kaso.
1: Oh, tiyan mo na nang hambal ni Police Colonel Eugene Ribadombia nga hindi man nila mabasol ang mga otoridad kaya hindi man na nila yung pwedeng i-detain da kaya may illegal detention crons la na. Oh. Te, wala nagpasaka sang kaso kaya ambal mo gapon do damo-damo tong nagkagto ti nagano lang to nang usyoso.
6: Ang babae nga ni taga-alihis kini ang LGBTQ member taga-alihis.
1: Uh-huh.
6: Kinatuan ni siyang pamilya ya, ang iyang nanay, ang iyang tatay, ang iyang mga utod.
1: Mm-hmm.
6: Kagi bro, ang nanay nga luhod.
1: Mm-hmm.
6: Nagkaluhod sa tanan ng mga komplainan to.
1: Si Linggo Gidaw.
6: Hindi nyo pagpasakay bata ko. Baitan mm-hmm. ang muntalan tanan. Ang tanan mm-hmm. ng mga inyo. Hindi nyo ba sa kaso.
1: Mm-hmm.
6: Ang mga utod dya, tinampuyong may mga pisikal na natabo kapon between sa ilaman ng utod ng kawatan. Aminado din ang pamilya kag Iba Brosa, no? Aminado nga mo ni kuno maayo man ni kuno sa una pero si ang ginobragli ni sino sa pamilya kag Iba Brosa kung may mga mabayaran bla may mapusi at CV ginapangita sa pamilya na naman galayaw ni abi ang iyas ila sining
1: ti sulit-sulit nga problema sa pamilya kag Iba Berto if that may possibility nga it will happen again kay ti according sa ila natabo na before amo-amo ma lang natin until such time. Amo na na. Dugdugay, maludluhod naman, mahibi-hibi. Mga ayo pasensya. Ti, asta sanon nila nga kaya na ang amo na nilang sining, ila sining pamilya, Kagi Five Berto?
6: Yes, Kagi Five Rods, no? Asta sanon ni. Galing siya mo sa complainant. Do nahulog, makalubuot. Kaya sa naluhoy, sa kanyang nanay, balahaw. No nga nagaluhod gid sa imo tapos hindi mo papagano tido amol yang dino kuno sistema
1: hindi mataya ka kuan kag Kagi Five Berto hindi mataya ka silinga kita yang complainant or kita yang maghusga sa suspect but the thing is you know sometimes maghimo kita sang mga bagay may naga kung Tagalog pa, may kaakibat na responsibilidad, no? Sa ilasin nga ginahimo. Ti responsibilidad niya nga tubangon ang kaso. Responsibilidad niya nga ang mga konsekwensya nga nagaabot sa life niya at tubangon niya. Ti ang guwas ni di karon, sulit-sulit lang ta. Tsaktog itong hambal, punto por punto, ni Police Colonel Eugene Rebadomia, ang Bacolod City Police Office City Director, nga nagasiling wala man sa nagaprosper nga kaso kay first and foremost, wala man sang may nagapasaka sang kaso.
6: Yes, kagira drod, wala ang Japon polos, no? Ang bani kay Colonel Rebadomia, doon pari, wala nga Japon nga nipabalik sa sila sa dalan. Again, doing bad things nga mga awa sa mga yan,
1: kagira drod. Kaya okay lang natani, Blakagi Peberto, kung kisa lang, no? Once is enough. Oh, mapatawad, mapatawad muna. Pero kung sulit-sulit, oh, may kaso di, may kaso dito, may kaso spiak. Sulit-sulit lang. And then, natabo naman liwat. Kagi Peberto, hindi niya dapat nga, kung dapat may atubangon di siya. But anyways, nasling ko na, hindi man kita yung magtindog bilang complainant mo. Ang ginapunto lang naton dari is di pagdisiplina. Paano kita magdisiplina sa pamilya naton? If maglabot sa punto, liwat, kung matabo naman liwat nga mga watch siya, okay lang na kung madakpan siya, o is may matabo sa iya, kay pwede lang tayo kaludluhod, kakihibi-hibi, liwat, para mangayo patawad. Pero what if karong may matabo ng malain sa pamilya nila, or may matabo man ng malain sa ginahimuan niya, nga krimen, or nga pagpangawat, di ba?
6: Yes, sakto ginakong kita, bro. Okay lang kanil kung si inyo lang, na rin si iba, si naman natuoy naman mga tao nga makawakan niya, no? Kagiba, bro. So, ang desisyon to sa pamilya, na i-house arrest lang siya kano within one month. Nagsamtang gabayad, amat-amat, sang 40 mil pesos na kwarta. At iyaman sa pulis, ano man naman, kayo na kumpinan, wala man siyang act, wala nga nagakpandid siya, ang recovered item, wala man, CCTV, lang di pa kita. So, di siya man Japon, hindi man mabaton siya po sa korte. Kagiba, bro.
1: Sige, Tito Gyan na. Mambal naman na karon ng ibandido, ikaw to piyo kagid, hindi ka kapatawad na. Doon mo na bla, pero mga punto this, ang pag-correct, oh, paano ta nga mga bagay, ang process, kung paano ta maghatag correction sa isa ka taong daw sulit-sulit lang amo na bing yasininga ginahimo. But anyway, ang tanan may pagbag-uman na. Diba? Titagaan ta sa liwat sa pinakaulihing at tsansa. Pag manuto siya, very good. Pag hindi, ti, bahala na sila da.
6: Kakagayon sa kay Madrod, kung malataw mo, damo complainant eh. That's why gin-report na ton.
1: Hindi na ko ah. Tama na na. Hindi na ko yung magbaton sa damo complainant ah. Bye na da. Okay na. Salamat kay Peberto ah.
6: Kaya bro, balita sa gulong sa kaluan, sa kaligayon naman. Maulan naman. No? Grabe, pati kay Tomitom. Ano sa mong? Sige, balita ta. Ito, balita na doon sa kaunsa BTX 5133 Bayo. Ako si Roberto Gaket, K5
1: News FM. K5 Michelle na lang guro tawag ganda. Salamat kay Roberto. Ti munita ning update nga ginakuan naton. But anyway, ang aton malang Drias K5, especially sa palatuntunan nga El Castigador, si Dugin Kitabi nga magusgas tawo, ikaduha, kung mangayo siya katapusan nga chance, ikaduha o ikatatlong chance, titagaan na. Kay first and foremost, di matay complainant, ginalantaw talang being tinagasulit-sulit na lang. Sakit man sa pamilya mo, nga may amunis ng klase pamilya, nga daw gahatag sila sang kahuyanan, naghatag sang parkaso, hassle, kaya sila mamayag. Until such time, hasta san o, until when, nga makaya sang pamilya. Sige, hindi na ko na magtandog. Check ko ba si K5, Michelle, kay may naglapta na naman nga video. Ito ba lang duha ka mga persona nga masiling naton, ginlampusan, tubo. Kag ang suspek ko no, sa pagpanglampos, nag-atubangay na sa may barangayo. Check ko ba yung dugang nga detalye, sining balita ni K5, Michelle Patinio.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Michelle, anong pinakauling update sa ating kaso? Ibalita mo.
7: sa K5 Road sa ospital naglanding ning duha ka mga persona nga tinaga-practice saot hindi iabangod nga na bali sila ka K5 Road sa ilang saot inibangod nga gin panglampusan ni sila yaka K5 Road sang tubo sang isa ka persona nga nagalantaw lang yaka K5 Road samtang naga-practice sila sining pag-practice ang saot ni napatigayo na di sa may barangay sang obgati bangod malapit na mag hiwat no ang barangay sang piyesta ti may ara sa ginapatigayon nga dance parade kay K5 Road so, ti tagsa ka mga purok nagapulo practice ni kung gabi abi kung tulo tawhay na kag dito no sang tinalikdan nga adlaw isa ka lalaki nga ginkilala sa kay Alias Roli ang hindi man siya actually kay K5 Road kabahin sang grupo ng saot kundi dira lang siya yan, nagatulutan na aw kay K5 Road. Ti, wala ta kabalo kung anong iya motibo. Kay ti, tuno sa kay Police Major Rondel Tapang, nakainom kuno ining suspect. Kag wala man sang daan nga hiligutanon, kung baga daw, hindi man kuno nga nagainaway.
1: Tilang taon ta na yung circumstance, kay K5 Michelle. Question number one, samtang nagapractice nila, amo ginada ang area sa diin sila nga nagapractice? Kay basi ko nagarutan lang spectator nga ni o nagalantaw ni basi ko naling anan sa music na naman kumusta ang music ginagamit nila ano oras sila ga practice kag basi nakahalit man ni basi ko manugtulog naman ng isa amo na blaka gi Michelle.
7: Yes, so actually kay Fabrizio Timprano pa ni do sa mga alas 8 do ina bilang bago ka lang tapos panyapon ti dira ginang do tulo tawhaya ang tagsa ka mga sumalapit iti do sagol ni sila mayara estudyante mayara ga ululubra ka kay Five Road ti amo lang ng oras nga makakilit anay sila bala kag ikun lang tawon mo sa pag kun lang tawon naton ang anggulo ng ati do medyo disturbo na sa lugar daw hindi pa man ka kay Five Road iti do asa man last jet gani last 11 ginatugutan ini mga music nga mga matudo sa tagsa ka mga purok, ti ilas 8, tulo timprano pa na sa K5 Road. Inisag na link, kaya ti daw ara siya sa impluensya sa makahulubog nga ilim noon, wala lang ta makahibalo, kaya hindi siya magpa-interview ka K5 Road kung ano gidbi ang rason nga nga ng bakol ni Saya Golpiada sang tubo ka K5 Road. Basi bi guro na lingan siya sa music, kung hindi siya kumporme sa mga dancers, isa pa na sa K5 Road sa posible nga ti imangin rason niya nga anang lampo siya sang tubo. But duwagin ni ka persona ka K5 Road ang nagkalasamad, ang isa sa ulo, ang isa sa nagkalain-lain nga bahin sa iya nga lawas kay K5 Road. Kaga tigindala naman ini sa ospital. O galing lang, ang plot twist sa K5 Road after nga nakitaan sa mga pumuluyo o kung residente dira sa may purok United Roadside sa barangay Tangob nga ti nang lampo siya dito kagin palapitan man siya kag daw naggumon-gumon bala ka K5 Road kag even ang suspect nakaangkon man ang pila sa nagkalain-lain nga bahin sang iya nga lawas kay K5 Road ti landing tanan nining tatlo sa ospital including ang duwa ka biktima ang suspect sa K5 Road gindala man sa ospital. Kasi as of the latest update sining kaso ka K5 Road ang duha nga ginpanglampusan niyang luwas na sa katalagman ang suspect amuman ka K5 Road kag natalana ni sila mag-istoryahan na sa barangay. Now suno kay Major Tapang in case hindi sila magtugtanay dira sa barangay abi ti kaso gid nga matupa diri ka K5 Road physical injury kay K5 Road ni pasaka sa suspect.
1: Kay ti makon mi lampusan ta puyungon gimi sang tubo ano kadako nga tubo na basi kon do baseball bat na kadako sang tubo mapatay ka nang mapuruhan kaya kay K5 Michelle.
7: Yes, ulo pa nga danang igo sang isa mayo lang kay ti do wala gid man napuruhan kay K5 Road dati amo na wala ta pa mabalaan gid kun ano gid ang rason niya ini posible nga maginatumay ni sila sa barangay didto kag
1: Sige ah. Salamat kay K5 Michelle.
7: Yes, anyway kay K5 Road sinangaton na dulong nga balita. Balita gikan sa patrol kaupod si K5 Martin di maisip pa balita nga ginadulong man sa aton sa Kaalwan sa DTX 500 Mighty 63 Bayo. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: K5 News FM live report.
1: Amo ni nga mga bagay gagmay lang ni para sa iban pero ti dapat siguro magtagaan na ninsang nagkaigo ngayon og talupangod sa aton sining gobyerno especially sa mga pinalidad. Oh, lampus-lampus ani gamay mo gamay gilapusan ko lang na tubo. Oh, what if napatay itong gilampusan mo? Udi nangin murderer kay muya, manugpatay kay muya. Ano ba lang penalidad sina? If physical injuries, hindi man niya seryoso. Unless otherwise, kung seryoso eh, iti may seryoso mo. Dali kiti slight, mayara slight physical injury. Mayara physical injuries ng gid. Mayara yung serious physical injuries. May ibang dati patay gini. Tingwas na homicide, murder, o ano man ang kaso. Pero ang iya pinalidad, settlement.
9: Alright!
1: Iba dati, lulu, ay, pasensyalan gid ko, bayran ta lang ka, okay na ko, patawara ko. O, oh, daw wala biring. Daw kwa nagid ko yan, o. Oh. Ano ba yung gusto ko nga pinalidad daw? Hindi lang ko yung gusto sang death penalty, ah. Inang mabulubog at lang nga pinalidad, nga madudla, gidyabla yung tao nga naghihimo sa amos na nga mga bagay. E at least matahap sila sa ibang nga lugar, pertik pintas, eh. Oh, that's why nga hindi ka tuya mahimo og zero crime rate sila tuya kay naibaluan nila nga maghimo sang krimen hindi basta-basta ang penalidad. O ang problema akong pinahan kay way na ta oras. thanks God it's Friday mga kaki-five, happy Sabbath day. Salamat kit sa tanan nga nagpamati sa atong sigbala tuntunan. Balik kita sa Lunes. Same time, same station. Sa ngala naman sang bugos ka puwarsa sang K5 News FM, sa amon singa Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Raymuel, ka K5 Adrian, kung naman si ka K5 Rod sa Palma, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: K5 News FM. D3, Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom, nabatsyagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay nga akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO, yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sa TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: babaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sali, si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapalang

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
2: Wala na ginsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kaglabawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
5: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM, 5:34 sa hapon.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Free Bio Evening Newscast.
11: the latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
10: Maulanon nga hapon sa lahat sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapreg na ang D3 Bio Evening Newscast subo nga Biyernes, Agosto 28, 2026.
12: Makita kita live sa mga official Facebook pages.

0: 5:37.
1: Sulat Panahon.
0: Sadon nga ulat panahon, padayon nga ginabantayan sang pag-asa ang duha ka mga low pressure area kon LPA nga posible mangin tropical depression bukod bagyo sa masunod nga 24 oras. Isa ka LPA ang yara sa sulod sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR, samtang ang isa ang yara pa sa Gua. Samtang ginaandaman ang magalumon nga kalangitan nga magadalas ang pag-ulan kag thunderstorm sa Negros Occidental bangod sa localized thunderstorm. Suno sa pag-asa, apektado man sang habagat o kun southwest monsoon ang nakatundan nga bahin sang Visayas kag Luzon. Andaman ang high tide sa kadagatan sa katason nga 1.02 meters las 7:02 karon sa gabi.
1: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Las 5:38 sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, gindugang ang 294 ka mga benepisyaryo sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o kon Uplift Program nga makabaton sang 2,000 pesos halin sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD.
2: Samtang nga pinagi naman sa Department of Social Services and Development o kon DSSD, mayara na sang kapin 3,000 ka mga benepisaryo sa Uplift. Nalakip na dali ang miyembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps kag walang gutong program o kon WGP sa siyudad sang Bacolod.
0: Samtang sa iban pa nga balita, aprobado na sang sangguni ang panlunsod sa Bacolod City ang resolusyon nga nagahingyo sa 61 ka mga barangay sa siyudad ukon sa siyudad nga mag-organisar pabakudon magpatigayon sang training kag pagtukod sang purpose-based community auxiliary teams agud makahatag sang bulig sa lugar sa tion sang emerhensya.
2: Nangin author sang resolusyon amo si Councilor Attorney Cesar Distrito.
0: Nakasaad sa resolusyon nga ang tanan nga trained volunteers sa nagkalain-lain nga mga purok ang magaserbe bilang first line sa pag-responde sa mga emerhensya samtang nagahulat sang professional responders.
2: Maga-focus man ang team sa tatlo ka mga principal areas kaangay sa disaster preparedness and emergency response, first aid and basic life support, kag peacekeeping ang and public safety assistance.
0: Ginahingyo sa resolusyon ang magkatapos ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, City Health Office, Bacolod City Police Office, Bureau of Fire Protection, kag iban pang mga ahensya nga magpatigayon sa programa para sa mga first volunteer.
2: Nalagip sa igapatigayon nga training amo ang disaster preparedness sa early warning and evacuation procedures, basic search and rescue support, first aid, cardiopulmonary resuscitation, basic life support, proper handling of injured persons, community peacekeeping, neighborhood watch, incident reporting, crowd management, and other appropriate emergency kag public safety skills.
0: Magabulig man ang mga first responder bilang mata kag dulungan sang komunidad kun may krimen kag iban pa.
2: Ang mga opisyalis sang barangay ang mag-provide sang kagamitan kag budget para sa mga responder.
0: Las 5:40 sa iban pa nga balita lokal, duha ka drug personalities arestado sa Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
3: Kup sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sa mga operatiba sang Station Drug Enforcement Team sa Police Station 1, ang duha ka mga drug personalities kaina alauna sang kaagahon sa Barangay 12, siyudad sang Bacolod. Ang subject sa mga buy bust operation ang ginkilala sa kay alias Arnel. Ang isa, amo naman si alias Jerry, mga residente sang Purok Lison, Barangay 1 sa Bacolod City. Na-recover sa posisyon sang duha ang isa ka elongated heat seal transparent plastic sachet sang suspected shabu nga amo ang nagserbe nga buy bust item. Tatlo pagid ka elongated heat seal transparent plastic sachet sang suspected shabu sa posisyon sang duha. Isa ka dako nga heat seal transparent plastic sachet sang suspected shabu. Isa ka green coin purse, isa ka genuine nga 500 peso bill nga buy bust money kag ang cash proceeds nga 200 pesos. Sa kabugusan, naka-recover sang ginabulubanta 7 ka gramos ang suspected shabu ang mga kapulisan kag may balor ini nga 40,800 pesos. Sa karon, preso na ang mga suspect sa Police Station 1 kag magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Samtang BCGC nagka-record naman sang tatlo ka insidente sa pagpangawat sang wiring kag kable.

0: May kampyon ng balita si Kagipag Wilson Villana.
1: Naka-record ang Bacolod City Government Center sa 3 ka mga insidente sa pagpangawat sa electrical wire kag kable sinigabulan sa Agosto. Sa pahayag ni Secretary to the Mayor Attorney Marty Go, Huwebes Agosto 27, ang una nga duha ka mga insidente ang na-report sa Agosto 21 kag 22. Subong Biyernes may gin-report naman nga pagpangawat sa kable. Nagdangat na sa basobra 50,000 pesos nga balo sa electrical wire kag kable ang nataban sa mga kawatan. Pahayag pa ni Gong ang masaming nga ginakuha sa mga kawatan amo ang mga daan nga linya sa kuryente kag mga kable nga ginausar para sa mga suga bangod mahapos lang ini nga ma-access kag kakson. Matapos sa mga insidente gin-isla na sa syudad ang mga apektado nga wirings kag gintabunan ang mga ini agod nga mangin mabudlay ini kawaton. Gindirekta naman sa city government ang Public Order and Safety Office nga mas pabaskugon ang ila sini security patrol sa palibot sa BCGC agod malikawan ang among nga mga insidente. Naging naman ang syudad nga magpahamtang sa mga kapulisan sa lugar sa gabi tubtob sa kaagahon samtang handa ang syudad nga magpasaka sang kaso sa mga suspetsado kung makilalaan ang mga ini. Balita gikan sa Bacolod City Government Center para sa D3 Bayo Evening Newscast. Ninyo balita gradulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C, D3 Bayo kag DTX 700. Ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa katapusan nga balita lokal, estudyante posible mangin witness sa nagluntad nga pagpamahog sa Bacolod City College. May kampiyon nga balita si ka K5 Red Salgado.
3: Ginatanaw sa kapulisan sa Bacolod nga posible mangin witness ang isa ka estudyante sa nagluntad nga pagpamahog sa Bacolod City College sa tung Agosto 26 pasado launa sang hapon. Ginsiling ni Police Major Peter Jan Ramos pamuno sa Police Station 6 nga may impormasyon gikan sa estudyante nga posible magamit para sa pagpadasig sa investigasyon kag matudlo ang suspitsado. Sa impormasyon gikan sa kapulisan, nakasulat sa karton ang pagpamahog nga pag-aubuso ng mga estudyante kag manunudlo sa bulutuan nga ginatan-aw nangin biktima sang bullying. Sa subong, padayon ang investigasyon sa kapulisan kag backtracking sa mga CCTV nga posible makatudlo sa suspitsado pagluwas ang impormasyon gikan sa estudyante.
4: May ginasinda naman ta sa aton nga ginaimbestigan.
5: Okay. So possibly may witness, sir. Baka mo na.
4: May ara nga estudyante na naka-possible nga maka-witness.
3: D3 Bayo Evening Newscast na si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: 5:45 ang sa mga detalye na sa aton mga balita national. Matapos ang asod-asod nga price hike, posible nga mabuhina na ang presyo sang gatong sa masunod nga semana.
0: Base naman sa resulta sang apat kadlang trading sa Minho Plot, Singapore, kag foreign exchange averages, posible nga mabuhinan sang presyo sang diesel sa tubtob 4 pesos kada litro, samtang 75 centimos naman kada litro ang mabuhin sa presyo sang gasolina.
2: Lunes nga adlaw ginaanunsyo sang Department of Energy o kon DOE kung pila ang ginapahanugutan nga estimated price adjustments para sa presyo sang kon produktong petrolyo.
0: Martes nga adlaw naman ginaumpisahan ang implementasyon sang price increase o kon price rollback sa mga nagkalain-lain nga mga gas stations sa bilog nga Pilipinas.
2: Samtang sa iban pang balita national, naghingyo sang bulig sa publiko ang pamilya sang Pinoy nga doktor nga gindeklarar missing matapos nga nagluntad ang flash floods sa border sang Nepal kag Tibet sang tinalikdan nga Agosto 26.
0: Sa social media, gidpakita na sang pamilya ang litrato sang Filipino national nga si Juan Carlos Manalo.
2: Sunod sa pamilya, hindi na makontakt si Manalo humarin sa Agosto 26 matapos ang trahedya nga nagluntad sa Nepal.
0: Miyembro sang Tree Care Society si Manalo kagulihin nga na istorya singa-singa pamilya sa atong taligdan nga Agosto 25.
2: Ginpalayag man sang pamilya nga nagabiyahe si Manalo kaupod ang Isha Sadguru Group sa ila Kailash Yatra Tour sa nagluntad ang Monster Flash Flood.
0: Sa gin-release niya nga dato sa mga autoridad sa Nepal, ika-462 si Manalo sa listahan sa mga missing persons sa diin, nakita man ang ngalan sang sang Philippines bilang pungsod sa diin nagikan si Manalo.
2: Samtang ginpahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian Huwebes Agosto 27 nga apat ka mga senador ang wala subong nagakuha sang sweldo.
0: Ang mga senador amusanda ay Senador Loren Legarda, Rodante Marcoleta, Jinggoy Estrada kag Ronald Bato de la Rosa.
2: Pahayag ni Gatchalian si Legarda ang wala na nagkuha sang sweldo matapos nga magpaidalom siya sa medical leave.
0: Voluntary naman nga wala ginkuha ni Marcoleta kag Estrada ang ilang mga sweldo bangod ditinado sila subong.
2: Madumduma naman nga si De La Rosa ang nagapanago subong bangod nga mayara siya sang arrest warrant sa International Criminal Court.
0: Sa kalapusan ng balitang nasyonal, nagsaka na sa anong kamay individual ang kumpirmado nga nagkalamatay matapos nga nalunod ang motor bangka sa probinsya naman sang Zambales.
2: Inkompirma sa Philippine Coast Guard o kung PCG nga 13 ka mga persona ang nagsakay sa nasambit nga sakayang pandagat sa naglunta ng trahedya alas 2 ang hapon Huwebes Agosto 27.
0: Nalunod ang pump boat malapit mismo sa simbahan nga nalubong na sa tubig sa may barangay Buhawin nga gintatawag man bilang Lake Mapanwepe sa banwa naman sang Marcelino sa Zambales.
2: Doon sa miyembro sang Ita Indigenous Peoples Community gikan sa Sitio Lumibaw ang mga nagasakay sa dimotor nga bangka nga nagkuha sang medisina kag pagkaon gikan sa mga health workers.
0: Base naman sa ligasyon, nagapakigbahin sa vaccination program sang gobyerno ang mga ate nga mangin biktima sang trahedya.
2: Nalunod ang motor bangka bangod sa mabasko nga balod kag hangin nga hinali lang naghampas sa nasambit nga sakayang pandagat.
0: Nakakip sa managalamatay among tatlo ka mga adults kag tatlo man ka mga minor di edad.
6: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
2: Sa balita international, kapin 1,000 missing sa Monster Flash Flood sa Nepal-Tibet border. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
7: Nagpadayon pa ang rescue operations matapos ang nagluntad ng mudslide kag flash flood sa border sa Nepal kag Tibet, China sa tanilikdan ng Miyerkules. Suno sa mga otoridad sa Nepal, masobra 1,400 ka mga persona ang gindeklarar nga missing kasunod sa trahedya. Kagpadayon pa inisubong nga ginapangita sa mga rescuers. Base naman sa datos, 5 subong nga hapon, nagsaka sa 472 ang kadamoon sa mga individual nga nagkalamatay sa trahedya. Samtang nakilala naman ang Pinoy nga na-record missing matapos ang nagluntad ng Monster Flash Flood. Ini ang ginkilala nga si Dr. Juan Carlos Manalo, ng miyembro sa Trekker Society. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
0: Negros Kendo Team nagdaog sang siyam ka gold medals sa Vietnam. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
8: Nagdaog sang siyam ka mga bulawan nga medalya ang Philippine Kendo Team nga ginrepresentar sang Negros Occidental sa ginpatigayon nga Open Kendo Tournament 2026 sa Ho Chi Minh sa Vietnam. Nangin kampiyon sa tagsa nga kategorya ang Musanday Owen Morales, Jackie Luis Magpusaw, Yolana Chen Marinduque, Lindy Lu Mendoza kag Luhe Concilio. Samtang ginhingadlan naman nga double champion Sanday Robert Thomas Martinez kag Joash Saballero. Sa piyak nga bahin nakuha naman ni Johnny Seth Magpusaw ang bronze medal. Luwas sa mga gold kag bronze na pauli man ang Fighting Spirit Award, overall championship trophy kag tatlo ka championship plaques sang Negros Kendo Team. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
2: Kag para naman sa aton balita entertainment, voice actor nga si Peter Cullen nagtaliwan. May kampiyon nga balita o kung may kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
7: Nagtaliwan ang voice actor nga si Peter Cullen sa edad ng 85 anyos. Si Peter ang nagabida sa mga karakter ng Dai Optimus Prime sa Transformers kag Iori sa Winnie the Pooh. Nangin voice actor si Peter kay Optimus Prime sa tong tuig 1984 kag nagbalik sa Hollywood film sa tong tuig 2007 tugtog 2023. Dugang pa nangin tingog man ini ni Iori sa tong 1980s. Kilala man si Peter sa tingog sang Knight Automated Roving Robot sa Knight Rider, clicking sound sa The Predator ni Arnold Schwarzenegger kag pagpangurob ni King Kong. Para sa Balitang Entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Uy, iagli na tingog kag K5 Jean. Oh, kabalo kang tingog ni Optimus Prime, medyo dako na nga daw ka sulit na.
2: Kay Optimus Prime, doon ka dako no sa tingog.
0: Abi ko gani, Black American ang nag-VO. Ang voice-over. Kwan gali.
2: Lain gali.
0: Puti gali. Oh. Kaya laban nga mga dalagko tingog bi...
2: Mga
0: Black American.
2: Oh, dumadagko man nga mga tao. Kaya bilog ang tingog mo kaya siyempre.
0: Aray, sample na, oh.
2: And I send this message so that our pasts will go on. Ano na naguro? Doon ko na lang yung guro sa ano?
0: Nasa
2: na...
0: editing naguro. Pero doon nami, ganyang iya-iya nga siya, ganyang
2: gabal. Ang modulation sa tingog na nami, in fairness. Na, hindi niya pag ano-ano yun, si ka-K5 Rods.
0: Aray, pag ito. Amo na yung ginakwanta kay, in a way, may dadagid man sa.
2: Muna, rest in peace kay Peter Cullen.
0: TGIF mga K5 ba?
2: Kita ko ginato kayo mo sa pagbasa mo may rollback next week.
0: Oo, kasi siyempre 4 pesos is 4 pesos.
2: Oo. Bisan gamay na ang balon tanong.
0: Ang imo yaw.
2: Pinakagamay pa gisin ko si Timus. Wala niyo na lang gin
0: piso. Oh, huyang
2: huya. Grabe ka mo sa amon ha.
0: Dapat ani bla. Amo ni problema, BK for 2 consecutive weeks nag-increase from 5 and then nag 4, 9 pesos or 10 pesos ang increase.
2: Tapos,
0: and then subong rollback is 4 pesos. And deficit pa ta for 6 pesos.
2: Correct. Sige sige yan, hindi na ako magtaas sa dasun.
0: Huya sang mag-shin, no?
2: Amo mang gani. Uy, halong ka mo mga K5, maulano ng chepo subong. Hambalin ba ni Ma'am Bings, hindi ako naman batian mayong tingog. Takay perti, kuno katudo sang ulan. Dira sa may, hindi ni Ma'am Bings, sa may Mansilingan. Oo, sa Mansilingan. Didri sa, muna gani si Miss Ari, wala mo to kapuli ka K5 Rods, oh.
0: Kay grabing ulan.
2: Kay grabe man ang inulan. Halo ka mo mga ka-K5. Kaya
0: kaso kang kompleto sa bayo, pwede sa katulog sa stasyon. Ah.
2: Aligmat sa baha, kagaposible pagsaka sang libel sang tubig sa inyo dira ng mga
0: lugar. Sa mga low-lying area sa Bacolod, especially by Purok Langis, Barangay Panukoy. Kay permi ginada sa may
2: kadamagulan.
0: Suba-suba.
2: Ining kadamol sang ulan. Sigurado, may mga porsyon naman nga mataas. Tiyalo ka mo dahil, especially sa mga motorista naton nga nagapauli subong hapon.
0: And always get the remind sa mga motorista, especially nakamotor, kag sa mga dalan nga gina-repair, blakit nga ulan, di mo makita nga may mga gin-repair na, may nag-aungot nga kabilya. Nan. Extra careful.
2: Halong
0: please, lang tawa mga signages.
2: Halong ka mo mga ka-K5, halong sa pagpuli, no?
0: Lastly na lang, halong sa buho.
2: Halong sa buho. Happy weekend. See you on Sunday.
0: Sunday.
2: Mga ka-K5 mo yetong dalagko ang mga balita sa mga Biyernes, Agosto 28, 2026.
0: Bante man sa adlaw sa Dominggong palibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
2: Sa pangalan sa bugos ng pwersa sa numero unang estasyon sa Bacolod, kami inyo nang itag balita. Ako si ka-K5 Jean Shakita.
0: Kulaman si ka-K5 Ronald sa Palma.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas Cross City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: ang pagtuon subong, semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa atong leksyon sa Eskwela Sabatika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Isa ini ka ilonggong nga version sa atong weekly Sabbath school lesson nga ginatunan sa bukos nga kalibutan. Ako naman si Pastor Luis Ito Tomado, inyo masunsun nga host sa sinigaton programa ang pagtuon subong. Kagari ang aton ng mga season, mga batikan, ng mga bisita, mga kautoran. Hindi ni sila bisita. They are always with us, mga kautoran. Sa aton ng pagtuon, si Sir Israel Garson, originally halin sa Leyte, mga kautoran. Isa siya sa aton mga professors sa aton ng School of Arts, Sciences, and Education diri sa CPAC. Sir, mayong adlaw sa inyo.
1: Mayong adlaw, Pastor, kag mayong adlaw sa tanan naton nga nagasunod sa sininga programa ang pagtuon subong, kabay nga andam naliwat kita sa pagpamati kag pagtuon sa sininga leksyon nga perti katahom sa sininga semana.
0: Yes, and that's correct. Katahom sa aton leksyon, mga kautra. Ay kadwa nga akong pakilala sa inyo si Pastor Delbert Intapan ang permi naging ninyo siya mabatian, mga kautra. And you have proven nga kanami sa mga punto niya nga ginashare sa aton leksyon kada semana, mga kautoran. Siya ang aton nga senior church pastor sa aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental. Pastor, mayong adlaw sa inyo.
2: Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw, Sir. Mayong adlaw sa aton mga pabiyanan, mga kautoran nga nagapadayon sa pagsunod sa sininga programa kag sa pagtuon sa aton Eskwela Sabatika sa sininga adlaw.
0: Yes. Halin na kita, mga kautoran, sa leksyon 9. Halin sa Agosto 22, tub-tub, Agosto 29. Love-driven ministry. Apang sa hindi pa kita mga muyo, mga kautoran, ara kita sa YouTube, kag sa Facebook, kag sa New K5 News FM. Kada alas 9, alas 8:30, tub-tub alas 9 sang gabi, Biyernes sang gabi, mga kautoran. Ato ni Doko ang atong mga ulo. Sa sininga tiyon, iyari kami Ginoo nagapalapit sa imo, nagkakilala sa imo pagka Dios. Amo ni ni ginatugyan nga pagtuon sa sinigid nga tiyon, Ginoo. Kabay pa ang pinakamanami, amo ang magagawa sining amon discussion sa ngalan ni Ginoong Jesus nga amon manunubos. Amen.
1: Amen.
0: Yes, Sir. Israel ang atong sansaran nga teksto.
1: Ang atong nasadsaran nga teksto makita sa Ikaduhang Korinto kapitulo 2 bersikulo 4 nga nagasiling, kay gikan sa madamo nga kagpipitan kag kasakitan sang tigipusoon, nagsulat ako sa inyo nga may madamo nga luha, indi nga kamo pagapasugon kundi nga mahibaluan ninyo ang akon bugana nga gugma sa inyo.
0: Yes, Pastor Delbert and Sir Israel, si Pablo nag-enumerate sa iyang mga, by the way, ari na kita sa ikaduhang Korinto. Si Pablo nag-enumerate sa iyatanan ng mga kapipitan, sa iyang mga naagyan ng mga kasakitan. But yet, wala ini naghatag sa iya sang discouragement. Padayon siya nga naghimo sa iyang bulukaton. That's why he was able to write Second Corinthians. Yes, Pastor Delbert.
2: Dari mo makita, Pastor, na ang mga pag-antos ni Pablo.
0: Yeah.
2: Pero samtang nag-antos si Pablo, dira mo mabatsyagan kag makita kung ano kadalom ang iyong pag-igog.
0: Yeah. Kanami, ano kadalom sa iyo? Yes, Sir Israel.
1: Sa kadamo sang agian ni Pablo, Pastor, no? Mga kasakit, mga pagtilaw, pero wala ni nagapauntat sa iya sa pagpadayon sa iya ng bulhaton. Kag siguro ang pinakarason sinitungod sa iya nga hapiit nga relasyon sa Ginoo.
0: Ang isa gid sa mga rason nga despite kapila siya na lunod sa salakyan, ginabakol siya, ginahaboy siya, ginpreso siya, ara siya sa kapipis sa dalan nga wala damo sa makakatalagman. Ang nakatagid sa iya nga ang padayon siya, it is because of his personal relationship. Personal ganyan na experience yan si Kristo, nakita again sa iyang pananawang. That's why amo na ang kanami. Yeah, Thanksgiving, Pastor Delbert. Ano ni ang punto ni Pablo nga ang sa sulod si ni mga kapitan, yet aralang yapon ang pagpasalamat sa Ginoo.
2: Kung aston basahon ang naunang Korinto kapitulo 3 bersikulo 7 at kapitulo 1 bersikulo 3 hasta sa 7, makita naton diri si Pablo nga bisan sa iya mga kapipitan, nagapasalamat yapon si Pablo kay dira niya mabatsyagan ang pagpasaguli, consolation, kag ang comfort sa Ginoo.
0: Yes.
2: Kag kung paano mo mabatsyagan ang kapipitan, may rason ka nga mag-comfort sa iba.

0: are in the same boat. Ay, himulan nagyan. Nagyan ko na. Ayaw mo ba? Di paano ka nga nagbandira ko? And then you share the blessings nga. Sa hardship, you will be able to encourage people. So, amo ni, ang mga Korinto, grabing kapapitan nila. Si sobra pa si Pablo. But Paul said, yes, again ko naman. Oh, and then let's rejoice because wala man tamay mo, but let's rejoice in Christ. Pastor, you have some.
1: Sa sininga punto, Pastor, no? Ako, I can deeply relate sa mga istorya sa mga persecution, sa mga pag-antos, missionary work nga ma-experiensyahan. Kag ma-touch ta, kag kung kisa gani, maluha-luha ang atong mga mata, kung 30 na gid ang ina nga pag-antos. So, in this sense, sa sininga bagay, ang aton pagtuo become a matter. Nangin realidad siya through our missionary journey and story. So, pag kag-abot diri sa naunang Korinto, Kapitulo 1, 8-11, bisan pa gani si Pablo, I don't know, sir, no? Bisan pa tumuluo si Pablo, pero sila niya gintilawan kami beyond our strength. Lakas, sobra sang sa amon, ikasarang. Kag sila niya, bisan pa gani, we despair death. Niya, bisan, life. Niya, pasalabihon ko na lang, mapatay, kaysa sa pag-antos. But then, ang naghatag sa iya sang paglaom is the resurrection of Jesus Christ. Kag another point that really helps the believers of the church, again mention niya sa verse 11, is the corporate prayer of the church sa iya mga kauturan nga nagaan.
0: May mga panahon nga ga-wish na lang kita, gandong tani, mapaway na lang ko. Kada hindi, nagid kaya. And then Paul experienced that several times. Yet, ang naghatag sa encouragement is ang iyang love for the work that God, that Jesus. Simplicity and sincerity, sir. Ano diri ang punto ni Pablo diri?
2: Sa diri nga lesson na to sa Mandi Pastolo, atong makita ang pagkasinsiro sa pag-alagad ni Pablo kaupod sa iban pang mga manugbubuhat, no? Nga nagipakita ginila dito sa mga church members sa Corinth. Nabisan pa ang iban nga mga kauturan dito, may paglantaw sa ilang questionably, kaya abi nila nga si Pablo, kaupod siya mga kaupdanan, hindi sincero. Pero ginpakita ni Pablo diri nga sila, may ara sila sa purity of motives. Kalimpyo o katinlo sa motibo nila. Ang ilang nga intention sa mga katawhan.
0: Pastor Delbert and sir, gin-question sa mga Corinthians. Kaya ti ang isa sa ilang question, nga nagsaad si Pablo, mabalik siya.
1: Wala siya kabalik.
0: Ti gin-question nila ang sincerity. So, ang inhimo ni Pablo, nagsulat na lang siya. Nagsulat siya. Dito sa iyang pagsulat, he was able to explain and convince the Corinthians nga ang iyang tuyo is pure. Ang motibo niya is pure. That's why amon yung atunturan sunod ng mga nadlaw nga nalipay si Pablo because the Corinthians were able to understand sang iyang motibo. That's why sila niya, it's just a matter of simplicity and sincerity. Because there is a saying, simplicity is beauty. Pastor Delbert.
1: Pastor, no, regardless, dirita man makita nga si Pablo, out of love ang iyang gid-pag-ministry. Wala siya sang motive ng iban, wala siya sang self-interest or ano nga posisyon na iyang ginahingabot sa iyang pag-alagad or inner recognition nga dapat ipahatag mo sa iya. It is because he is sincere. He is questioned. His authority as a disciple is questioned. Kay nga nung nagsaad ka, wala
0: ka nang tumang.
1: So, what is your motive? So, in church leadership at times, we as leaders, despite how sincere we are,
0: sometimes.
1: Damo, I know you had been my president. Yeah. I do believe that there are instances that ang imo yung pagkasinsiro question on even without basis.
0: Kaya ito, mangita lang sa mga diferensya. Not necessarily on the work, but on the person. Sa amo ni si Pablo. So, hindi sa buluwaton, but ang kapagka-persona ni Pablo. Yeah. And that's it. So, siling ni Pablo, okay, salamat kay inyo na ang pan. kag inyo na insindihan

0: nga wala ko nagapaabot sang sweldo. I have no other ulterior motive behind. E ti kong isagay mo kita, may arak kita ng mga plano on the other side eh. Sa piyak sinangin na imuta, may mga ulterior motive ta nga buhaton nga resulta sang ginahimuta. And that's it. Si Pablo wala. Yes, Pastor.
1: So, we might do things. Si Pablo, naghimo siya out of love. Mm. Pero, we might do things because of goal. Mm. We might do things because of recognition.
0: Yes.
1: We might do things tungod sang lain-lain ng mga motibo nga nagatulod sa aton sa
0: yeah.
1: So, but for Paul, with simplicity, ariman ko.
0: Mm-hmm.
1: Basta kaya mo lang na yung rason ko.
0: Yes.
1: Bahala kung ano ang irason sang iban nga mag-misrepresent sa akon, basta amo lang ko na.
0: Amo lang ko na.
1: This is what I am before God and yes. before you.
0: Uh-huh. Yeah. May rinugan ka, sir.
2: Kagyambal diri sa ikaduang Korinto, Kapitulo 1, Versikulo 14, si Pastor, no? Nga si Pablo, he was sure that the uprightness of his words, intention, and action.
0: Mm.
2: Kabalo siya sa iyang ginahimo.
0: Mm.
2: Nga maski may mga nag-question sa iya, pero kabalo siya sa iyang matutuod nga intention.
0: Mm.
2: And sinipa niya, these actions would be made clear in the day of the Lord,
0: yes.
2: Jesus Christ. Yes. So, kabalo si Pablo, nga maski may mga question sa iya, mapadayon siya, kay mismo siyang kagalingon, kabalo siya, nga siya sincero,
0: sincero.
2: Sa iyang buluhaton.
0: Yeah. No, wala siyang motive behind. Yeah. Ah, changing plans for love, Pastor Delbert. Ano na tabo?
1: So this is the amo ni ang pinakamayor nga rason nga si Pablo ginakusar. Ay ang imo motibo lain. Ang imo intention lain. Mm-hmm. Kay ko nga kung tani ang iya nga panakayon from Macedonia to Corinth na dayon.
0: Mm-hmm.
1: Pero nagkadto siya sa Ephesus.
0: Mm-hmm.
1: And then dito siya nagdugay. Kag nagsulat siya sa Epeso, sang
0: yes.
1: dito na siya.
0: Sang dito na siya.
1: Mm-hmm. While waiting sang report ni Tito. Sang gapaabot siya sa kay Tito. Pero sang gapaabot siya kay Tito, ay masya nagpabilin ka na po, Macedonia siya. And then after Macedonia, dito siya sa Troas. Kag dito sila nakita na ni Tito. But the delay... I believe Paul is really a person that is guided by the Holy Spirit. Especially ni Pablo, I really like the wisdom. Pagkamayuhon niya, nga hindi siya dito magkanto presente, kay may ato dito problema.
0: Makatalagman.
1: Nga hidoon, ma-explain lang siya through letters because it is good for you.
0: Yeah.
1: He is not thinking...
0: Para sa akon.
1: Para sa iya. Kundi para man sa katawahan nga iya ginaatipan. It is good for you. Hindi ko daanay magkanto.
0: Kaya hindi pa right time.
1: God.
0: Because God has a right timing and the right place as well. So siling ni Pablo, para ni sa inyong kayuhan nga wala kudra.
1: Yeah.
0: Pero sa wala pa ni magabot ang sulat ni Pablo, pero tigil ang ilang question. Yes. Sir Israel.
2: Yatsak to mina pastor, no? Kay... siguro ang katawhan sa Korinto, nagahulat man sila sa pagbalik ni Pablo. Pero si Pablo, base sa iyang previous nga experiences nga kadtungin sabdong niya ang sala sa sulod sa iglesia,
0: yes.
2: may iban nga mga kauturan nga medyo ang respond is hindi pa andam. So nakita na ni Pablo nga hindi pa sila preparado. Amutong ang iyang away, nagapadala na lang siya sang sulat, nag-explain, kag tsaktong ito nga para gid sa ilang kaayuhan, hindi para sa kay Pablo.
0: So dira nakita nila nga Paul is indeed sincere.
1: Sa diri man na punto, Pastor, ako nakita nga the peril of Paul, na ang katalagman diri ni Pablo, hindi lang kay sasagwa, kag ang mga shipwreck, kag ang mga pagpakon sa
0: iyan.
1: Ang katalagman ni Pablo is to be in the midst of Paul's brethren, ang hindi matuod ng mga kauturan. Kaya sila niya, damo sang gahuo, damo sang
0: gahuo.
1: Pero wala ta gahuo, kaga hindi. Kundi nagahuo lang ta sa Ginoo.
0: Yes, and that's correct. Awa ko namin pa. Bali nga itong tampo. Ginalagas kita sa panahon. Forgiveness and reaffirmation. Okay, before na po niya tagsay mo, Sir Israel. Okay, so muna. So, imbis nga si Pablo nagmakadto, nagsulat na lang siya. And then, karo, nagapaabot siya.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano ang resulta sa sulat. So, amutong siling mukay na nga gawalat sa kay Tito, kung Tito sa English. Oh. And then trying to determine what's the reaction of the Corinthians.
2: Sa pagpadala ni Pablo, Pastor, sa sulat pagkato sa Corinto, samtang wala pa na nabalaan niya kung ano ang response sa mga katauhan dito, may ara siya gina-feeling na kabugaton sa iya na tagipusoon. Mabasa na ito sa aton nga lesson. Pero sa sininga panahon, sang na-receive niya ang response sa mga katauhan nga which is positive, nalipay, no? Nalipay gid si Pablo. Kag silindris aton nga lesson, ano ka nami o ano ka importante kung ang mga kauturan nagasuporta man sa mga leader, kaangay ni Paul. Kag siling padre, magahimo ini nga mapamag-an ang buluhaton, no? As church members, we can make their work much easier than it is. Yeah. Kung nagasuporta sa mga leader.
0: Ang una gani nga, Sir Israel and Pastor, after sining nagsulat siya, eventually, wala man tayo nakabalo kung pilagid ka mga binulan, si Pablo nagkadtugin to fulfill his promise. Kagti, iagid gin-implement ang church discipline. Mm-hmm. And then ang church discipline, it is redemptive na klase. Wow. Pagano. Yeah, para Pastor.
1: Sa siningang atak na Pastor, no? Si Pablo, his motive was question. Ang iya authority man gin question. Pero he minister out of love sa mga offender. Sana sabihin mo na, Pastor, naunang Corinto, Kapitulo 2, versikulo 8. So, tama na ako napatawad siya. Tama na saya. Sabihin niya sa versikulo 8, ligunon niyo liwat ang inyo gugma saya. So, sin must be treated, but should be treated in love.
0: In love. Kaya mo nang natawag nga redemptive discipline. Yes. Hindi kay punitive. Oh, okay, kung masiling punitive mga kauturan, nga wala na guwa ka na kamo, kaya wala na kamo pulos, hindi na kamo. Pero ang redemptive is disiplinahon, pero inang hapo-hapon ang ano niya, ang sala, mga kauturan, ang kasakit. Yes, wala na gitaris sa Thursday. Triumph in God's love. Balik ko sa iyo, Pastor Delbert. Anong boots ang triumph in God's love? In Christ, I mean.
1: In Christ. So, dari Pastor, no, nakita na ito ng sitwasyon nga si Pablo sa pagsugod niya sa ikaduang Corinto, napiutan siya apang diri sa pagkakaroon na batsyagan niya ang pagdaog sa buluhaton sa Ginoo, paagi sa iya mga pag-antos. Tungod kay siling niya napakilala, nag-open siya sa Macedonia, pero samtang gahulat siya to kay Tito, nagkanto siya sa Troas. Pag-abot dito sa Troas, niya ginakalipay ko nga ang pagkilala kay Kristo sa mga taga-Troas, kaangay sang kaamyon. So, nga sila maghibalo sa kay Ginoong Jesus. So, kung kita nag-suffer, may patience kita, kag nagapadayon kita sa pag-alagad sa Ginoo, kag ginapadayon naton ang buluhaton sa Ginoo, the perfume, ang kaamyon sang aton pag-alagad. It's not only hindi lang ang theoretical kag ang doktrina naton, kundi kung ano gid ang aton himuon, amo ang mag-attract sa mga tao nga hibaluon kung ano ang paglaom nga ara sa aton.
0: Yes, and that's correct. That's why before na ako tag-say mo, sir, ang isa sa mga nanamian ko sining nga attitude ni Pablo, nagahwat-hawat siya nga nagapaabot sa kay Tito nga maabot. And then magdala sang balita either negative or positive. Te pagabot ni Tito ya gapaabot siya nga kontra na hindi ka na to pwede, but on the other side nga Paul, grabe, nalipay ang mga kauturan. Nami sa imo sulat, and then they received nicely sa imo nga explanation. Wow, amo manabla, kita ng mga leaders, kita ng mga, kung itagaan ta sa upper mission, daw nagabuhi ang aton, ang aton kalag nga daw mapatay na. That's why sila ni Paul, yes, that's it. That is victory. This is a great victory.
2: Great victory.
0: Triumph in Christ. Yes, sir.
2: So, ang ginbatsyag ni Paul nga kabugaton sa iyang katagpasoon, Pastor, na bayluan sing kalipay. Naghambal dira sa itong lesson, kalipay nga naglapaw, no? In a burst of joy. And Paul affirms that it is God who always leads us in triumph. So, ang ginuog niya ang nagadala sa Bulaton sa kadaugan. No?
0: Yeah, and that's correct. So, triumph of God's love. May mga kunsa, may mga shortcomings kita ng mga pangulo sa iglesia, hindi makita perfect.
1: Correct.
0: But at least kanami lang balanga. Later on, people will recognize nga ang aton nga failure was not really intentional or it is not our making. Yeah, but it is out of the situation. Hindi na pwede kaya muna kaya may mga negative nga result kung aton gid padayon. Yes, you have some more, Pastor.
1: Yeah, sir, no? So, dere makita natin si Pablo nga his triumph is not only his personal triumph, it is the triumph of the church and the gospel sa sato panahon sa iyang experiensyahan. So, the more nga kapipitan ang iyang agyan, the more manikalipay ang iyang mamatsyagan sa kadalagan.
0: Mga kauturan ka namin, ang buluaton sa ginubas na buhaton ta sa gugma nga wala sang kapin kagulang. Wala kita sang ginapaabot kag wala kita other intention but just to work the work of the Lord. Mga kauturan, mabot yun ang panahon nga even though we might be misunderstood but a day will come nga we will rejoice. Yes, sir, Israel, imong last day.
2: Ang ministeryo pagi sa gugma, Pastor, no? Magalangkob gid sa kadaugan, no? Kaangay ni Pablo, kita usab ginatawag sa Dios alang sa pag palagad nga matinud-anon, pagpadayon luyo sa mga pagtilaw, luyo sa mga kapipitan, kag aton higugmaon ang pagministeryo. Kag aton ibutang sa aton nga tagipusoon nga kun ara kita kay Kristo. May ara gid kadaugan.
0: Yes, amen. Pastor,
1: sa mga kauturan nga may pag-antos kag kung kaisa magahasiling nata sa aton kabuhi mismo nga daw mas maayo pa ang magpahuway kaysa sa magpadayon. Ang siling ni Pablo ang maghatag sa aton sang paglaom. Amo ang kamatayon ni Ginoong Hesus nga siya nagkabuhi bisan pa sa mga matay.
0: Yeah. Mga kauturan, ining atong mga pag-antos sa si Pablo,
1: amen.
0: Pastor, sa Israel, nakibalong ang iyong pag-antos, wala lang kumalingki sa pag-antos ni Kristo. Imagine si ginlansang sa Kristo. Imagine ginpakawiyan sa Kristo. Yeah. Amo man ang sa atong mga kauturan, if ever we feel that we are suffering, mga kauturan, dumdumunta nga wala lang may kumalingki sa mga pag-antos na ginantos sa ating manluluwas. For the sake of our salvation, for the sake sa kaluwasan sa atong mga hinigugma, padayon kita mga kauturan, because there is victory in suffering. Nagahatag sa ato nila sa maturity to handle sa sining kalibutan, because one day when we will be in heaven, no more tears, no more suffering. So hindi pa si Pastor Delbert magkapagamuyo, rakunan ni pasalamatan si Pastor Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong, Helen Barbasa, Ladel Labalan Gascon, Marubel Hiruta Lorin, Sister Antipas Piedad, Jimmy Trino and Anile Trino Perdedo, Alex Pejedero and Ma'am Gina Pejedero Ilumer, Phil and Pastor Phil and Marlene Peregrino, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Jet and Susan Caro, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso, Junjun Luciano and Ma'am Goldie, Juliki Jr., Ido and Femi Don Vandes, Sir Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni Cal, Dr. Irwin and Dr. Rhoda Hardinico. Kabay pa ang Diyos, magkapakamayo sa inyo, Pastor.
1: May gugmaon kay galang pa naman ni Diyos. Kami sa imo dagadaghop o Ginoo kag amon ginapatuhoy sa imo ang amon mga kabalaka, ang amon mga pag-antos kag amon mga pagpanghangkal. Nga sa diin ginatilawan kami labaw pa san sa amon ikasarang apang sa kusog kag sa paglaom ginhatag sa imo bugtong anak na si Ginoong Hesus, amo ang magahatag sa amon sing paglaom kag magapadayon kami sa gihapon sa sininga pagbatas kay dili madugay among maangkon
3: ang kadalagan dira sa kay Kristo. Kag ini mangin maamyon nga tululukon kag tulinguhaon sa mga katawhan sa palibot ang pagkilala sa imo. Itugot sa amon o Dios nga ining pagkamadinalag-on kag ang espiritu ni Pablo amon maangkon gikan karon tugtog sa Dios imo pagpahayag ang among ginapangabay sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen.
2: Amen.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.